0: first mobile first company para sa mga Amuma farmers associations sa banwas ng President Rojas Capiz. Ang nasambit ni orientation ang nagtutok sa implementasyon sa ginatawag na Equip Mitoy, an integrated capability building and enterprise development program for duly assisted groups in the municipality of President Rojas. Ining nagatuyo sa mga benepisyaryo nga makaangkon sa mga ikasarang no nga magdumala sa isa ka negosyo nga ginahatag sa ila pag pamaligya no kag pagplano kag sa pagpalig-on subong man nagatutok sa pagpabaskog sa pag-organize ng PNP civil society society government kag President Rojas Capiz no ng mga benepisyaryo sini ang sining Amuma farmers kung paano nila ining paghulagon ang ining mga programa, ining mga equipment na ginapanghatag sa ila kapareho abi isang mga galingan sang palay kung paano nila inibla nga paggagamiton, kung paano nila nga pag operate no ang ining mga equipment na igahatag sa ila. So sa sining nga proyekto Amuma panayon ang pagbantay kag pagtudlo kag posible kag paghatag sa mga livelihood kits sa mga benepisyaryo sang proyekto Amuma sang Capiz Provincial Mobile Force Company sa inalam sang supervision man ni Police Lieutenant Colonel Lumia Ilidawan sa inalam sang direktiba ni Police Colonel David Kachumbo ang aton sini nga provincial director. Kaupo diri ang aton sini nga duli Capiz. Balita na gikan diri sa Capiz Provincial Mobile Force Company, ini si katropang Michael Inoslay ang katropa mo.
1: Bullseye! All right, maraming salamat katropang Michael Inoslay. Balita na gikan diri sa Capiz Police Provincial Office. Sige, sa dugang pa naton nga balita mga katropa diri sa aton sini nga pala tuntunan. Sa aton sini nga pagpangalaga negosyante naman nga nakuhaan sang tatlo ka mga armas dotang na tala nang pasakaan sang kaso. Kaga ining subject nga gina-implementaran sang search warrant bangod masami ko no nga nag-aapi na lupok ni tingala man tong kwan nakaba bation guro sa CPPOI no pinalupok niya mo na gani ginsebihan sang warrant to pareso katropang Elmer sa detalye
2: live report,
3: Natala na nga pagpasikaan sa kaso sa pag-violar sa Republic Act 10591 o kung Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act ining isa ka negosyante nga nakuhaan sa nga tatlo ka mga armas lutang sa ginimplementar nga search warrant mismo siya sining puloyan sa barangay Mungpong, Rojas City alas 3 sa hapon sa tinilikdan nga Hulyo 21. Matandaan nga ning aging kilala ining subject person sang search warrant sa kay alias Jan 49 anyos kag residente man sa nasambit nga lugar nga kun di nakuha siya sining paghinakopa ining isa kay unit sa nga kalibre 45 nga pistol mayra sang duha ka mga magazine kag loaded sang 14 tanan ka mga bala subong man isa kay unit sa kaliber 38 revolver isa ka unit sa homemade 12 gauge shotgun kag isa ka magasina. Now sa aton sini nga nakuha nga impormasyon sa aton nga pagpakigangot sa kay Police Major Rachel Garnica ang Public Information Officer sa Capiz Police Provincial Office sila sini nga gingkandak nga investigation and monitoring nagagawa sa ila sini nga report nagikan sa RCSO sa regional office sa Katropang Juben nga wala sa mga nagakaigo nga dokumento o kompermit ining mga na-recover nga armas lutang. Kag natigayo nila sini nga nadakpan ining or na-implementaran sining search warrant ining subject person bangod gani man sa mga report sa mga pila ka mga residente sa mga barangay nga masami ini siya nga nagapinulupok gamit ang iya sini nga armas lutang. Sa dugang sining impormasyon, pamatian taning kabahin sa aton sining interview sa kay Police Major Garnica sa Capiz Police Provincial Office.
4: Kontra ako may ginakita. So, gintay dalong sa isigida, sa intelligence monitoring kag validation sa aton nga intel operatives akod mahibaluan kung may legal basis ang mga information nga ginpadala nila sa diri sa amon. Sang nakumpirmar ang information kag nakumpleto ang mga kinanglanon nga ebidensya, nag-apply isigida ang aton nga case PIU sang search warrant sa korte. Pagkatapos nga na-issue ang search warrant, impatuman ini dayon sang mga operating unit sunod sa aton nga maling.
3: Okay. So ining mga na-recover naton ng mga armas lotang, ma'am, na verify ni sa RCSU, ma'am, kung may mga nagakaigo ning lisensya, ma'am?
4: Yes, yes sir. Ang base sa validation sang firearms sa unexclusive unit, ang subject wala sang valid license to own and possess firearms. Kag ang mga na-recover nga na armas wala man sang valid registration o mga licenses. So amuni ang isa sa gipasihan sang kaso nga sa check.
3: Okay. So pag-abot naman, ma'am, sa background sa inyo sining mga intelligence report. Kamusta sini, ma'am, ang background sining subject person, ma'am, nga daw isa ni kanegosyante?
4: Oo, ang background sang ato subject sa ka 41 anyos sa edad, sa businessman, kag residente man diri sa Mayroha City. So, bahay sa katong investigation, ang mga reklamo nga naglabot sa Capiz PPO na ining aton nga subject ng search warrant na nagaangkon siya pag nagapalukpok siya sa armas na tahang ayan na barangay. So, ini yung mga information invalidate na pinaagin.
3: Palita na ba't yan si Police Major Garnica, ang Public Information Officer sa PPO, kakatropa niya, Joben?
1: So, ay, nagani license sa armas niya, kapinalupok pagali.
3: Tikalod man.
1: Hindi pa tani ito mabalaan. Ay, galing, ginipinaingaw niya manabi, hadlok man sabi, nga hindi ma bagting lingganay niya, gali.
3: May edad-edad, sa informasyon tani, isugid ni katropa ito na bala sa mungkong katabang Juven. So, actually, nababatian man nila kung kaisa. O galing, may mga pilagid ng mga residente nga nagpalabot sa Capiz Police Provincial Office apan sa pag-monitor sining mga intelligence unit naton, na-verify nga positibo ang ila sining nga reklamo. That's why nga implementaran ni sa search warrant kag nagresulta ini sa pagkadakop kag sa pagka-recover sa pila ka mga armas lutang or tatlo ka mga nakalain-lain nga mga armas lutang. So kaupod sining nga nag patigayon sining search warrant ang Provincial Intelligence Unit kaupod man ang Roja City PNP kag sa karon nagapabilin ini siya sa kustudiya diri kag para man sa nagakaigo nga disposition. Follow-up report nagikan sa Capiz Police Provincial Office. Ini si katropang Ilmer Estimar, ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, maraming salamat katropang Elmer Estimar sa sininga information, mga katropa. Nabatian diri sa aton sininga pagpangalagad sa subong aga. No, ti ining nadakpan nga negosyante. Oh, iwi ka manabi ga pa ukoy noy. Oh, ang sagi kagali ka pinalupok dati, kundi na yangot ang imo ng mga neighboring kwanda. Oh, ginreklamo to sa pulis, ginverify, ginsurveillance, ituod. Oh, damo kagalihingan ni banda, no? Oh, damo kagali armas. Oh, iba lang mong daan, while lisensya, kung nagpaukoy ka na, kung for safety, for, para nga i-depensa mo ng tani, si mo ko galingon. Huwag ka nagala kwanda, nagawal dati. O, oh, tani, huwag ka pa sakit sang ulo. Bullseye! Bullseye! O, oh, di kaya niya mang guro pa yan sahan niya. O, oh, pero sigurado mapriso kagid siya niya, no? Bullseye! Bullseye! O, oh, kailan niya ang kasong kwan, kay ti, nakita, gano? Sa imo paghinakop ining mga armas lothang. Bullseye! Bullseye! Sige, alas 8, Jess, dari sa ton sininga pagpangalagad mga katropa. Inyo na batian ang unang ahugnat sa mga balita diri sa aton sining pagpangalagad sa subong aga. Ang ini nga balita, bulog naman nga gidadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Vitamin C, mag-vitamin C.
2: vitamin C. Mag santon, vitamin C, vitamin C. Mag vitamin C. Mag santon, vitamin C.

0: sa pagpabakod sang immune system. Nagabulig man ini sa pag-produce ng L-carnitine, iban pagit niya nutrients mga kabinan para sa mas maayong pag-function sa aton sini nga lawas. So, sa mga katropa naton, magsanton vitamin C na. Halin sa mga kabataan, pagkadto sa mga tigulang, dapat ang bilog nga pamilya nakasanton vitamin C. Manami ni siya kay kwan, nami imnon kay iti hindi siya ma-update sa chan. Alkaline base na nasidik mga katropa, that's why ngiti pwede mo imnon bisan wala ka pamahaw. Okay, so magsanton vitamin C ni ha, mabakal sa mga suki naton yung mga butika dira sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, kag Grace Pharmacy. Mabakal man online, pagay man sa Shopee, kag TikTok Shop, Santon Vitamin C.
1: Bullseye!
0: Okay, sige, sa ato niya pagpangalagad. Oras naton, las 8:12. Ang hindi nga oras, ang bulog nga ginadulong sa inyo, sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Bullseye!
0: Okay, sa ato niya pagpangalagad, ginatambyaw tanay daho. Ang, kano, si Pido, kag si Ariel. Panday da ni Parikoy Fred Biloso. Nga nagatutok diri sa aton sini nga pagpangalagad mga sir. Mayo lang nga pagkuan ha, tulok mayo sang inapanday nyo ha. Sukata gid sang mayo para tadlong ha, di ba?
1: Bullseye.
0: Kaya Sir Pido kag kaya Ariel da.
2: Good morning.
0: Okay, salamat sa pagtutok kag syempre sa kumpare ko nga way gid galubad. Fred Biloso Parikoy, bao idaw na taw na takakit anay no. Ayari mo lang ta sa tisa, diyo, lapitanay na mo lang ta diyo. Okay, sige ah, sa aton sila nga pagpangalagad, manamyaw ta anay, bau damo ta talamyawon. Pero ang talamyawon, okay na, nag-refresh ang akon nga monitor ho. Ang maabtan ko lang gid ha, no, pasinsya gid, kay daw na auto dabi ning ano ko ho, talamyawon ko di. Okay, so sige lang, sa maabtan ko lang, pasinsya gid ha. Okay, kay Manilin Villar Basa, Sir Jobs Domingo, ara kamo da? Yes, ari kami di. Sabado lang kami day off, no? Day off namon kon Sabado, that's why wala ka di palabuton sa istasyon di. Okay. Sige, bisita lang di, makuha ni isang iya radyo. Okay, sige, kay Ma'am Susan Dolor, no? Salamat gid sa pag-share. No, kag ti nagatutok gyapon bisa narada sa Singapore. Kay Diestro Marjorie, no, nga nakaupod man sa aton palatuntunan kay Manny Hirosa Mayo. Good morning katropang Joven watching live from Agkabugaw Kwartero. Sa mga taga-kwartero da.
2: Good morning. Oh,
0: salamat gid Sir Mayo ha, no, kay Marilyn Ibahos Penis Pantilaga. Mayong aga man sino ga ulan-ulan kuno tos dumalago. Ria Loyola Malapitan, nag-share naman. Kagaya na Lorna Rizano Visto, kagtatay Glenda sa Barangay 8.
2: Good morning!
0: Salamat sa pagtutok, no? Si Jabanunoy, morning Parikoy, maulan nga aga sa tanan. Keep safe, everyone. Okay. Kay Agosto 24, good morning. Katropang Joven, kapamati naman ko di live watching sa programa mo, Katropang Joven. Okay, idong munsirat na, no? Dira sa Sitio Bayang, ho, sa Dumaraw. Kay Solomon Antonio kag Eli Ariaga. Nga nagupod man diri sa aton sining pagpangalagad kay William Calmirin. Good morning landa sa mga nagapulo pamahaw daho sa Tyson Food Stand Eatery dira sa May Philomer Christian University kag dira sa Rizal Street. Sa tubangan sang PhilHealth ara sila daho. Salamat gid kay William Calmirin ha. Solomon Antonio kag Lindon Hano, no, watching live also. Kay Tyra Villanueva. No, naga sa mga taga-barangay Mungpong da. Ikaw da Tyra, kabati ka daga pinalupok ne, nanggapadong pinalupok. Dabatian mo man ni Tyra. Okay. Kay Bernard Villanueva, good morning also, nagapulo pangapi. No? Okay. Kag kay si Ma'am Susan Dolores, salamat gid sa daog ko kahapon, baw siling sa bata ko. Siling ko sa bata ko taguon gid kay makapauli ko gamiton ko. Okay, kay Ma'am Hilma Inyon Bantes, salamat sa pagtutok. Hilda Villanueva, para wala ka dalakpon pati user dakpon na lang. Okay, sino pa gid ang ari di? Kay da basa tanin ng iba ni, daw

0: ko sa dalom. Kadi Lailaway, good morning katropang Joven. Shout out lang da sa Abelo family, no? Dira sa Panitan. Okay, sige kay Matilde Ayayo dira sa Purok 1, Barangay Libas.
1: Good morning. Oh,
0: nagaupod man sa ato niya pagpangalad pangalagad kay MJD dira sa Malaysia. Oh, kamusta da, no? Okay, kay Maria Jessica Daria Acuril, no? Oh, nakatutok man diri sa aton sini nga pangalaga do. Ma'am, salamat da sa inyo ha. Okay, amo ni kahapon nagdiga do nang nataga-aman ni naton radyo. Okay, Chris Blanca Flor Concepcion, mayong aga, oh, Idol Jobs watching live in Mambusaw. Okay, sige, good morning na sa inyo ha. Michael Artatis Acer, salamat sa pa-highlight. Kay Noy de la Cruz pa rin nyo, dira sa Banwasang Maayon. Kay Ma'am Natalie Escalona Badoles. O, hindi nakaluwas, subong. Kay damo na kamera, nakatutok. Bisan, madinay ka pa. May CP na, may CCTV. For evidence. Gani, ma'am, no? Gani ko naghampang kamo damang damang, kayuhan ugid. Nga hindi ka mo mabidyuhan. Dibla? Ah, balik katropang Jason gani katropang Elmer maghalong kagid.
2: Ayoy!
0: Ginapahalong mo ya si. Naman ginapahalong mo ya si katropang Elmer, matyaga mo kay katropang Elmer salawahan. Ikaw gid halong kas dragon mo.
2: Ayoy!
0: Joey Catalan nakatutok na. Shoutout lang ko no kay Chef Mel Sanisco. All right, kay sa radyo lang kumamati sa programa mo Sir Joven. Sige. Kay Madge Wingy Karel, kag pare ko Roger Pereira dire sa may Banwas ang Sigma mayong aga lang. Okay, kay Rafael Turbo Digno, Marisa Navarro, kag kay Ma'am Nancy Navarro da sa ano Beach W sang Barangay Dayaw. O sa inyo da ha.
1: Good morning.
0: Good morning kay Kapitan Winnie Bato Ampo. Good morning kuno sa mga nagatutok na nga mga ano miyembro sang Pamcrete Boys. Terik Toda, Tropang Buklan, Marites, Five Cell Boys, class members, good morning. Okay. Kay Bernard Villanueva, nakatutok man, no? Kay Tristan Yatgulay, okay. Sige, kay Mother Elma Ordas Agihap, no? Ernesto Alvarez, suki tada sa Ligaspi, Lawodo, sa Barangay 5, no? Kay Chef Ramonito Limuel Saracho sa US of A. United States of America, no? Sa in particular sa New York.
1: Good morning.
0: Okay, sige. Sino pa gid yo? Ferdinand Duro ara man no, nakatutok. Okay. Kay Sinalin Pinikito Tabige. Okay. Present ako no si MJ. Way pa taka draw present na. Kay Edison Bisorio, good morning. Kay Toto Valdizon Escalada. Kay Teacher Eileen Arinque, good morning. Dira sa barang sa Kwan sa Bara Elementary School, no? Mayong aga landa sa inyo. Okay, kay June Ivy Candelario nakatutok also. Kay Dasnil, good morning katropang Joven, mahapit ko da yanda. Ati kadto lang din, no, kay Dasnil. Okay, kay Janjan HD, good morning katropang Joven, shoutout lang da sa Balasa. Sa kag Rojas family sa poblasyon Ilaya Panay. Okay, sige. Kay Nini Bakas, Nini De Latina da sa Andrada sa Barangay Banika.
1: Good morning.
0: Okay, salamat gid sa pagtutok nyo diri sa aton sini nga palatuntunan. Okay, les 8:20 ha sa aton sini nga pagpangalagad. Kay Baba Joey Dayalo, halong gid ha. 12 AM na naman nagpuli. Wow, dakop naman. Dakop naman, di siya nagkadto, MJI, grabe monitoring ba? Munang hambal nga to sa Malaysia, pero sobra pa sa CCTV, magbantay. puli naman, di naman, di ka naman halin, Joey. Basi nagpatiti ka kanding to. Basi nagpatiti ka kanding, imu-imu yan. Alam mo kung may kanding ka, dapat pulaw-pulawan na. Padidion mo ginayang kanding para kwan, para magtambok na yun. Okay, mayong pagpamati lang da sa mother ko kay Angelina Altamea Iscalona. Good AM sa tanan. Timakin mo na ang mother ni Ma'am Natalio. Aga pa nagabugtaw, hapon na kwan, nakatutok da sa radyo. Kay Mother Angelina Altamea Iscalona. No, ma'am?
1: Good morning!
0: Salamat gid sa pagtutok, ha. Okay, alas 8:21.
2: Mga katropa, exciting dito!
0: Sorry na, mabatian nila ganini. Buhay na bahay naman ang tanan. Buhay na buhay. Ang buta, anong product may arata da? No? Anong mahatag ni katropang Aira da, o? Oh? Ang iyong gabay. Kay katropang Aira, kay base bila kag lumawag ko di kag sokton ko. Buhay na gali. O, boss na galing product. Bebe. Katropang Jason, liyaw ko anay. Anong product ang aton nga i-kwan diho? Para sigurado ta. Budlay na. Okay, Rose Jean Bulaklak Hubak. Nagatutok man ha, sa aton sini nga pagpangalagad. Simple lang din nga mon nga mechanics ha. Like, follow, share, and subscribe sa aton sini nga YouTube channel. Okay, sige. Oy, are, ipakwanta, no? Are, ang aton siningay gadro subong aga, mga katropa, isa ka! Yan! Ang aton ipadro subong aga, ang isa ka box, mga kabinansang Santon Plus Herbal Capsule. Amuning isa sa pinaka-urigido, mga katropang produkto, no? Sang Yes to Health Incorporated ang Santon Plus Herbal Capsule. Damo ga inom sini di. Damo ga sakdag sini mga katropa ho sang Santon Plus Herbal Capsule. Madag-an nyo ni mga katropa, mapapa sa inyo. Basta naka-like, follow, share, no? Sa aton sini nga FB page. Ang 106.5 XFM Rojas kagang aton sini nga secondary page. Ang XFM Rojas 106.5. Pag dapat naka-subscribe ha. Sa aton sining YouTube channel, mga katropa. Okay, sige na. Larga na. Bawa ka na mo unod ang aton ruleta. Subong nga agaho. Para gatiog-tiog na. Okay, ari na mga katropa. Umpisahan ta na. Katropang Jason, spin mo na yan.
2: Mga katropa, exciting dito.
0: Si Ma'am Lisa Digala, sinya, ari lang ko. Always gatutok. Si Ria Loyola, mumano. Ari lang ko, gatutok lang ko. Sige, tutok lang ka mo. React lang kung matuunan ka mo dahil sa ruleta. Diba? Pero kung hindi gani ka mo ka-react, nada eh. Tani makadaog man, ang baling divine grace aser ho. Ligod, nagdaog kagid lang. Okay, ari na, nagamat-amat na hinay ang dalagan sang aton ruleta. Ay sino ay han pangalan matuunan na. Ari na, no? So naghihinay siya, nag-green pero nagadalagan pa. Nag-blue pero nagadalagan sa blue. Sige pa, nagduso pagid sa pula. Pula pero daw may yellow pa haw. Pula na, sigurado na. Okay, ari na. Congratulations, Manilin Bilyar Basa. Ambot kun ari ni siya, no? Makadto siya di kuno sa Sunday mo. Pero kun maka-react sa subong, hindi lang radyo ko haon niya, pati produkto ho. Manilin Bilyar Basa. Tagahan ta ka isa ka minutos kag 22 segundos.
2: Mga katropa, exciting dito.
0: Dapat maka-react ka, say present lang. Before matapos ining kantangan ni, mga katropa. Umaga pa lang. Okay, nari siya. Nagligad, nagdaog mo na siya. Galing kay Y siya dayon ka-react. Ang iyong gabay sa araw-araw. Wow, madasig siya subong aga. Manilin Villar Basa. Present! Okay, congratulations! Di makadto siya sa Sunday. Di duhagid ang iyang kwaon. Makuha siya radyo. Makuha pagid mga kabinan produkto, Santon Plus Herbal Capsule ang iya si nga nadag-an. Tingin ko nagliga, nag-react ato dayon. Wow, duha ta na nila yada ugag. Galing ti si Bong, swerte niya gid ni ho. Swerte niya gid, no? Ni Manilin Villar Basa. Kamuda sa mga gusto magdaog. Di ba? Tutok lang. Wala na kasimple ang aton sininga mechanics, mga kabinan. Sa aton sininga katropaleta!
3: Bullseye!
0: Oh, kag siyempre may araman kita barangay. Oh, tutuka naman na karon ha, kundi naman nga barangay to mang lugayawan si Katropang Michael Inuslay. Oh, para sa atong sining katropa leta sa barangay. Oh, tutukan nyo ha, no? Oh, hambal ni Marilyn ni Basaw siya, thank you good sir. Nagabantay na gid kuya sa imo sir. Bo grabe ha. Oh, kabay pa nga pagbantay nyo, hindi lang kung may mga pakulo kita ha. Ay dapat nagabantay ka mo gihapon na bisyan sa mga balita kag impormasyon. Ha, mga katropa nga ginatalakay naton dire.
3: Bullseye.
0: Oh, pagbalik naton mga kabiyan andiri sa aton sininga pala tuntunan. Oh, hinalaan ta, no? Uy, sa Lunes nagali ho ang ika-5 nga sona sa nga aton sininga presidente mga kabiyan ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Sa pamangkot naton, anong ginalauman nyo? Ha? Sa sona, are you interested gihapon mga kabiyanan sa sining ulat ng pangulo o report ng pangulo? Ha? May mga ginalauman pa kamo abi? O paki-comment sang inyo sining sabat. Diri sa aton sining pagpangalagad, anong ginalauman nyo? Anong gusto nyo mabatian sa aton sining presidente? Ah, sang Pilipinas sa palabuton nga sona sa Lunes nga adlaw. Oh, hatagan ta na ligwa ha, kag syempre ha, dugang naton nga update sa. Okay, sa aton sini mga kabiyanan nga nagapadayon nga impeachment trial. Oh, ti next week ha, mga kabiyanan, why kuno anay sang trial no sa Lunes. Okay, ti may sona mo. Oh, ti dapat ang Congress kagang Senate naton magatambong dito agud sa pag tambong sa sininga pipsona sang aton nga presidente. Pero starting man next week may mga pagbag-o sa schedule mga kabinan sang impeachment trial. Oy, try tabi ha, mga katropa, and si katropang Silvestre Rambol Labay ang aton koneksyon nagikan mga kabinan sa Senado.
3: Bullseye!
0: Sa balita lokal, kamusta naman ang preparasyon sa aton sininga Philippine National Police no sa zona nga ni? May na-monitor sila bala ang mga progresibo nga grupo nga magapatigayon sang rally. So check ta nagkaroon ha, diri sa aton sininga pagpangalagad kag ining labing una nga energy battery storage system nga ginpahamtang diri sa Kapiso. Ano ini, ano mabulig sini diri sa aton? Mahambal sila. Battery. Pabugal-bugal gid. Sang Kapelko. Pero anong importansya sini? Hinalaan ta diri sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa sa aton sini nga palatuntunan. Magabalik kita ha. Pagkatapos, importante nga mga pahibalo. Oras, 8:00. Imedia.
4: XFM.
5: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pagig ko sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo ay madaugid dyan.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: XFM.
11: XFM.
3: branded na second hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
4: XFM.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa
13: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
14: Mapibili sa mga butika.
15: Hala, ka-exciting!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X.
3: X.
2: F. M.
3: X. F. M.
4: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
2: X.
3: X.
2: F. M.
3: X. F. M.
5: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tugid sa adlawad na ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
9: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: X.
3: X.
2: F. M.
3: X. F. M.
9: Supple Plus Gold.
13: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawawgin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
9: Santon Plus Gold.
11: Tanakal sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
15: Iba ka sa
9: lahat. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Hala, ka-exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X FM.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assist pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist pain.
12: Kangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assist pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assist pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado?
16: Absuelto o convictado?
15: Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
17: X FM.
18: XFM.
19: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
20: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
19: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
21: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Meribesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active guide ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pasang na world.
22: Santon Gold Coffee Mix.
21: Nagkape ka na,
22: nanakas,
21: at gaganda ka pa.
22: Pabibili sa nabot ka.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
14: Bili na!
0: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
24: Mabibili sa mga butika.
25: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga bukika.
5: X-F-M.
6: X-F-M.
7: The secret of health.
8: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
7: The secret of health.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw na mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
9: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak. Ugaliing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
12: Vision X Plus Herbal Capsule.
13: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Herbal Capsule.
13: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
9: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious Delicious Coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? I-Santon Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
4: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw, dapat inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
9: O, ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng premium D3 soft gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus soft gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
14: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Mga katropa, exciting dito!
16: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
17: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino.
18: XFM.
19: Sample Plus Gold.
20: Ako gali si Rhea. Ako regla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma ako ya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
19: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako sulod del. Damo di pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
22: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
23: Vision Next! Marami na ang natulungan!
24: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panapos.
23: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
25: Premium D3.
26: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
27: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may
0: VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako, si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Ah, chronic pain?
25: Ang sakit!
8: Mag-assist pain! Muscle fever! Acute pain! Kahit ano pang pain! Basta pain! Mag-assist pain! Kangkarang pain! Fast and safe! Assist the pain!
27: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Assist the pain!
28: Mabibili sa mga butika.
29: X FM.
30: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
31: Hala! Ka-exciting!

0: Bullseye. All right, pabalik sa aton sining pagpanganagad mga katropa. Diri sa aton sining palatuntunan ng oras nato nala sa 8:58. Sa gihapon nagapamati kamo sa 106.5 Bex FM Rojas ang katropa mo. Upon sa gihapon sa inyo alagad ako ang inyo anchorman katropang Joven Anisco.
1: Bullseye.
0: Sa mga late tuners, bago lang bukas ang ila sini nga mga radio kag naga-tune in na diri sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa.
2: Good morning.
0: Subong man sa mga katropa onliners nga ti ara gihapon nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad. Ang iba na uli-ulihi sang sulod, ti siguruhon na kung nakasulod kamo diri, nagatutok na kamo. Don't forget to like, follow, share. Sa aton sini nga FB page kag subscribe sa aton sini nga YouTube channel para nga di madala ang pangalan nyo sa listahan sa aton nga katropa leta.
1: Bullseye.
0: Gani tutok lang so sa mga online mga kunda mga katropa onliners.
2: Good morning.
0: Welcome diri sa aton sini nga pagpakalagad mga kabinan sa aton sini nga palatuntunan. Okay, standby katropang Elmer Estimar. Ay check ta dugay-dugay ang iya sining balita no may kaangtanan mga kabiyanan sa sining labing una nga energy battery storage system nga ginpahamtang diri sa aton sa Capiz. O ano benepisyo sina sa mga taga probinsya sang Capiz? Mga kaabyanan na maghambal ka ahaw battery doga yapaya pagid nabla pero may importansya ina no mga katropa. So tutukan ta diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kaabyanan ang ini nga bahin Buylog Anay nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold.
1: Bullseye.
0: Atensyon dira sa aton sini nga mga katropa kung gusto naton nga punuan permi no ang aton sini nga lawas sang ginatawag naton nga daily energy no mag-inom sang Santon Plus Gold, no? Labi na kung pamatsyag mo daw, permi ka ba lagi na kapoy, no? Dali ka kapoy yun sa trabaho. May ara na mo. Gamay-gamay mo lang, hulag mga katropa, dayon mo hakal.
3: Oh, no!
0: Daw ga ginalagas mo na dayon ang imo, sining nga paginhawa. Di pamangkot na to. Ang kwandira, pamangkot, iba si kulang ka na sa nutrisyon, no? Kakaon ka man, ano ka man, pero nga man daw dasig ka po yun. Okay, tandaan natin. Ang spirulina kag malunggay sa Santon Plus Gold, ginatawag ina nga mga superfoods. Bangod puno ini sang vitamina kag mineral para sa natural nga energy sa bilog nga adlaw. Sa trabaho man o kung sa hampang, mangin mapagsik permi, kaupod ang Santon Plus Gold. Kaysa Santon Plus Gold, katropa, sigurado, ikaw ang una.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mag-inom lang ha, isa tub-tub duha ka kapsula kada adlaw. Para nga ti masiguro naton mga kabinan nga ti bastan tigid ang aton sining nga energy sa matag adlaw nga tanan. And take note na lang kung nagainom sang Santon Plus Gold, hindi gid pag ihaboy ang empty blisters, mga katropa. No, sang ginainom ninyo nga Santon Plus Gold, kaya pwede pa na mapasakop sa aton sini nga Santon na Rex FM, libo-libong pa-premyo. No? So, di pagkalipat ha, kaya ang isa ka empty blister pad sina, pwede nyo masulod sa sobre para may ara kamo sang isa ka-entry. Okay, kay Biyernes Sobong, no, pwede nyo mahingagaw ang inyo sini nga mga entry sa mga katropa naton. Alright, now so maliban sa Santon Plus Gold, pwede nyo mapasakop mga katropa ang empty blister pad, sang premium D3, turbo dietary supplement for men, kag subong man sang Santon Gold coffee mix. Amo nang aton sini nga mga apat ka mga prop of purchase. Partner, ginataharangan mo ang kwanho. Sabi ko rin ma-time check na ko sina. Sige. Okay. So, Santon Plus Gold, no? Muling apat nga mga proper purchase nga magamit naton sa aton sining promo ang Santon Rex FM libo-libong pa-premyo. Obrahon nyo lang, isulod sa sobre. Kag sa guwas ang sobre, isulat ang mga masunod. Siyempre, ang promo title. Promo title naton syempre Santon and XFM, libu-libong pa premyo, isulat ang kompletong pangalan, ang kompletong address, isulat man ang cellphone number, pirmahan kag ang proof of purchase nga gingamit nyo o kung ginsulod nyo sa sobre. Then ihulog ang inyo sini nga mga entries syempre sa mga designated drop boxes naton. Ang aton sini nga main the drop box, no, ari diri sa aton sini nga broadcast center, no. Ari kita sa Sitio San Miguel, Chico Street, Barangay Tiza, Rojas City. No, damo na nakatultol di. Oh, damo na nagsalalaka di ho. Agud maghulog sang ila yung mga entries, no. Oh, sa mga way pakatultol, hapos man lang kami ta kwa na, tultulan na, no. Sitio San Miguel, oh, pagabot nyo sa panaog lang abuda sa Chico Street. Ang Chico Street, no, ang tadlong sina kun halin ka di sa likod sang Villarreal Stadium, tadlongon mo lang Chico Street inang dalan nga may duha lang blaka semento pasaka. Oh, kun diin ang amon tower, oh, amon nang usuyon nyo. Oh, di ba? Saka kamo di sa amon sa babaw gamay nga talakdal do na, do nagkuan lang kamo sini, daw nag gamay nga ulo exercise ah. Oh, tapos ang gate nga may nga gray, no? Hindi yang puti kay hindi na yamon. Oh, ang kuan ang gray nga puti nga kuan nga gate, no? So dire ka mo sulod, oh, kung sa gamay nga gate itulod lang ninyo kay medyo matulutig bag-o pabi. Oh, abi nyo sarado pero bukas na, no? Itulod nyo lang pero sa hilang, no? Kag itulod kay open man na everyday para sa inyo. All right? So then ihulog ang inyo sini nga mga entries mga katropa. So maliban diri sa aton sini nga broadcast center, pwede nyo man mahulog ang inyo sini nga mga entries dira sa Gents Drug Station o Gents Drug Drug Store sa Pontevedra Public Market, no? RB Butika sa Panitan Public Market kag sa Super K Drug Store dira sa Poblacion Ilaya, Panay Capiz. All right? So ihulog na ha. So Biyernes subong hingagaw kamo before 12 o'clock. No, sa mga designate sa mga drop boxes naton yung mahulog ninyo mga kaabyanan. Okay, may araw na naman kita sang draw karon sa hapon. Okay? So may araw kita sang draw karon sa hapon. So magapanagtag na naman kita sang aton siring nga 3,000 pesos mga kaabyanan. Sino ay hana mabunutan? Timabalaan ta na karon ang resulta mga katropa. So gani hingagaw hingagaw ha. Daton sini nga Santo na Next FM libu-libong pa premyo. Ini isa ka pagpasalamat, no, mga katropa sang amon sini nga President and CEO Doc Remilito Oy sa padayon nyo nga pagsakdag mga kaabyanan sang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang padayon nyo nga pagsuporta pagpamati mga katropa sa 106.5 XFM Rojas. So ari na kita sa ikaduhan naton mga kaabyanan, mga katropa, no, nga tuig ang XFM pero overwhelming ang inyo sini nga support, no. Makita man na naton sa mga nagasaka diri, mga ayo radyo, mga ara sa online naton, no. So makita naton diri nga parami na tayo ng parami. So madamo gid nga salamat mga katropa, no. So ining promo naton, mga promos naton, isa ina kapagpasalamat sa inyo. Ini mga katropa na leta naton, mga pakulo naton, no? Kag syempre, isa man sa mga gina kwa namon nga pasalamat sa inyo kay hindi man namon maisa-isa, pero pagi sini, bisan pa paano magkabalik kami sang suporta nyo. All right? So again, sa mga katropa naton, happy second anniversary sa aton, no? Diri sa 106.5 XFM Rojas.
1: Bullseye!
0: Okay, sige, sa aton sining pagpangalagad, time check anay. Oras naton, last 9:07. Ang ringa oras, buylog nga ginadulong sa inyo sang Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, good morning anay kay Ma'am Susan Dolor. Sige niya, good morning Sir Joe. Balik ko ah. Liwat, wala si boss.
2: Ayoy!
0: Dirigit ko believe kay Ma'am Susan niya kay hindi mo gid siya maawad sa pagpamati diho, no? Basta wai si boss balik na yon sa pamati ah. Kay Emeline Rodrigo, good morning Sir Joven, watching live from Anton's shoe shop. Ang radyo ni Papa Perte gid ka dako ang volume. habang naka-tune in sa XFM.
2: Wow!
0: Okay, ay salamat gid aha, no? Dira sa Quain, sa Anton's Shoe Shop. Sa inyo sini nga padayon nga pagsuporta, no? Kay Sir Ikawalo da, no? Ikawalo. Okay, no? Thank you so much gid, no, sa pagtutok, no, kay Emily Rodrigo. Oh, guba akong kasapatos, dalon ko na guro sa inyo ay. Ayan, bali na to, dalon ko lang ko na mo. Okay, may mga sapatos ko to, but daw pwede pa to. Oh, si Doy Arthur, ah, para yung nagpamati, oh, diri sa ato niya pagpangalagad kay Jacqueline Bonsala Nosorio, kay Solomon Antonio, oh, mahaw ta, katropang job, sudan manok nga may ubad. Bawa.
2: Wow!
0: Daw ginguto man ko ba sang manok nga may ubad, namit na abla mo. No? Oh, arad ako no, sa karindirya ni G.G. Buloso, dira sa may kilid, sang Pontevedra National High School. O, oh, sige. Nagapamati da. Kay Ponce Lenz, amo man. No? Good morning, mga katropa. Okay, sino pang mga ari di? O, kay Vince Dorde Acapuyong. No? Dira sa, kwan, sa Barangay Tangke. Oh, sige, salamat da ha, kay Vince Dorde Acapuyong. Sino pag Ed? O, oh, aragyapon, si Ma'am Edna Gillion Bores. Kag, oh, si Manilin Villar Basa. O, oh, niya wala, gid na iya sir, patay-patay, o. Oh. Kag sige, gid pamati ko sa XFM, okay? So, sige. Sa ato niya pamangkot ka ina, mga katropa, ano ang gusto niyo nga mabatian sa ikalimang sona sa ngaton sininga presidente sa Lunes? Bebe, may ginalauman ka mo? May gusto ko mabatian? O, pakishare naman, no? Ah, para mabasa taman diri sa aton sininga pagpangalagad. Oh, pa isa pagit niya pamangkot, are you interested nga pamatian pagit dining zona? Oh, ikalima na ha. Ikalima na mga katropa nga zona ini sa aton sininga presidente sa Pilipinas. Oh, tika hapon sa pila ka mga pagpahayag, no? Sa kwan sa press briefing mga kaabyanan, no? Tigi na siling diring may mga posibilidad, may mga pasabog ang aton sininga presidente. Posible mga kabinan nga iga-announce, no? Oh, ma-expect aron ayan kita kay nagligad siya nag-announce may kang tanan sa anomalya mga kabinan sang flood control projects. Oh, subong. Oh, ako gina-expectar ko ano nang latest, no? May mga napriso pero kung si Mayor Benjamin Magalong pa sa 1,000, sinya tani makatunga lang ta. Oh, subong. Ah, sa kada mo damo sang involved. Sa kada ko dako nga involved nga kwarta sa flood control projects. Pila pa lang ang ara nalupot sa prisuhan. No? Tiway pa naton madakop ang ulo. Ha? Si Saldico, padayon niya at large. Wala sang nagkaigo nga kaso. Nagtuhaw ang pangalan ni Martin Romualdez.

0: niadi sa proyekto sang DPWH. Di ba? Hindi lang milyon na nagkaladula mga kabinan nga pundo sa kaban sa aton sininga gobyerno. Bilyon nagkadto pag ganus trilyon. Nga kun sa diin kung gin-implementar lang tani mga kabyanan intsakto ang mga proyekto sa flood control kag wala ginhausyaw kag ginkalokalo sang mga yudi fruta no nga mga congressman kag subong man mga involved sa sining nasambitan mga kabinan nga mga proyekto titani siguro wala baha-baha sa mga lugar nga ginimplementaran mga kabinan kagin patigayunan sa sining mga proyekto. May nagbaha, baha kwarta sa mga nagganar, pero baha gyapon para sa mga nahulan.
1: Oh no.
0: Dibla, amo na masakit da kamatuuran mga katropa. Nga hindi dapat pagkalipatan sa aton sining nga mga kauturan. Okay? So yun, wala pa maserbi ang hustisya, may mga nagkalamatay na gani oh. Ha? May mga nagpalagyo na. Pero dapat hindi kita malipat sa sini. Mga kaabyanan, kaiti, responsibilidad sang presidente nga dapat may manabat sa likod sa sining kontrobersiya. Manami manitani nga legacy mga kaabyanan, no? Ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung maubos niya pa priso, kag mapa, kit-kit rihas mga kabinan ang mga mastermind, no? Sang sining flood control projects.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba la? Subong ko kung lang taon na ton gani, lang tawa ang iya sining trust rating. Sad-sad! Ang trust rating mga kabinan sang aton sining presidente, no? Sa pinakalitas mga kabinan nga kwansang survey, no? So pamatuod din nga tiyo ang mga pumuluyo na ton daw na kumbaga nasaway ang pumuluyo na ton, wala kumbaga wala malipay sa iya sini nga performance, no? Kay ti daw tama ka selective sa mga personalidad karon nga nakasuhan, no? Tama ka selective mga kaabyanan. So ining sona ginalantaw mga kaabyanan nga posible nga mag-focus ko, no? No? Mabugat ang pag-focus diri sang administrasyon, no? Tiara, how to manage ang aton sining ekonomiya? No? Kay subong, arin na naman. Ginabakol na naman kita mga katropa sang kamahal sang produktong petrolyo. Nagligad to, dumaano to siya. Hingyo mga kabinan sang emergency power, no? Para lang ma solusyonan kag hindi man ma tawag na tondre, hindi matamaan ang aton mga pumuluyo sa sining presyo sa produktong petrolyo. Pero waya may matigayon to, nga masuspend mga kabyanan ang dapat isuspend, no, nga tax. May gin-suspend saya, iyayas ang kerosene, kagiban to, pero ang gidalauman na ton sa gasoline mga kabyanan kag sa diesel nga muning masami nga ginagamit nga panghakroy sang aton nga mga kauturan, wala na tigayon.
1: Oh no.
0: No? Samo na sa ekonomiya naton. Dako nga kuan ina. Kag syempre, korupsyon. No? Sa nasiling tanak kaina. So isa man sa mga quandary, no? Balantayan, no? Ang mga programa. Ano na ang mga natapos niya sa sulod sang iya sini lima katuig? Mga kaabyanan nga pagpamuno diriya sa aton sa pungsod Pilipinas. No? Ano nang masarang niya ipabugal? Tili man na ka 2A.

0: ang iyang 20 kilo nga bugason, di ba magyapon makita sa merkado? Amo ni masakit mo, di ba la? Ang 20 kilos nga bugas, di ba magyapon makita sa merkado? Makita mo lang dati kung saan o lang sila ya ganahan magbalidya sa 20 kilos nga bugas.
1: Ayaw!
0: O, kag tama ka selective para lang sa vulnerable sector. O, during sang iyang campaign, why mo siya naghambal? No? Why niya man ging klaro na? Kaya hambal niya, ay, himuunta nga 20 kilos ang bugas sa vulnerable sector lang o kung sa pila lang ka sector, why man? No? O, palupad hangin nga po ang promesa, subong, o, nandi nila matigayon. Nisa nag-laghap pa ng aton sila nga mga kauturan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: O, di ba la? Samoy na sa mga balantayan naton. O. Mayo pa ang kwan, mayo pa ang bugas ni Mayor Ronnie Dadibas. O, di ba la? O. Kaya na institutionalize. No? Ordinansa na. Hay, yung bugas ni para sa mga kadiwa-kadiwa lang ni. Hay, pagpungko mo, pag-alin mo, ay naman. O. May mo na lang ginhimo ni nga institutionalize mo na lang. Ha, mga kaabyanan? 'Di ba? Kung istoryahan nato ang ginatawag naton nga food security para mga kaabyanan, sa mga poorest of the poor. Sa mga pigado, sa mga kubos. No? Tenno ginobra sang aton nga gobyerno subong, amo manggihapon. O ulo ayuda, band-aid solution. Pero wala sang konkreto pag long-term nga solusyon para mga kabinan sa aton sini nga mga nagkasari-sari nga sektor. Mga mangingisda naton mangunguma. Mahal gyapon ang abono. Ha? Mga mangunguma naton tay kamahal sang produktong petrolyo magpalawod ano sila mabugsay lang.
1: Ayaw!
0: Kung may subsidiya nga ginahatag mga kabinan ng aton sini nga gobyerno, pila ka na hotlang. Ha? Tawtawan ka lang pagkatapos waay naman, no? Amo na gani hindi ka mamatingala kung nga man ang presyo sang isda mahal pa sa baboy subong.
1: Ayaw!
0: Sa una nga panahon niya maghambal ka isda barato na iya, di ba katropang Jason? Barato na ikumpara mo sa karne. Oh, sa una niya maghambal mo karne ginahangla gani ka medyo mahal-mahal, pero subong hindi na maglayong presyo. Ha? Kaya nga man hambal lang mangingisda, no? Masyaga nyo sa mangingisda, galangoy-langoy lang to sa labod, masalom-salom lang to, ah, kaguyuron to mga isda, pahigad, uy, gagasto man na sila, ay, di ba? Oh, pila ka drama na sa mga, sang kwan, sa produktong petrolyo, balon nila to, oh, anong masyaga nyo to sa mga mangingisda na to, may kakaon sa, samtang gapaw to, utaw sa kadagatan?
1: Ayaw!
0: Oh, ano matyagan mo sa mga mangisda ta, mga syukoy nga?
1: Ayoy!
0: Di ba? Oh, saan mo na mga kwanda? No? Why not tagani? Isa sa mga ginakuan ko bala, ining Maharlika fund bala. No? Ining, ano na, investment din, no? Katropang Jason sa munang Maharlika. Why not tabation? Ano na ni? Pinanagaginan siya sa Pilipinas, sa kagaran siya ginman ni. No? Nga nagkuha kita mga kabinan, sang pundo, halin sa gobyerno, para nga ti, maghikayat sa mga investors. Ano na ni? Why di gapit ang presidente? Kada ko sang kantidad nga ginakot sa Pilipinas para diri? No? Why iniyo?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba la? Sa muning pila ka mga dapat mga kabinan nga kwan? Natutukan sa aton presidente. No? Ining mga iti presyo sa balaklon, mga livelihood, poverty elevations, di ba? So dapat kung aton nga lang tawon, dapat mas nagagamay ang nagaimol, mas nagadamo ang nagaasenso. Adriya sa aton sa pungsod Pilipinas mga byan. Ha? Oh. Sa so, munang dapat na ton nga mga balantayan diri. So sa nabili niya, pila na lang? Duha na lang katuig na eh. O, 2027 na, last nga zona niya na. O, before sa 2028.
2: Bullseye! Bullseye!
0: May palabuton pa tada, mga katropa. Oh, kamo da, no? Sa mga tagpalamati naton subong. No? Oh. Nambal ni Jabanoy, arepa ko pariko, ya. I'm not interested. Ang sa control, ang sa flood control pariko, ya.
1: Ayoy!
0: Oh, lima katuig na nga kurap kung si Toto Balpa. Oh, puro malang tikal kag binagag. Oh, ang i-deliver ni Bangag sa zona niya. Oh, grabe man kamo. Sa Pilipinas sa Manggarano na Manggaranon pagid ang imol naga-imol gid, no? Din ang hustisya Jabanunoy. Oh, ano matiyagan mo kay Jabanunoy, judge?
1: Ayoy!
0: Mausgahana ay nga may sala kung sino ang makawat sa kabansang gobernur. Lain niya, lain niya ang gobernur sa gobernador, ha? Mga magulumon nga aga, katropang Juve na watching from Colasi, Port Law. Good morning lang da sa Loyola family. Ang gusto ko mabatian sa zona ni PBBM, panubuon niyang bilihin, tanan, especially bugas kag gasolina. Okay, no? Ambal mo na Ma'am Natalis Calona Badoles, gusto ko mabatian sa iyang zona nga may development na ang mga kaso sa mga na-involved sa flood control project, especially si Romualdez kag mga crime sa Philippines. O malesen man. Ambal ni ano ko no matauhay ko no ambal ni DILG Secretary John B. Crimulya. Oh, mas ligtas ang Pilipinas ngayon.
1: Ayoy!
0: Si Mel Sanisco, hanapin ang mga maleta, bitayin ang mga buaya. Munang the best zona speech ni BBM.
1: Ayoy!
0: Grabe kayo, ha. Grabe kayo mag-demand, ha. Katropang Jobe, narin ako din sa inyo station. Bugnaw. O, din ka na, nakasulod ka na din. O, pagsulod. Ano siya na? Ah, okay. O, sige. Harada si katropang, ano, si katropang Joy, ah. No, mamu, manay sa imo. No, kaya yari pa ko din sa sulod. Bisyan, pila pa nakasona ni Kwan. Wala man nagyapon pagnubo ang presyo sa mga balaklon. Ang bal ni Rafael Turbo Digno.
1: Ayoy!
0: Okay, sige. Sige lang. Balikan ko na report ni katropang Elmer Istimar, no? Anong battery ni? Pwede tayo ka charge katropang Elmer sa report?
3: Live report.
0: Hmm? Okay, daligid lang, ha. Kindly establish your signal. Katropang Elmer, kay daw matiyagan ko, daw ginakuan ka da, ha? Daw ara ka, daw panago ka sa sulod ka banga. May ginapanaguan ka, hay? Topic na lang to kay na tong adultery kag concubinage. So, subong daw, kuhan ka na. Okay, may balikan ta, no? Kung nakamakaingaw siya, no? Ara siya sa sulod sang banga, daw may ginapanaguan ka.
1: Ayoy!
0: Good morning, anay, kay Kwan, kay dira sa Nunoy Store, no? Kay Nunoy Aligano, nga nagatutok diri sa ato niya pagpangalagad. Kung bitaye ng mga buhaya, number one na siya dito nga bitayon, eh. Bo, grabe man.
1: Ayoy!
0: Napintas din niya si MJD, ho. Okay, balikan ta, katropang Elmer, please proceed.
4: Katropang Jobe, nagpatigayon sa nga mechanical completion ceremony sa pagpangunaman ni Capiz Governor Fridnel Otto Castro para sa 20 megawatt hour panita na battery energy storage system o kon ining BESS sa barangay Timpas panitan Capiz kahapon nga adlaw. Ginpakigbahin sa nasambit nga kaywatan ang mga nagapanguna nga mga makinarya kag mga infrastruktura para sa pasilidad anti sini nga igapidalom sa ulihing nga pagkonektar sa national grid sa palabuton iya nga bulan sang Setyembre. Ang ining nasambit nga proyekto ang ginapangunahan sa nga Eco Solar Energy Corporation, isa ka subsidiary sa nga Yotsenko Lead kag Petrogreen Energy Corporation kag subuman ang QDIN International. Kusa din may ara sinisang katuyuan nga papag-unod ang panay subs o kon subgrid agod nga malikawan man ang masami nga brownout, mga red alerts kag subuman yellow alert diri sa aton sini nga probinsya sa Capiz. Ang ninasambit nga battery storage ang magatipon sa ang enerhiya nga sarang magamit sa tiyon nga sa mataas nga demand sa kurente diri sa aton sa bilog nga probinsya sa Capiz kada mayara sa mga nagaluntad nga mga aberya sa planta. Sa aton sini nga pagpakigangot si kay engineer or General Manager Engineer Edgar Diaz, muna siya ang General Manager sa Capelco. Ipayag sini nga kadadlaw ang probinsya sa Capiz inaga-konsumo sa 62 megawatt hour apang pananglita na be if ever katrabajuben nga mag-operate na ini nga nasambit man nga pasilidad o kon planta magadugang ini sa 20 megawatt hour. Bangod sini, wala na sang may mga eksperyensya ng mga shortage ang aton sini nga probinsya bangod gani nga sunod diri siya bastante na ang supply sa nga kurente. Dugang pa sini nga if ever nga matapos na ini nga ginatukod pagid nga phase 2 kay man ang kahapon nga adlaw ini nga ginapatigayon ini nga turnover phase 1 pa lang ni Katropang Juben. So may palabuton pa ni nga igapamtang pagid nga phase 2 wherein estimated mera pagid sa nga masubra 5 hektarya ang mga duta ang ginalukar man agod sa sining phase 2 sa muman nga pasilidad. Pagalauman kay Katropang Juben nga magasupply ini tub-tub 90 megawatt hour. Kasi din sunod din sa kaya Engineer Diaz nga masubra na para sa aton sininga kinanglanon sa adlaw-adlaw diya sa probinsya sa Capiz. Sunod pa ganit din kay Engineer nga dako man niyang beneficyo sa aton sininga mga konsumidor sa sininga proyekto bangod nga may posible nga maganubo sini ang aton sininga balayran o ang ila sininga pagsulutan sa kuryente. Kay man na siyempre mag-aagom ini sa mayo nga serbisyo kag availability man sang supply. Sa dugang sinibalang nga impormasyon pamatian tani ang kabahin sa aton sining interview si kay Engineer Edgar Diaz, General Manager sang Capelco.
1: Good morning. Ini nga project is sing ano napon nga mag-supply direkta sa Capelco. But indirectly, the needs of Capelco dirigid magkahalin kay Ariding Power Plant sa Capiz. Now, marami ining proyekto not only sa sistema sa pagdalagan sa kuryente sa atong mga linya. But of course, bintaha katama kay ang generation diri nag-ari natin sa atong probinsya. Unlike sa Subong nga dito tanan halin sa Iloilo. So from Iloilo, of course gabiyahe pa na ang aton nga ginabakal nga mga kuryente from generators pagkatpo dire makaabot dire sa Capiz. Now inang pagbiyahe niya nagabayad kita sa kumbaga transmission charge. Kaya hindi man na libre nga malin to pagkatpo di ilibre ni DCP but ang tanan nga mga power nga nagaagi dira may ara na sila nga mitruhan nga ginagawin na bayaran natin. Which ginabayaran as pass-on charges sa aton mga pumuluyo dito sa Capiz. But this time, halimbawa, ang ginabakal na ito sa Subong 62 megawatt. Sa Subong initially, batian taman nga ini, ang first phase 1 is 20. So meaning, ang volume electricity nga halin dito nga ginabakal natin, which is 62, mabawasan sa 20. Meaning, ang i-aplite bala, ang paggamit sa linya sa NGCP, magaless ang balayaran in terms sa transmission charge. At the same time, ang voltahe maganami tungod ang generator ari nati unlike sa una, kalayo. So, napipil naton ang mga low voltage na experience naton sometimes, mga fluctuation. But with this, ang voltage naton maging masling naton normal. Kaya na siya ng generator ari nasa Capiz. Definitely sa kabilugan mas bintaha sa consumer sa servisyo and of course ang reliability sa supply even though phase 1 pa lang ang pinakaimportante ang power cost ang maganubo.
3: Engineer, ano magiging benepisyo sa mga consumers?
1: Ang bilayaran sa kuryente, power rate. Magaiban as I explained kagina atong pagbiyahe sa ginabakal naton may payment inahan. Kumbaga, highway, agyan mo, hindi mo na libre. So dapat may plate ka na. So, eh nabawasan ang halin sa lilo, o bawasan man ang charges nga ginasukot sa aton. So, dako nga bagay. Dako, gidya nga bagay. Hopefully, ang phase 2 nila, mapa-early nila, para batihan taman may plus magalapot 90 daw tanan ang ilang kapasidad. So, imagine, 62 requirements na, kagang makuan man lang ang 90. So, minayari na di tanan halin sa province of Capiz ang power nga kinanglanon sa Capiz.
3: Dako nga bagay. Proyekto, engineer, meaning may posibilidad pang kita mismo sa Gigandre sa Capiz mag-supply sa Lilo or even neighboring provinces. Kaya man supra sa Minsilimo, supra nga ito sila supply?
1: Ang ila ini nga supply, i-supply nila sa grid. Meaning yes. Grid owned by GCP. So tama ang imong ginahambal ang sa kadakoon na sa ila planta, it will distribute sa tanan nga probinsya diri particularly sa Panaena.
3: Okay. So may engineer may counterpart ang aton sininga provincial government or munisipyo sa sininga proyekto?
1: Definitely sa akon pagmangkot sila it's purely sa ila iniya tanan no sa EcoSolar no. Ang bulig diri sa province hanggang sa municipality of Panay is to provide assistance in terms sa mga permit, mga pag-coordinate sa mga pumuluyo. So, amo nang dako nga role ta mo kaya gina during the program, ginambal dito nga gin-acknowledge gid ang tanan nga assistance, bulig from the municipality of Panitaan and of course the province.
3: Magkapaganagan ang mga power interruption engineer, nga matabo kay bangod ang supply na ton, bastante na?
1: Definitely, anong mga na-experience ang mga yellow alert, mga red alert. Nasubong hindi, even though gin-announce okay. Gina ni Undersecretary sa DOE nga may exist.
3: Yes.
1: May mga manual load dropping. Ang Capiz na spare. Why? Because may power plant kita sa Panitaan. Adere, dere sa Timpas. Nga amo na ang nag-fill up sa mga kakulangan nga supposed to be kapartihan sa Capelco during sa manual load dropping. So muna ang wala kita yung experience. Unlike sa iban nga mga provincial, the experience yung load dropping during peak hour, alin alas 4 sa hapon, hasta alas 10 sa gabi. So, ina, by using our expensive nga power plant there sa Timpas, yung bunker diesel ang gatong, but with the replacement of this, of course, makabulig. Eh, ini, bulo barato ikumpara sa sinang.
3: Okay, yes, yung balan. Ning,
4: Para ita na batian si General Manager sa Capelco, Engineer Edgar Diaz sa Katropang Juven. May baluan gani, Andrea, sa probinsya sa Capiz, ini ang labing una nga eco-solar system nga ginpamtang diri sa may banwa sa Panitaan. Kaya subuman, ang mayor nga planta, iya ang napamtang man sa banwa man sa Panitaan. Kaya sunod diri Katropang Juven, namin sinar din ni Engineer Diaz nga may posibilidad nga magnubo gid ang balayran aton sini sa kuryente unlike before iya nga nagabayad kita sa nga dako bangod gani sini nga transmission fee no kaya malayo ang gina-travel eh sa nga sining kuryente coming from province sa Iloilo going diri sa may banwa sa nga Panitaan kay man malapit na more or less gani estimated diri kay Tropang Juven mayra sa nga isa ka kilometro ang kalayoon sa Barangay Timpas padulong niya sa mayor mga planta sa umuman nga barangay Katropang Juven. So presence man kahapon, yaraman ang presensya ni Mr. Francisco G. Delfin Jr. nga tumandok gid Katropang Juven sa may banwa sang Panitaan nga muni siya ang presidente sa EcoSolar Energy Corporation nga muni ang investor sa siniman nga proyekto. Kag magluwas sa kay Francisco G. Delfin yara man si Undersecretary Mario Marasigan, Undersecretary sa Department of Energy Katropang Juven nga nagatambong gid sa sining ginhiwat nga turnover ceremony kahapon man nga adlaw. So if ever nga kwan na ni ma-operate na ni so paganhaga na sunod diri ang mga power interruption, mga fluctuation nga naga or nag-experience na Tondre sa bilog nga probinsya Katropang Juven.
0: Pero ang pamangkot Katropang Elmer sa no ma kwani ma matigayon nga mag-operate ang ining nasambitan nga kwani energy battery storage system ngani.
4: Mm, bali sunod diri kay Engineer Diaz katropang gibay kapong adlaw. So ito more or less siguro mga katapusan sang August or first week sang September, no? Ang ining phase 1, pero ining phase 2 iya pagasuguran pa ni ang construction di naman labutan sa sunod nga tuig kay man ginasakuan naman eh sang investor katropang Joven. So sa ibalo sang tanan ining eco solar energy storage katropang Joven battery ini siya. So sa gihapon ang iya sini nga supply halin man sa gihapon sa NGCP. So meaning ang NGCP magasupply sa battery daw kapareho ni bala katropang Joven sang power bank ang mag-charge ining battery kaga in kaso nga sa kagabihon ilabinigid sa kagabihon katropang Joven mataas ang demand sa nga kurente kaga subuman nagamahal ang pagsuluktan if or in case nga magma or magtaas ang demand katropang Joven. That's why nga ining battery storage ang mag-supply no ilabinigid sa mga kagabihon sa magabulig ma-supply sa aton sini nga Kapilco. Dire sa sunod sa Rojas, nagakonsumo sa nga 30 megawatt hour. So meaning gamay na lang ang dulugangan sunod dire sa supply iya sa nga sining battery storage man. And if ever matatabo ni or matapos na ning phase 2 katropa Joven, may 90 megawatt hour. Sa minsan narta na kaina, 62 lang kinanglan sa aton dire sa probinsya sang Capiz. So may posibilidad nga ini sarang makasupply sa mga neighboring provinces naton kasubong sang Antique, Iloilo, kag subuman sa Aklan, no? Kaya may sobra gani kag isa pa dugang sini magluwas sa transmission fee, may pagnubo pagid sa nga pag balayran kay man wala nagagamit sa nga produktong petrolyo ang ining battery savings man or battery storage rather sa muman iyang planta. So sunod diri kay engineer, good news niya sa aton sining mauturan ng mga konsumidor sa sining proyekto nga gintuko diri sa aton sa probinsya sang Capiz, particular ya sa Banua sa nga Paritada. So far katropa Joven mo sining aton nga balita nagikan sa may Banua sang Paritan para sa 106.5 XFM News. Sige po dinis katropa Elmer Estimar ang katropa mo.
2: Bullseye!
0: Alright, salamat katropang Elmer Estimar sa sining information na gikan sa Capiz Electric Cooperative. Dako nga bagay ini, no? Kaga good news mga kabyanan para diri sa aton sa may probinsya sang Capiz nga makapulig-bulig. Bisan pa paano nga mabuhin-buhinan ya presyo mga kabyanan sang kuryente. No? Bangod sang sining mga development nga ini mga katropa. Iabang-abang lang kita, no? Kung saan, no, maka-fully operate ang ining nasamitan, mga kaibin, ng energy battery storage system, no? Mga katropa. Balimbal sa niso niya, katropang Elmer, asbi kay GM, bakit sa tanan-tanan niya Eleko sa Panay Kapilco, pinakamahal? Ako nilang masabat, no? Melbs, sala kada, you are wrong. Diin mo na nakuha ang imo information nga ang Kapilco ang pinakamahal. Ariyo, ipatpat ko sa imo ha, no? Ang current residential electricity rate sang tagsa ka mga provider. More power Iloilo City ni. Ang ilada presyo sang kuryente sa residential 13.91 per kilowatt hour, no? Subot silingon. Kunin ko para naton sa Capiz, gadalagan lang ta sa 12.06 per kilometer. Per kilometer, per kilowatt hour. No? Okay. Ang akla ng Akilco, nag-arrange siya sang 12.09 to 15.67 per kilowatt hour. No? Why na nagpalarihas? Ang Iloilo province, sakop niya na lain naman aya Eleco 1, 2 and 3 na siya. Ang range nila da has ara sa 12 pesos to 13.50 per kilowatt hour. Ang Antique naman, ang Anteco roughly estimate ara sila mahal, ang pinakamahal ang tiki. Ara sa 12.21 to 17 pesos and 35 centavos per kilowatt hour, no? Ang ila sini nga rate. Oh, tiway ko kabalo kung dingin kuha ni Mebs Anisco ang iya sini nga kuan nga kita ang pinakamahal in fairness man sa Capelco, ha. Oh, nagapadala na sila permisang kuan. So hindi ang kapis ang pinakamahal. Ang kaga ini wala sang rate nga ginakuan kay depende sa source, no, nga ginakuhaan naton. Oh, kung isa may gina-announce man sa Capelco kun ining bulan may adjustment, oh ining either mapataas siya o kun mapanubo. Oh, di ba? Pero pagkabalo ko, in fairness man, ha, oh, hindi man ang Capelco gid ang pinakamahal. Okay, so at least klaro, ah.
2: Bullseye.
0: Okay, sige. Alas 9:43 diri sa aton sini nga pagpangalagad ang ini nga oras ang buylog nga gradulong sa inyo sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Okay, check ko si Katropang Michael sa aton sini nga katropaleta sa barangay.
5: Mga katropa. Excited.

0: yung...
1: Okay, dugay-dugay, check ta. Si Katropang Michael Inuslay, ha? Diri sa aton sila nga pagpangalagad, mga kaabyanan. O, di naman siya, ayhan nga, barangay. No, nga, kung sa din ang panglugayawan. Ha, para nga, kwan?
2: XFM makes life better. Kami ang katropa mo.
1: 15.72. Depende sa kaon mo, guru, eh. Mag 14.16. Computation mo, pero ang computation sa kapel ko lain na iya. Di ba may range, hindi kita ang pinakamahal diri. Di nang imo sir, kung ikaw na nag-compute, ambot ko na nung sumada mo sila. Uy, kuya kabalo. Pero pag kabalo ko, sa 12 o 13 lang kita. Melbs. Bakit ko kabalo kung di ka nagkuha sang 14?
3: Ayoy!
1: Okay? Sige. Diba? 15.72 ang bayad mo. Depende sa konsumo mo eh. May rate na yan mo. May nagpagawa sang rate ang kapel ko every month. Sa manong sundon. So karon may konsumo ka. Tiyan pa mangkot na depende sa konsumo mo. Sang kuryente. Sa araw-araw. Kaya kung isa, gasubragin man ta, kung isang, ang ginaisip na nato ng kwan, ginaisip ta da, ang suma total. Pero kung sumo ta, way taman ginalantaw, kung bala, insyakto man o kung hindi.
2: XFM makes life better. Kami ang
1: katropang, okay, rada? Okay, katropang Michael, good morning!
4: Good morning, katropang Joven, no? Live kita din sa buong sa may barangay Libas, sa Rojas, sa City, no? We're in at kaya paglabay din nato, no? Kasi may hams na din, katropang Joven, din sa sininga porsyon, nakita nato, or nabatian din nato mismo, no? Kaya, alsata nga itong sininga helmet, katropang Joven, kudugalaan mo ang tino, katropang Joven, sa buong hao, diba? Tulapunto, katropang Joven, ginagadretto, doon sa may punta nga, ako kasi na wala ko matuod pamati si nanay niya, no? Dali sa bahay niya sa XFM Rock tampan at si Patropang Joven kaga nag-ate siya, no? Sa ato no? Sa bahay niya sa XFM Rojas, no? Patropang Joven, no? Kaga sunod sa iya kilala ka man gani niya, no? Taga ADN ay, dali ka na yun sa akong naluyon ay yung papakati pamangkot na ito. Ano? Samtang nga nag-atulong
1: Nalagay lang, padaya lang, takadiyot, katropang Michael, ha, kay daw ka, kuangid sang imo, sining signal, dira, no, daligid lang, okay, daligid lang, ha, katropang Michael, standby.
2: Nga katropa! Exciting dito!
1: Okay, balikan ta, katropang Michael, please proceed.
5: Alright, sa liwat, no? Katropang Joven, ari kita diri sa may barangay Libas, no? Kupon nato, hindi si Nanay Hilda. Taka ni gani si katropang Joven ay?
6: Sa...
5: Taba, dito?
6: Sa Tabay?
5: Oo.
1: Okay, damo na mga anisko mo.
5: Oo, damo
6: na
5: mga anisko.
6: Sa Tabay na.
1: Magtabay ka, maghambal ka Tabay, nang sa may Barabla, katropang... Michael. Manada, no? Ay, may mga anisko na da. Bara, Libas, Kulasi, damo anisko ha. Okay. So sige, katropang Michael, sino pangalan ni Manang?
5: Inanay Hilda Coros, no?
1: Hilda Coros.
5: Katropang Joven. So yung pamangkot sa gani, di ako na gaman sa XFM siya kapamati. Di, umpisa ko nung naghalin iyang radyo nga ginahulam niya sa iya sininga anak.
1: Mm-hmm.
5: Katropang Joven, ginabili ni sang iya sini nga bata, no? Maguli ang iya bata, ginakuha naman ni sa iya, no?
1: Ahoy.
5: Kaya siyempre, nagapulo pang laba man siya katropang Joven, muna mala iya kalingawan. Kumakabati sa sang drama ni katropang Joven, nagakadlaw, gin siya ko, no? Dinay?
6: Nagakadlaw ko.
1: Oo, eh. Alang lang na, maghibi ka na.
5: Oo. Yung pamangkot, yan siya ko, no? Pamangkot, yan siya katropang Joven, kung guwapa ang babae, nga upod mo sa drama.
1: Ako po guwapa na siya. Oo, no? Do si Ivana Alawi.
3: Ayoy!
1: Di ba? Gusto mo?
5: Amo gani, no? katropang Joven. So nagabulig-bulig siya di sa iya sining umagad man. Umagad mo ning na stroke.
6: Bayaw.
5: Ah, bayaw.
0: Ay. Bayaw mo ining na stroke dali.
5: Ah, okay. Na stroke ang iya nga bayaw mo ni siya nagapulo pang laba dire no. Mm-hmm. Eh kung mag-uli naman ning iya nga bata. Ang uli tong bata mo ginakuha ning radyo sa imo na.
6: Oo, ginakuha yan na. Mm-hmm. Ay, ay ano ko radyo. Tapos napamati ko sang kay Sir Jovin nga ano gakadlaw na lang.
1: Yeah. Ano oras niya kinakuha ang radyo da sa imo hay?
5: Ano oras niya kinakuha ang radyo sa imo nay?
6: Ay, oh, alas 12 pag ano niya sa fishing port. Dalo niya na. Ay,
5: oh, sige lang, okay lang, hindi pa mabuka.
6: Dalo. Kwaon niya na na radyo kay gapamati man sa.
1: Ay, okay. Sige, di ka magkabalaka na ya. Para hindi ka na pagkuha ang radyo, gusto mo tagaan ta ka radyo?
5: Tagaan kanya ko no radyo, Nay.
6: Salamat ko tagaan mo radyo.
1: Oh, oh, para hindi ka na mag-goa na. Ha, hindi pa good si Manang.
0: Oh,
1: tagaan ka na radyo ni Katropang Michael, ha? Para hindi ka na mag-guan.
5: Katropang Joven, no? Ari, dire, ah.
1: Oh, ihatag si Yabing Radyo. Ihatag do, ara sa likod mo, eh.
0: Ari, radyo
1: na yun. Oh, imuna na. Imuna na ng radyo.
0: Radyo.
6: Radyo.
5: Abi niya bulong.
1: Radyo na radyo.
5: Oo oh, nan. Oo. Oh, oh. Abi na katropa Joven may ang ining rad ining dako nga kahon nga box naton dala. Kwan ini bulong kay may kwano? May kwan abi
1: may box
5: nga Santon Gold kag sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Ay magamuna ka magamuna ka dako ang box dako ba ng capsule niya ino?
0: Anong mahala mo kay Katropang Joven ay?
5: Anong mahala mo kay Katropang Joven?
6: Marami. Madamog niya. Salamat, Sir Joven.
1: Okay.
6: Madamog ko gintagaan radyo nga akong kalingawan.
1: Okay. Sige, para hindi na pagparaway na kwaon, bata mo. Ah. So at least matunak. Ah, makapagusto ko na pamati dahil sa radyo mo. Ako kay may radyo naman ko din nga bago. Ah. May saksakan sa dasa ilabalay?
5: Oo, may ara man yung isok, may kuryente man sa Katropang Job. Kaya gambal niya gani, galakat pa siya to sa ibang lugar ho, ipaliso niya lang ang XFM. Kaya hindi na sa kuno kabati sa imo kung mag-abot ang radyo, di siya kung ibilin sa iya bata, Katropang Job.
1: Ay, bebe, saksa ka bina, basi lain man ang gawangal da sa radyo da.
5: Sige, testing nga na.
1: Testing nga, tuloy si Manang da nga kwan. Ang basura mo, hinaboy-haboy mo lang. Arimang tao.
0: Hindi na yung kwa, unta lang ni Karun.
1: Mag-aboy ka sang putos.
0: Ibalik talang kaling Karun.
1: Bebe, ipatesting yung radyo ta para mamba, no? Nay, hindi ka na yung magliso-liso, ne? Kay isa lang ginaisasyon.
5: Oh, sige, be. Huksabi mong radyo nga hinulaman. Hindi.
1: Oh, are, oksa, oh, no? Ahay.
5: Are, oh. Are, oh, isaksak ni imo radyo. Ah, imo radyo. Ang inatag nga radyo ni Katropang Joven.
1: Bebe, kung gawangal man, bebe.
5: Are, nakasaksak na. Abe, lang tawon naton. Kung matunog, oh, kapte imo radyo, kag patunog ka. Are, oh, ang on. Are, oh. Be. Naara. Ah, nagtunog.
1: Oh, kita mong ba, kalipay ni Manang sa nabatian, oh. Te, batian mo na tingog ko, da?
5: Oh. Nami man tinga.
1: Ay.
0: Ikaw ka sa nagtunog ang radyo, Katropang Joven.
1: Ati, sige. Ati, kung kuhaon sa bata, maton, imo na lang na. May radyo, man ko din nga kon. Okay. Sige, pero hindi pa tapos, ha? Oh, maliban sa radyo. May ara kapagid t-shirt.
5: Oh, may t-shirt kapagid, Nay.
0: Ladies akon. Ano sa isa yung mga lawas, Nay? Ang lawas nga imo nga payo.
1: Medium ba? Boy, chaktog yun ang pinadala. Tada, may medium ka na nga t-shirt.
5: May medium.
0: Amo kita nga. Para pumuntan niya, suksok na yun.
5: Suksok na.
1: Oo, kita mo lang. Oh, basi humagbasin na, istubangan mo, ha?
0: Hindi.
1: Kaya ang balbo, suksok nun. Oh, sige. Oh, may t-shirt na. Okay.
5: May radio na. Oh, sige.
1: May t-shirt. Lain ganyan ba sa gapamati ka sa XFM, ano?
0: Ay, si Manang. Mangkot siya ka ni Katropang Joven. Namal niyang guwapa inang upod ni Katropa, ni Sir Joven nga nagadrama.
1: Ah, guwapa na siya. Guwapa. Guwapa na. Guwapa pa kay Iba na. Alawi na.
0: Guwapa pa kung kay Iba na.
1: Di ba lahat? Gusto mo siya maistorya?
0: Gusto mo si nanay.
1: Gusto niya maistorya?
5: Gusto mo maistorya itong babae nga upod ni Katropang Joven nga sa drama?
6: Ha?
5: Oo. Gusto mo maistorya? Oo. Oh, sige, be.
1: Risa, oh. Hi, Nang! Hello!
3: Hello!
1: Kamusta ka?
5: Kamusta ka, Kunay?
6: Hello, kamusta?
1: Ay, okay lang, Kunay. Ah, ikaw kamusta ka da? Happy ka? Oy, ginagaang gagaling ni Katropang Joven sa radyo, ha?
6: Oo, lipay man ko kay may magdalon-dalon ako magpato sa paglaba ko. May pamapian.
1: Ate, sige. O, gina pamangkot mo. Gidbala kong gwapa ako. wala man sa nagkasakwat ko sa bangko ko, ha? Pero gwapa pa ko ba nanay kay Ivana? Kag-siksi-siksi. Kuya, siksi pa ko na kay Ivana. Kilala mo si Ivana?
6: Ha?
1: Kilala mo si Ivana?
5: Si Ivana, alawa, kilala mo? Ay, hindi.
1: Ayaw mo na yung problema. Kaya hindi mo kilala si Ivana. Oh, sige. Sige na, ha. Congratulations, kid.
5: Lamo na din nagalantaw kay dito sa tabo ko. May nagpaypay yung dreamer kay radio ko di.
1: Okay, sige, ha. Naglingling na to, ha. Naglingling na to si... Kuan, ha. Oh. Sige, congratulations. Sige, maparuleta na ta, katropang Michael.
5: Sige, katropang Joven. No? Okay. Maparuleta na kita, nai, no? Kung ano ba lang nga bulong, kay nagasakit ang imutuhod, dali ka na isa kondo yun, para makita natin sa camera. Oh. Nagatukar yung matritis. Sige, pungkod din na yun.
1: Pungkod lang si Mana.
5: Hindi lang magkinindog,
1: ha? Okay. So, sige, ha?
5: Sige.
1: Bantay da, ha? Kay, ano ganingala niya? Nilipat ko.
5: Sinanay Hilda Coros.
1: Nanang Hilda Coros. Standby. Ari na, katropaleta. Katropang Jason, spin mo na yan.
2: Mga katropa, exciting dito!
1: Nalingaw si nanay to sa babae ko, no? Nagka-drama. Ganda mo, naka-istorya pa sa... Ay, oo.
2: Ang iyong gabay, sa araw-araw, kaya saan ka pa? Dito ka na sana...
1: Okay, ano na nagamatamat na hinay, mga katropa? Nga ton sininga ruleta. Okay, so standby, yari na kay ginamatamat na to. Anong matuunan ba kay nanay Hildaman? Koros. Okay, so oops, ano yung natuunan niya? Damalukso pa ginaw. Opoy. Yari na, be. Op, damalukso pa ginaw. Okay, why na? Pero naglukso pagid sa Yahoo, nag-isa pagid sa Yakatirada. Oy! Atropang Michael, clear skin, herbal soap. Oh, bagay gina kay Manang.
5: Yan. Yan. Nay, may sabon ka na, nay. Hindi ni siya pang laba. Pa, hindi ni siya pang laba, nay, ha. Kuan ini siya ng para sa panit, sa guya. Parang magwapa pag ikaw, nay, kaysa sa babaeng upod ni Katropang Jove.
1: Nan, gusto. Okay. So, Manang, Hilda, congratulations, ha?
5: Congratulations, good night. Okay, sige. Katropang Joven. So, amuna, no, Katropang Joven, dako ginang pagpasalamat ni Nanay Hilda Coros sa Yaman Sininga na Baton nga radyo nga ginhatag mo, no? Katropang Joven, kaga ang clear skin herbal soap, no? Ngaya Sininga na Baton, nadagaan sa Katropaleta promo sa nga XFM Rojas. So muna Katropang Joven, no, kag madamo gid nyo salamat, ha, sa mga pila naton ka mga kauturan nga nagapamati diri sa XFM Rojas ubong, oh, nagalaaw gid sila diri kung paano wala pati gayon noon ining Katropaleta sa barangay, no, kag sa sinanay Hilda nga aton sini nga napilian, no.
1: Pero sinanay Hilda daw hindi ka git over sa kasadyan niya sa radyo nga ginatagta, ha.
5: Amo gani, no, nag hindi maghibi nay, ah, kay talagsa man lang ina ginatag ni Katropang Joven ang radyo, no, ngayon sini nga nabaton.
1: Oh, hindi na ako, na hindi na ako niya na ni Kwan sa ngamon president kag CEO, no, Doc Emilito Oy. Oh, siya gina nag kwan sina para mahatagan sang radyo ang mga suki naton yung mga tagpalamati. Okay, sige, Katropang Michael.
5: Okay, sige. So, direktamente na gid lamang diri Katropang Joven sa may bahin sang Barangay Libas, Rojas City, San Bayman, sa iba naton nga mga kabarangayan nga aton man sini nga mapadulungan ang gusto nga makadaog man sila sa mga papremyo nagikan sa aton sini nga programa diri sa XFM Rojas sa Katropaleta promo. So, direktamente diri sa Barangay Libas, ini si Katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
2: Mga katropa, exciting dito.
1: Alright, congratulations kay Manang Hilda Coros. Ahay. Ah, tula mo ng luha sa ni manang Hilda ho. Ah, may mga tao gidyang kanabaw lang gidya sang kaligayahan ano. Ah, di bala? Ako ramdam ko si manang Hilda sang ginhatagan ta radyo mo. Ah, no bala ang kalingawan mo bala nga kung inang punto bala mga katropa. Nga mo nang karamay mo kung kapuy ka, karamay mo kung gusto mo nga damag-unwind. O, sa radyo siya gasalig. Ay, makin mo kung kuhaon sa bata niya, galinong ng kalibutan niya. O, Tiso Bong, hindi na maglinong ang kalibutan ni Kuhani Manang Hilda. O, magagamo pagid na kay tiara ng radyo siya. Ay, kita niyong kalipay, no? Di ba? Kung kaysa hindi ka man makasiling kung damo ka mangga, dipay kagid. O, si Manang Hilda, radyo lang. O, ang kalipayan niya. O, damatsyaga mo doon, nagdaog siya sa loto, di ba? So, Manang, halungigid na ha. Halungigid ang radyo nga ginatag sa XFM sa imo. O, para nga magdugay, para magdugay man ang aton sini nga pag-updanay. Kaga salamat gid no sa imo man nga pagsuporta, makin mo na nga halin pa to spiak sa aging pinangitaay niya. Oh, no, ti ang radyo ko no, kisa ginapalihog niya pang iban para lang ipa-tune in sa XFM kay ni siya katultol. Oh, subong nang nay Hilda, indi kanaya magproblema pa-tune in sa XFM. Kay ti XFM na lang ginayang tunog sang radyo nga na. Okay? So, hindi naging siya mamudlayan magpangita sa aton nga programa. Kag sa aton sining istasyonan. Congratulations! Sa kaimanang Hilda Coros sa Barangay Libas, Rojas City. Pero daw lang alang oras ko ha. Diri sa aton sining pagpangalagad mga kabiyan ano. Pero lang ha. Bawi lang si katropang Christine Dayan Ropa. Sa sentro. Dira na lang mabawi isang katropaleta kay daw alang-alang gid ko. Okay, Rodel Bugarso Posadas. No, good morning. Shoutout ko sa family Posadas sa Barangay Tiko Panay nga always gid nagapamati sa programa mo. Okay, salamat Sir Rodel ha. Kay Nonoy Aligano, hindi ko magsada Sir Job si Ma'am Hilda Coros mo ni dati ang nagkanta sa komposo sa iban nga station. At importante ari siya subong sa XFM. Papangiti ka kapag XFM na ang kasama. Ang iyong gabay sa araw-araw, kaya saan ka pa? Ba ni Bernard Villanueva, sa niya na muning winner man niyang hindi boring ho. Di ba? Pampabata na kuno kay nanay na dagaan niya. Ang bali Ma'am Susan, lipay-lipay gid si nanay ho. Managani sa kalibutan ko no, hindi lang pera nagpapasaya sa tao. May ibang bagay pa dyan. Kapadula na ya stress ang radyo, ang bali ni Bernard Villanueva. Kay Jan-Jan SJ, congrats nanay. Kag na istorya pa niya ang drama queen, Bograbi. Abdi Jan-Jan. Boss naman ah, ang bali William Calmirin. Okay, baita tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Advance happy weekend na lang sa aton tanan-tanan. See you on Monday. So tutok na sa drama naton, Endless Love. Susunod na. Partner de technical, ako naman partner de technical, katropang Jason Anunoy. Ako naman ang inyong alagad, ako ang inyong anchorman, katropang Joven Anisco. Kaganyan pa natin tuntunan, Bullseye! Sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo!
7: Exciting!
1: Oras, las 10:03.
8: XFM. XFM.
9: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Maribel Isako, ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. tayo. Makapahubin pa sang nawong. Mag-duty ka gid nga fresh.
11: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: X FM.
14: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
8: X FM.
15: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
19: Ha?
18: Oh, ma? Ikaw na?
19: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
18: Clear Skin Herbal Soap?
19: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
18: Hala, tingala ko naghuben ka.
19: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
18: Ma, baklan mo bang kusina ha?
19: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
18: Oh, gali, diri yo.
19: Ah, dali na.
8: X FM.
20: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayo Drive, Roca City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
21: Hala, ka-exciting!

0: gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: This is XFM 106.5, Rojas City.
3: Mga katupa, exciting!
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Santhol Plus Herbal Oil, garantisado
4: maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
5: Mag-Santhol Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
4: Santhol Plus Herbal Oil,
6: assist the pain.
7: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa assist the pain. Para dire-diretso ang training.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagpili sa mga buki ka.
9: X.
10: X.
9: F. M.
10: X. F. M.
11: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
12: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
9: X.
10: X.
9: F. M.
10: X. F. M.
6: Supple Plus Gold.
13: Call si Arlene. May aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
8: Mamakal sa mga butika.
6: Santon Plus Gold.
9: Santon Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Rodel sang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Pabibili sa mga butika.
15: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
16: Vision Next! Marami na ang natulungan!
17: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At

0: na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santan Plus Herbal Soap.
4: Ako si Aida Cordero, taga Puntique. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assist the pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assist the pain.
6: Kangkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Assist the pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Assist the pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: sakit sa nawungkong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok maging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan ng pagigugma mo.

0: Tita Belinda, sa din ang kanto si Colette?
1: Ay, ara lang ina sa palibot. O kung hindi gani, ato naman sa payag ni Oliver.
0: Ah? Sinong Oliver nga ina, tita?
1: Pag-ayaw malang ina, diri. Mga dua katuig na siya, diri.
0: Amo bala? Tagadiin siya, tita?
1: Ang nahibalaan namon, taga-syudad siya. Kag-ilo naman sa mga ginikanan. Nagpasimpalad siya. Kag-diri siya nakatupa. Nagsulod siya bilang kabulig ni Badong sa pagpangisda. Ginbaton ma siya ni tito mo. Gani, makaupod namon siya permi.
0: Amo bala?
1: Kag-isa pa, pahamtang man ang buot namon sa iya. Kay mabuot man siya eh. Mapisan. Kag wala ka man sang isaway sa batasan niya. Dason, hipuson siya. Mayuhom-yuhom lang ina siya. Kag talagsa lang kung maghambal. Daw kadalom sang iya pagkatawo.

0: Oh, hindi ka mo maglakat-lakat sa higad sang baybay?
1: Ay, ginatamad pa ako nung busog ako sang ginpamahaw naton. Kadamo abis na nakaon ko mo. Ginhidlaw ako sang sinugba nga isda. Ambot kay Christy, ah?
0: Eh, Christy, gusto mo nga maglagaw?
1: Ay, ate, sige ah.

0: gwapa mo ina ng Kriste? Sigurado, nagapilang manugpangaluyag mo dito sa inyo? Kag siguro, may boyfriend ka na? Gwapo, kag manggaranon, pareho sa inyo?
1: Boyfriend? Hinali na mga nagsulod sa pensar ko si Ricky. Ang sapat. Wala. Wala ko sang boyfriend.
0: Wala ka sang boyfriend? Sa kagwapa mo nga ina ng Kriste?
1: Wala gani.
0: Daw hindi mapatihan ba? Si Lisa gani nga pakaisa naton. Nga daw talaban ang itsura. Naka angkon boyfriend nga army. Kagwapo pa. Ikaw pa ayhan?
1: Buang. Mabatian ka gani ni Lisa ah.
0: Pero tuod man nang. Hindi kuya magpati nga wala ka sang boyfriend. Kaya kagwapa sa imo mo. Dason, manggaranon ka mo? Daw, ka-imposible man na wala gisang may makatulpangot sang beauty mo. O kung ba si pislian ka lang?
1: Basi ah. Kagina sigurong rason kung nga tub-tub subong wala pa ako sang boyfriend.
0: Kung sa bagay, nagkakatabogin man ina sa aton nga mga babae, nanging pislian kita kung madamo sang gwapo nga lalaki nga nagapangaluyag, kabudlay magpili.
1: Om, si Colette ato ah.
0: Ginaatubang naman niya si Oliver.
1: Om.
0: Dali na. Makadto kita sa payag ni Oliver. Mapasaka kita sang butong. Mainom kita sang tubig sini. Kay ginuhaw ko ah.
1: Ay, dali. Dali.

0: Mayo man, kay kaupod mo siya.
1: Ma, ako ang ginatumod niya.
0: Mayo, kay nakaupod ka kay Silya sa pagkanto diri sa payag ko?
2: Grabe ka kung makatulog sa pakaisa ko ba? Daw mapilit man ang mata mo sa iya eh.
1: Uy, Celia, pwede pala? Undatin ang saga doon panunlog. Wala sang rason para sunlogon ninyo kami nga duha.
2: Ay, nagalahog man lang kunang.
1: Pero hindi naman namin galahog. Ano na lang ang pensaro ni Oliver? Nga nanimian ako sang sunlog mo?
2: Ay, sorry nang. Hindi na masulit.

0: Christy.
1: Ay, hindi na ako, ma. Gusto ng isa ka, Bess. Naghigugma ako kay Ricky. Tama ng kasakit kang ginhatag sa isa kalalaki sa kasing-kasing ko. Hindi na ako gusto ka masulit pa. Nasakit ton sa isa kalalaki ang kasing-kasing ko, ma.
0: Oy, hindi ka na maghigugma, liwat, abo bala. Pabayaan mo na lang na magtulog ang kasing-kasing mo. Ngayon di makita ang pagpalapit sa iban na pagpakamahal?
1: Oo, ma. Nga mahigugma pa ako. Kung liwat naman akong masakitan.
0: Anak, hindi tanan nga paghigugma nga nagapalapit. Sakit ang ginadulot sa balatsyago naton nga mga babae. May ara nga tunay, kagtubtub sa katubtuban.
1: Pareho sa paghigugma sa ako ni Papa mo. Lain si Papa, ma.
0: Anak, ang paghigugma, mahalin tulad mo sa isa kasugal. May nagadaog, may nagakapyerde. Kung matabuan mo, manugtunto, pyerde ka. Apang kung makatuon ka sa matarong, kag matuod nga nagahigugma sa imo, daog ka.
1: Kun amo, nga mapasimparad pa ako, ma. Napyerde na ako sa primero. Nga mataya pa ako, liwat.
0: Paano mo ba siling nga napyerde ka sa una mong ataya? Nakaibalo ka bala sang rason? Kung nga wala nakaabot si Ricky sa adlaw sang inyo kasal?
1: Nga kinahanglan ko pa nga hibaloon, ma. Tuma nang nahibalaan ko. Nginit tampad kag matuod ang paghigugma niya sa akon. Kininabatas niya ako nga ibutang sa dako nga kahuyanan.
0: Ay, ang maayo pa, hindi na lang naton paghambalan ang bahin sa inyo ni Ricky. Kaya nagabatsyag ka lang sang kaakig.
1: Ay, sorry, ma.
0: Ang maayo pa, Karika. Magwa kita diri.

0: X FM.
1: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobrang ito, nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Si Gary, saka service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buti ka.
4: Mga katropa, exciting dito!
5: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa

0: Bayong hapon sa inyo.
1: Ba? Si Oliver?
2: Ay, bayong hapon man. Ano, Tani?
0: Ari bala si Chubadong?
2: Ay, wala sila. Kami lang din isang anak ko.
0: Amugali, pwede bala ko nga makasulod? Dalon ko lang sa kusina ang dala ko nga karne.
2: Ay, karne sa ano, ina?
0: Karne sa baboy talon nun, ah.
1: Uy, si mama nag-istorya sa iya. Apang sakon siya nagkatulok. Nga ba lang amo ko sinakon makatulok sakon? Amo ka palang bala nakakita, gwapa? Tos lukon ko na karoon ng mata mo, makita mo.
2: Uy, Kriste!
1: Kaya makaulugot, May. Oh? Nakaunon niya ako sang bilog kung magtulok siya.
2: Oliver, pasensya ka na sa anak ko, ha? Wala abi siya sa mood, eh. Sige na. Dala na to sa kusina ang dala mo.
0: Ate, sige, ma'am. Sa likod na lang ko maagi, ha?
2: Anak, ngagin amo mo ginsantong tao?
1: Ha? Maayo gani. Para hindi na niya ako pagtulukon, wala po lupamisok.
2: Para ina lang. Siguro, nagadayaw lang siya sa imo. Kung nga mo sina ako magtulok siya sa imo, eh.
1: Ha? Pagdayaw? Kagsadiin na padulong sa pagpangaluyag, ma?
0: Kagsino naman naghatag sa imo sang ideya na pangaluyagan ko ikaw? Pasensya gid, Ma'am Emilia. Wala ko lang napunggan ang kaugalingon ko na maghambal sang nabatian ko ang ginhambal sang anak mo. Kadilantado abis ang lakas ang utok niya, eh. Nga ginapaminsan niya na pangaluyagan ko siya samtang nagatulok man lang ako sa iya. Hindi man siya makagalanyat para sa akon, ha? Agod nga pangaluyagan ko siya. Kagandumon nga manginubya. Sige, ha? Mauna na lang ako.
2: Ote, ngayon di ka maghambal, subong. Kay nahuya ka, amo bala? Wala mo ginpaabot na mabatian niyang ginhambal mo kaginbalik niya sa imo?
1: Ginsilingin na niya to, ma. Kinasakit kong buot niya. Pero ang matuod, naluyag sa sakon. Ang pagtulok niya sa akon, wala sang puno pamisok. Patimaan nga gusto niya akong pangaluyagan.
2: Ay, sigurado ako nga wala sang luyag sa imo si Oliver.
1: Kag wala sa sang plano na magpangaluyag sa imo. Tugod kun may ara, ano ma?
2: Hindi siya maghambal sang amo sadto. Hamak mo? Nga isiling niya sa imo nga hindi ka man makagalan niya para pangaluyagan niya. Kaghandomon nga manginobya.
1: Ay, oo, no? Ha, ang gago, ya. Abi mo kung sinugid. Ha, ahaw mo lang siya nga mananagat. Ay nga, nagdumdum siya akong pangaluyagan niya ko. Batunon ko man siya. Hindi ko magpatol sa ahaw lang nga kasubong niya, ma.
2: Uy, abi tama na na. Husto na nga inarting ina, ha? Posible akong pensaron sa mga makakita sa imo nga may kaaway ka?
1: Kay puisit ang lalaki nga to, May. Grabe siya kung makainsulto ba? Aya! Pero anong labok sa iya? Ano sa akon? Kundi ako makagalan niya't para sa iya? Kag-ano, kid? Kung hindi niya ako pagpangaluyagan?
2: Kung amo, okay lang sa imo. Ngayon sultuhon ni Oliver sa amo sadto. Baton mo, ngayon hindi ka makagalanyat?
1: Ma? Anong buot mo silingon sina?
2: Ang buot ko silingon, kung sa akon ina natabo, ang pag-insulto ni Oliver sa beauty mo? Hindi ko gud pagpaligaron.
1: Ma, pwede ba na? Ngat hagon mo kung anong buot mo silingon? Hindi ko ikaw mahangpan, ah.
2: Oh, Simple lang. Kung beauty ko ang gininsulto ni Oliver, mabalos ako.
1: Paano?
2: Aba, kundi ipakita ko sa iya eh, nga hindi ako ang tipo sang babae nga hambalan niya sang amosadto. Nga hindi ako pwede nga ibaliwala. Ipakaon ko sa iya ang ginbuyan niya nga mga tinaga nga nakainsulto sa akon.
1: Ang bot mo silingon nga kuhaon kong atensyon ni Oliver para pakaluyagan niya ako. Ang mabalama?
2: Nagsiling siya nga hindi kaniya pagpangaluyagan. Hindi bala?
1: Oo.
2: Pwes, kinahanglan nga mabalik mo ina.
1: Ah?
2: Oo, anak. Kinahanglan nga pangaluyagan ka ni Oliver. Para mapakaon mo sa iya ang ginbuyan niya nga mga tinaga. Kag makabalos ka sa iya.
1: Nga pa? Hindi gani ako gusto nga pangaluyagan. Tama ng isa ka, Ricky, nga nagsakit sang kasing-kasing kuma.
2: Kagpabayaan mo na lang nga kadlawan ka ni Oliver? Kagpabayaan ang pagpanginsulto niya sa imo?
1: Makadawa siya da.
2: Wait, ano?
1: Oo, ma. Pakadlawa siya mentras gusto niya. Insulto niya ako, tugtog mamatakan siya. Apang hindi ako magpakita sang motibo para pangaluyagan niya ako, no? Para ako naman ang makabalos.

Bay, ang dumdum ko anay kung magipiktong pagsolsol ko kay Christy. Agad makaangkon siya sa interest kay Oliver. Bisan isiling pa nga manubuin nga sa isang tao. Apang nagsala ako. Daw gusto na lang atindugan ni Christy ang mag-isahanon sa kabuhi tubtubsan o. Kag-i-tsapwera ang lalaki sa kasing-kasing niya. Bagay nga wala ko nagustuhan. Tugod makaluluoy ang isa ka babae. Ini makaangkon sang bunga ang iya kabuhi. Kagod magtigulang na siya. Ara lang siya sa bintana. Nagapungko sa umba-umba. Kanagatulok sa mga nagalabay sa dalan. Kamaghulat sang kasi Sidmon sang iya kabuhi. Oh, kinahanglan. Mababag-o kong pananaw niya. Bahin sa paghigugma. Apang paano? Kilala ko ang akon anak. Kung magdesisyon ini bahin sa isa ka bagay, pinal. Mabudlay bag-uhon. Apang ang tanang na problema, may kasulbaran. Kung sa mga balatian pa, may bulong. Kagtugod kasing-kasing ang nasakit, kasing-kasing man ang bulong. Apang, kay sino kasing-kasing ang mahimo nga makabulong sa kasing-kasing ni Christy nga nasakitan? Kay Oliver?

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, ta COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangot yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain.
13: Ang sakit.
2: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
3: This is XFM 106.5 Rojas City.
1: Mga katrupa, exciting!
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

0: Oras sa 106.5 XFM Rojas, 55 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 10 saga. Ang ining oras, ang builog nga ginadulong sa inyo sang M. Luelier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro.

0: Gabanwa, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapalayag na ang palatuntunan. Sentro. Drigid lamang sa 106.5 XFM Rojas. Sa kutob naman nga malabutan sang aton nga pagpangalagad. Mayong nga utugid sa inyo tanan-tanan, ilabi na gid sa aton nga mga katropa nga nagatutok na sa aton sining personalized radio ang 106.5 XFM Rojas. Welcome gid mga kabyanan diri sa aton nga palatuntunan. Samtang ati kamo masako sa pagkino sa mga palanyagahon sa subong auto mga kabyanan, ati kamo da bahala sang palanyagahon kay kita naman ang bahala sa mga balita kag mga priska nga mga impormasyon nagikan sa palibot sang aton nga syudad kag probinsya sang Capiz Sentro. Mayong tugid Luzon, Visayas, Mindanao. Sa kutob naman nga malabutan sang aton nga palatuntunan. Especially dire sa may bahin sang Teodoro Arsinas Trade Center. Sa mga amigo naton dira no nga mga vendors. Kamusta ang mga negosyo naton dira? Dira sa may met section mga kabyanan. O nagapamati kag nagatutok nagalanog ang aton sining personalized radio kag draman syempre no sa mga palamahawan mga kabyanan nga nagatutok na diri sa aton sining pagpangalagad. Welcome gid mga katropa. Kamusta ang adlaw karon sang Biyernes. Thanks God it's Friday. Pecha 24 na no sa bulan sang Hulyo. Tuwig 2026 na mga katropa. Sa kinandan ang aton gid nga pag-agda kag pag-abi-abi sa inyo tanan-tanan sa aton nga mga suki nga mga tricycle drivers, mga jeepney drivers. Sa rin man kamo karon nga lupalop sang syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Welcome gid diri sa aton nga palatuntunan mga katropa. Sa mga kauturan nato no sa kabukiran kalalawran. Sa kasubaan man o kun sa kaumhan man kamo mga katropa. O ti pulo pamati gid. Samtang nagaulo-ubra kamo dira. Samtang hindi man kamo busy. O ti mayad gid ina no kun nakapamati kamo. O diri sa aton sini nga pagpangalagad. Magakuha man kita karon sa report sa aton sini nga patrol. Nga nagalibot karon sa bilog nga probinsya sang Capiz kag syudad sang Rojas. Sakay sa aton sining patrol si katropang Christine Dayan Ropa kag katropang Elmer Derecho Estimar. Sa aton man nga mga kauturan nga mga overseas Filipino workers nga nagatutok na subong mga tinion mga kabyanan kag sa mga seafarers naton. Kamusta mga kabyanan? Ibanda o, amo palang nagaluto, nagakinos ang ila sini nga mga palamahawon, no? Or palanyagahon mga kabyanan. Ano naman ay hanang manami karon nga panyagahon, no, mga katropa? Nami siguro ang panyagahon subong udto. Kuan ay, no? Madinuguan naman kita. Dinuguan nga special. No, paginambal nga dinuguan nga special. Ano ang dugo nga gingamit? Type A. Kung malapsaw ang dugo, mga kaabyanan, ano ganit tawag sinaw? Kung medyo malapsaw, kag medyo malasay kuno ang dugo, type O. Ay kung malapuyot, type A o type AB goro.
1: Oh, no!
0: Ay maluoy ka. Ay, di amo ginaya mga kabyanan. Depende sa tests ng tao. Depende sa panabor sa tao mga kabyanan. dinuguan nga special, dinuguan nga iyasang karabaw, dinuguan nga iyasang baboy. Oh, dinuguan nga baboy, karabaw, kabayo, kanding, damo-damo, pasikot-sikot nga. Ay, maluoy ka. Nakalabot na kita, dira yaman. Oh, sa aton man nga mga kauturan nga mga tagpalamati, nga nagatutok. Oh, dira sa aton nga pala tuntunan sa subongo nga mga tinion, mga kabyanan. Oh, sa aton man nga mga kauturan nga mga ginikanan nga amo ni karon na nagahikot. Nao sa mga pala niya gahon sa ila sini nga mga kabataan nga naghalin sa mga kompyuteran. Oh, hindi sa eskwelahan kundi sa kompyuteran. O kung sa diin man nga lagawan daw mga kabyanan, no?
1: Ayoy!
0: Oh, maluoy ka. O kita tayo iban nga mga kabataan at tuto sa circumferential road sa may barangay Dayaw. Oh! Gatabukay lang may mga motor to nga mga nagahililira. No, mga katropa, no? Okay, I don't know kung may mga klase ni or wala. Hambal lang daw no, may bagyo. Ito yung bagyo sa Luzon niya, wala diya bagyos kapisa. Oh, ay maluoy. Kapag iliskwila ka mo sang maayos, samtang ginapaiskwila ka mo sang mga ginikanan nyo. Oh, hindi ka mo sali niligoy. Oh, I don't know kung halin kayo na sang aga, nag-over the backwood man bala ini sila or naga cutting classes lang. Kaya mo ginang mga gawi isang una mo ang over the backwood ka, lumpat ka sa pader. Sa aton man nga mga kautura, no, dira sa may bahin sang Capiz National High School. Mod lang kung dira sa Capiz National High School, may mga naga-over the backwood ah. Ay, kung mga dire sa una, hindi sila ka-over the back o da sa una. O, oh, dito, get sila sa may suba. Ay, malangoy sila to eh. Ano yung partner ko kung ga-over the back o manadabay? Pera mo lang na sa piyak ilabalay mo. Tangin na lang hagdan ah. Para nga magsaka ka, balay mo na. Oy, sa aton man nga mga kauturan, dira nga mga security guards, no, sa nga Capiz National High School, sa mga amigo na aton da. O, nga naga pulo pamati, gitsubo nga mga tinion, dira sa aton nga palatuntunan. Kamusta lang ko da sa inyo, ha? Kaga salamat, git sa pirmi nga pagpamati, no, dira sa XFM Rojas. Kaya subo nga aga, madamo kita diri sa mga pag-aistoryahan, pag-tutukan ng mga balita kag mga impormasyon, no? O diri sa aton nga palatuntunan mga katropa. Sa mga avid listeners nato, no, nagapamati man. Oh, present gid una gid diri sa aton sini nga listahan mga katropa. Oh, eh basi mapa katropaleta na ta subongo ah. O karon no, ah, maghinga po sa aton sini nga programa. Kay wala madayon kay naubos sa antat oras kagapon. Si Sir Melb Sanisco mo gid ang number 1 dio. Oh, nga nagapamati subong nga mga tinion mga kabyanan. Good morning lang, oh, nakatutok na dira sa Pamcret Boys. Kag si kay sakay Ma'am Imi Villagracia Tandog dira sa Jex Laundry Hub sa Maya Water Village, Barangay Lawaan na Roja City mga katropa. Nagapamati gid subong dira sa sentro.
2: Sentro.
0: Si Melbs Anesco Bogart, sentro na. Oh, pukawag, katulogaw.
1: Oh, no.
0: Oh, si Ma'am Annalie Bukala Bakila, good morning. Salamat sa mga taga-Panay Capiz. Present, Huslo Anada kay sentro na. Oh, anong Huslo on, sir? Ay, nako na lamang, oo. Oh, si Ma'am Liza Digala. Good morning man sa imo, dira Ma'am Liza. Oh, tinasabat man ni Toto Valdison Escalada, oh. Present na, nahuslo na di. Nahuslo na siguro ang tubo or ang hose nga nagaangot na sa imong galon. Nga ginasudlan sang tubig. Oh. Pero actually, wala pa ko katilaw sang kuano. sang tubig ni Toto Val. Yan Val, nanda ko no, kung makainom ka, hindi ka pag-uhawon. Sige, sa sunod ah. Patilaw matas ang tubig ni Toto Valdison Escalada. Oh, di ba? Dira sa Pure Flow Water da sa may matagnop daw kapis. Good morning lang da sa kay Kapitan Palomo. Didong Palomo sang barangay Matagnop daw kapis. Mayong outtolan da sa imo kap. Si Sir Mel Zanesco, good morning katropang Mike Pugi Tisoy Lodi Pitmalo. Nakatutok na sa Pamcrete Boys, nagabuhos. O, dira sa may kios panitan kapis. Ah, dira sa may barangay kios. Oh, sige, mayad lang ang pagbuhos ah. Damol-damulan nyo man ha. Oh, si Sir Lloyd Navales, rainy morning here katropang Michael. Nice weekend and enjoy. Wow. Salamat kin Sir Lloyd Navales ah. Nakatotok naman si Ma'am Lisa. Si Monroy Ayayo. Oh, good morning lang katropang Michael. Oh, good morning man sa imoderatay Monroy Ayayo. Si Cyrus Ordas Agihap, salamat sa pa-highlight Sir no dire sa XFM Rojas man. Sa subong yang aga, thank you so much gid. Si Lia Fardigno, good morning, nakatutok na kami gihapon sa XFM sa sentro. Samtang nagaluto sang laswa kag prito nga isda. Muna yan nami laswa no, labi na gid ko nagamuni ang tiempo naton, nagaguom-guom bala. Abaw, amo ginayang manami mga kabyanan. Maghigop sang sabaw sang laswa. Tapos ang lakot isa ka kilo nga baboy. Amo na yang manami, amo na yang masadya mga katropa. Sir Solomon Antonio, mayo nga pagtutok lang dira sa may banwasang Pontevedra. O dira ya sa banwasang Pontevedra yan nami daya maghigop sang sabaw nga daw langit sa kanamit daw in pierno sa kainit. Oh, walang iba kundi dira lang sa tonda nga amigo nga si Toto Juan Bilvis. Salamat gito ah sa padala nga kwan nga Bachoy. Oh, sige, shout out lang kay salesman pari Jeffrey Inuslay sang Extend Global Corporation. Oh, Inuslay ah. Sige ah, sa parintita da. Oh, salamat man sa kay Lia Fardigno. Oh, si Sir Eric Biring. Oh, nagapamati man dira sa may Hamol Awon Panay. Salamat kin Sir Eric. Kaga sa kay Solomon Antonio nagapamati oh. Samtang nagabiyahe sang tricycle. Ano si Sir Solomon Antonio, yun ang galing na gubo na naiya ang XFM Rojas sa yasin niya motorsiklo, sa yasin niya tricycle. Kaya nga man, naka-bluetooth speaker, no? Naka-connect sa bluetooth speaker ang yasin niya cellphone. Oh, kag nagapulo pa mati, siya din sa XFM Rojas. Ay, salamat, nakasulod sa live. Oh, patamyaw man sa silent listeners nga si Amilin CB. Marbibi, oh, si Rosemary Barogo, Ma'am Imi, Sir Solomon, Ma'am Lisa, salamat gid. Muna yan Sir Eric, no? Sa mga silent listeners naton, dara sa kay Ma'am Emilian Marbibi, sa kay Ma'am Rosemary Barogo, alawin sila ka mo pamati di sa XFM Rojas. Kaya sadyadi, nabla Sir Solomon. Si Doy Arthur, dara sa West Villa Flores, Mayon Capiz, mayo lang ang pagtutok. Sa Di Jesus, katropang Mike. Anong di Jesus mo? Ah, siguro kaangot sa dinuguan kayo na. Manyagat na katropang Mike, sudaan dari insalada nga langka. Wow, sa kanamiton. Buta nga nasun sang gamay nga dilis na no, mga katropa. Ay, namit gida. Paborito gid na ni Bogart, the big boy. Katropang Mike with the puto. Ah, oo, dinuguan no, nga may puto. Nami na iku ano i Paris. Bisan wa iku katilaw. Oh, dinuguan lang niya, dinuguan lang gid na niya. Kun puto, puto lang. Oh, sige ah. Si Sir Nui Dilyava, good afternoon, no, from Maayon Vines. O sa mga taga Maayon Vines dira, no, good morning. Salamat kin sa pagpamati. True. Na binagid kay Sir Nui Dilyava. Si Joey Catalan, good morning lang, nagalantaw gid subong. Kag si Maria Gabia Bermijo, salamat sa mga taga President Rojas Capiz, ah. Nagapamati kag nagatutok man subong nga agad diri sa aton nga palatuntunan. Maga panumbalik kita mga katropa ang oras. Alas 11:11 na sa aga ang ini nga oras ang bulog nga ginadulong sa inyo sang M. Luwelier tulay ng pamilyang Pilipino.
2: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin

0: Santa Un Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santa Un Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santa Un Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santa Un Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santa Un Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santa Un Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at magbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santa Un Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Kape na may natural energy booster. Santa Un Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santa Un Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santa Un Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santa Un Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santa Un Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santa Un Plus Coffee Mix. O ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santa Un Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delictable na Santa Un Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santa Un Plus Gold.
4: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko da son kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santa Un Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
2: Santa Un Plus Gold. Makal sa mga butika. Santa Un Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald. May bag-o ko nga diskubre nga pangmalakasan nga kape. Santa Un Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kag himo sa gintingob nga prutas, kag tanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santa Un Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Santa Un Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santa Un, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santa Un Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: mabibili sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang

0: Dr. Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Hala! Ka-exciting!
3: Wow!

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: XFM.
3: XFM.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain.
13: Mabibili sa mga butika.
4: From Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
14: Exciting!
15: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kagsang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
16: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Time check ang oras, alas 11:23. Ang ini nga oras, ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday. Pabalik din sa ato sa inyo palatuntunan sa gihapon nagapamati kamo sa programang Sentro. Sa gihapon upod sa inyo nga anchorman ini si katropang Michael Denosta Inuslay. Okay, sige sa aton nga mga listeners sanay nga nagapamati subong nga agaw. Buson tala ning aton nga mga mensahe kay pasudon tang report sa aton sini nga patrol. Diri sa aton nga palatuntunan sa subong nga agaman mga kabyanan. Para nga ti makadamo kita, no? Damo kita karon sa mga pag-aistoryahan diri sa aton nga pagpangalagad mga katropa. Sa mga listeners naton, no, nga nagatutok. Inda mo gid sa nagaabang-abang subong sa aton sining programa diri sa subong iya nga mga tinion mga kaabyanan. Good morning anay dira sa kay Brian Antonio. Bullseye kag Sentro listeners. Good morning. Salamat gid sa pagpamati kay Sir Brian Antonio. Kay JM Ismedio, no? Good morning man. Sige, so pasodon ta na report sa katon sini nga patrol. Si katropang Christine Diana Ropa. No, siya sini nga dulo nga report. Diri sa aton nga palatuntunan sa subong nga aga, no, mga katropa. Sige, ara na sa piyak nga linya si katropang Christine. Katropang Tin, maayong udto. Say mo sini nga report, please kami. Live report.
1: Posible nga liwat naman nga magapapili kag magabalik bilang isa ka party list representative si Attorney Nathaniel Odocato. Ang ini nga mensahe mismo ang ginpaabot ni Capiz Governor Ferdinand Castro sa ginpatigayon nga Barangay Night sa Tilibugan Festival sa Banwasang Sapian. Sa nangin mensahe sang gobernador katropang Michael ginpahayag gid sini no nga mangin na mapawa sunod ri ang buwas damlag sang Banwa kagasang dilog nga probinsya sang Capiz sa tion nga liwat nga mangin kongresista si Attorney Odocado. Dugang pa sini pananglitan nga liwat nga mangin tatlo ang kongresista nagikan diri sa probinsya sang Capiz. Dako gid sini ang mabulig man katropang Michael sa political stability diri sa aton sini nga probinsya. May baluan si Attorney Odocado ang tumandok gid no sa nga Banwasang Sapian kung sa diin sa dablaglang katropang nga Michael nagresign ini sa yas nga posisyon sa Kongreso bilang tiglawas man sang one tahanan party list. So para sa dugang nga impormasyon, yari katropang Michael pamatian ta ang kabahin sa nga nasambit man nga speech ni Capiz Governor Ferdinand Castro.
2: Dami kung ari si Congressman Odocado, wala na siya sa iyong parties apang siya nagadalagan niwa bilang Congressman parties sa lain naman ng grupo. Kagina akong ginadayaw, akong ginatangimulangan, kay kung ang mga Sapianon magpilog lamang, respetuhon ang kahintangan kap ang tagsa-tagsa, sigurado ko na mas malayo ang abuton sa inyo naman. Sa atong ng mga barangay officials, liwaton ko ginawa.
1: Sentro. So, sunod rin no, kay Governor Castro, katropang Michael, patod gid nga madamo sang bulig kag mga proyekto ang sarang pang madala diri sa atos nga probinsya. If ever nga tatlo liwat ang magapungko sa Kongreso, kusa din tigisabi sa Premier Distrito kag Segundo Distrito, no, kag isa man sa party list representative. So in si Attorney Nat bala katropang Mike no knowing man niya kilala gini sa bilog nga probinsya sang Capiz bilang kong tulong no kag ante sini magbiya sa yas ni nga posisyon sa one tahanan party list nakadihon ini siya sang madamo nga mga hagna nga napuslan gid no sa nga bilog nga pungso na Pilipinas. So apisar pa nga wala siya sa pwesto no katropang Michael sa subong nga mga tinion ay sa gihapon padayon ang iya sini nga pagpanerbisyo no kun sa diin sa aton ganis yes. Nga aktibidad man sa nagligad lang mga binulan no nangin kabahin man ni siya sa aton sing activity ang serbisyong katropa. Gusto din isa siya sa aton sing una iya sing opisina, isa sa aton sing katro partners no sa aton sing serbisyong katropa sa duha nato naka ka version o kung ano na gani yung ka-season sa nga tons ni nga servisyong katropa, katropang Michael. So, sa less than 10 months pala, no, nga pag-alagad man sini, sandig sa datos na gikan sa website sang House of Representatives, ining si attorney nat katropang Michael, naka-author ni siya sa nga sobra 120, ha? 120 ka mga...
0: Kaduro!
1: Yes, 120 ka mga principal authored bills sa iyas ni nga pagpungko.
0: Di, ang ibang katropang Christine, himo nila na?
1: Ambot lang, ha? No? Kaya magluwas pa na sa lima niya ka mga co-authored bills nga nakaupod siya. No? Nga mag-himo sa nga bills nga saranggit nga mangindalayon nga hagna kag syempre ako nagnalagi kag syempre ma ano man naton ma-apply man naton ma-implement no sa bilog nga pungso Pilipinas so knowing na damo gani sang nanugunan siya eh no katropang Michael
0: damo
1: gani kay init ang iyas ni nga buli sa kongreso nag-resign na siya kay bangod kuno sunod diri katropang Michael sa iyas ni nga health reasons no health condition so
0: may mga rasones.
1: Yes.
0: So, bataon pa man ah. Bataon pa man ni si attorney nat katropang Christine.
1: Yes, of course no katropang Michael kag hopefully ah no nga makabalik ni siya sa pwesto kag syempre makaserbisyo man sa malawig nga panahon ano para sa atons ni nga not only diri sa probinsya sang Capiz kundi sa bilog gid nga pungsod Pilipinas katropang Michael. So ini ang ginakwan subong ano gina look forward sa nga mga pumuluyo kag even si Governor Castro no katropang Michael.
0: Kag isa pa katropang tin nibaluan naton nga apisara nga wala na siya sa iya sini nga serbisyo. Padayon sa gyapon no iya sini nga pandikaldo no nga programa nga ginadihon no katropang Christine.
1: Yes, katropang Michael tama kag itira kag nakabuligid no sa tons ni nga mga kauturan man katropang Michael.
0: Kag personal nga gid niya nga iya gid personal nga kwarta no iya sini nga ginapalakat no para lang madihon ang ining mga programa no nga padayon nga gina saknag man sang mga kauturan naton diri sa probinsya sang Capiz.
1: Kay balaan mo katropang Michael ang iya sini nga goal or ang iya sini nga agenda no nakatuon ni siya sa ikaayong lawas mo no kag sa welfare sang mga pamilya baga paumwa dapi sang maritime sector kag iban pa no gani damo ni siya sang may ginakabisihan man so aside sa iyas ni nga pagiging abogado at ano gid no ara gid sa public service ang iyas ni nga kwan ba lang ang iyas nga tagipusoon katropang Mike.
0: Amo gani katropang Christine no kag may pagulikid gid siya no sa aton sini nga mga kauturan kung ano man yang iya sini nga sinumpaan during ati ara siya sa posisyon sa gyapon dala nga dalagin niya katropang Christine.
1: Kag nabatsyagan gid sang mga pumuluyo man katropang Michael.
0: Sige.
1: All right, ang ini nga balita ang buylogid nga ginadulong sa inyo sa nga dekalidad nga produkto sang Yas Jo Health Incorporated ang Santong Gold Herbal Tea nga himo sa Longgay, Turmeric kag Sumon Park nga manggaranon gid sa health benefits. Ini man ang gitpatamis ang stevia nga nakita sa pagtuon nga saranggid nga mabalad sa blood sugar levels kag ang incidence ang sensitivity sang ato sini nga lawas. So gani, mabakas aton diri nga mga leading drugstore sa Mercury, sa Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy, Southstar Drugstore kag sa Grace Pharmacy. And sarang nyo man nga matukart mga katropa sa so, idrang mga Shopee kag TikTok Shop. In ang balita direkta diri sa akos nga hamtangan kag sa palatuntunan na sentro, ako naman si katropang Christine Dayan Ropa, ang katropa mo. Sentro.
0: Nabatian mga kabiyanan ang report ni katropang Christine Dayan Ropa. May kangtanan man sa posible no nga pagbalik ni attorney Nat Udokado mga kaabyanan sa pag-serbisyo, mga katropa. So, kamo nang bahala nga magbinag-binag. Kaga konsaton lang man niya, apisar nga ti mga katropa, wala si attorney, no? Natodokado sa yasin nga posisyon. At sa gyapon pa dayon siya, mga kabyanan nga nagabulig sa mga kauturan naton diri sa probinsya sang Kapis. Paghatag mga kabyanan sang serbisyo nga mismo kaugalingon niya nga kwarta among iya sini nga ginagasto mga kabyanan. Sentro. Oh, ti na ma mabatyagan niyo ina mga kabyanan sa iban. Damo sa mga nahinayang naghalin siya mga kabyanan o kung nagresign siya. Siya sini nga posisyon bilang anay no sa one tahanan party list mga katropa. Pero sige lang, hulaton naton kaga bantayan mga kabyanan. Kasi nga magabalik man niya si attorney na. So amo ginaya ang aton sininga balantayan mga katropa. Mismo ang gobernador sa aton sininga probinsya mga kabyanan ang panambiton, no? Sina mga katropa during sa ginhiwat nga kapistahan dira sa Maybanwa sang Sapian Kapis mga katropa. So ini ang programa mga kabyanan, ang bilog ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, may aray ni sang maca kag Labo Huasca Herbal Extract nga popular gid sa South America, nagapapagsik kay nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas ang libido level sa lawas. Gamitay ni mga katropa 30 minutos antes maglabing-labing kay misis. Kay ang isa kay kapsula sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyo sini nga performance kag ang inyo nga quality time. Turbo Dietary Food Supplement for Men, di kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved kag safety ngayon noon. Mabakalini sa pinakamalapit nga mga butika sa inyong mga lugar. Kapareho sang Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Super K Drug Store kag sa iban pa nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyong sining mga Shopee kag TikTok Shop. Sentro. Alright mga kabyanan, sa ato na naidugang mga balita. Diri sa aton nga palatuntunan mga katropa. Ang banwasang Dao mga kaabyanan, no, nag celebrate sa Nutrition Month 2026 mga katropa. So isa na diri sa aton man nga mga pagabantayan nga balita, diri sa aton nga pangalagad sa subong iyang aga. No, mga kaabyanan. So ano bla ini nga programa mga katropa inigin silibrar sa nga aton sini nga banwa mga kabyanan dira sa may banwa sang Dao. Sino nga mga opisyalis nato na mga nagapanguna kag mga bisita man nga nagpadulong sa banwa sang Dao mga katropa, siya idalom sang liderato no ni Mayor Jimbo Nonong Baruela. Samtang sa dugang naton nga mga balantayan nga balita, diri sa aton nga pagpangalagad. Apat ka mga kawatan natigayon nga madakpan matapos nga nagsulod dira o sa isa ka subdivision dira sa may bahin sang Barangay Kagay, siyudad sang Rojas mga kabyanan. Konsa din ang target sini mga katropa? Puro mga saway. Mahalang kilos ang saway. Sobra 600. Imagine nyo na mga kaabyanan. So, bantayan nyo na diri sa aton nga pagpangalagad kaya aton ina diri nga pagatutukan man mga katropa. Samtang ining subject person sa ginkasanga drug by bust operation sang Kapis Provincial Drug Enforcement Unit nagareklamo bangod sa ginapahayag sala nga pagdakop sa iya mga kaabyanan. Ginaako niya mga katropa nga nagagamit siya sang shabo. Pero ang items siya sunod rin sa iya, hindi iya yung mga kaabyanan. So amo man na diri ang inyo sining nga pagabantayan kag pagatutukan diri sa aton nga pagpangalagad sa subong nga aga mga katropa.

0: Kaya mabudlay karon nga nagapinangawat sila daw sa may barangay Kagayo, sunod rin sa kay barangay Kagawad Isidro Aragon. No, mga katropa. Sunod rin sa aton sining nabaton nga impormasyon. Kagabi alas 7 nakabaton sa pagpanawag si barangay Kagawad Isidro Aragon sang barangay Kagay nga may aras ang nadakpan nga apat ka mga persona. Kalakip ang pila karon ka mga minor de edad. May bata to nga daw tagahawa ko lang asta maniwang. Amo ni mga kabyanan, sunod diri ang ginapasulod sa balay kay ti siya yang makaigo sa giha mga kabyanan. Sentro. So ining balay, so under construction pa ini mga kabyanan. Kagang tagiya sini taga 5th district sang Iloilo. So mga katropa, kagabi nadakpan ini sila sang gwardiya kay naglaong ini sila sunod diri nga may kadtuan dira sa sulod sang subdivision ng Ila Kunotiyo bangon nga pangayo kuno sila diri sang kwarta. Sentro. So likom sa ihibalo gali mga kabyanan, may lain gali nga tuyo. Hay makadto ka sa imo tiyo, sa imo parente da sa subdivision. Oh, may bit-bit kaya nga mga gamit pang cutter sa mga wirings, pang sunog sa mga wiring mga kabyanan, kag pagbukad to sa bag mga katropa. Sentro. May pilato ka mga wiring sunog, may mga saway sa sulod sang ila sini nga bag. Sentro. Ay, sino tay tinunto nila sinibla? Sa mo to mga kabyanan, nadakpan sila sang gwardiya. Kay gilayon man nga nagresponde ang aton sini nga Kagay PNP. Nga naka-base man dira mga kabyanan sa barangay Kagay. Kaga dito mga katropa, gindala ini sila dira sa may bahin sang Roja City PNP para sa nagakaigo nga disposisyon. Kay hindi lang galima kaisa ka bisis sila dira nga nagsulod. No, kaisang nagligad gali mga kabyanan nga sinimana. Gin-strike na nila ining mga balay ang ining balay rather mga kabyanan. Kagang ila diri nga nakuha mga katropa ining mga magagmay lang anay nga mga wiring nga amo ni mga kabyanan ang ila sini nga ginpangutod, ginpangsunog kay sunog nga mga wire natong nakita nila mga kabyanan sa sulod sang bag. Kaga sunod diri ginbalikan lang nila kagang ila ining nga gin-strike kan liwat ang balay ang mga dalagko na nga mga wiring ang ila sini nga ginpuntoriya. Bao ko ay madakpan ito na ubos ginigali ang wiring sa sulod sang balay. Pero mga anay, galitang muda nga ginamat-amat niya it ang mga wirings galita. Ay maluoy ka. Amo ginakamuya kalampingasan? Madala pa ka mo sa mga minor de edad nga among inyo sugoon nga masulod sa balay? Ay, nami ka mo guro pang lapdusan tubo sa taludtod ay.
1: Subukan, masisira ang buhay mo.
0: Amo na mga kabyanan kung kaisa sugo sang kapigadohon o sugo sang inyong bisyo. Ay karon yan, pinangrat-rat. Ay maluoy ka mga katropa. So nakadetain sila dira mga kabyanan. Okay, tanyo na sa aton sining nga live. Ara daw may mga cutter, may mga dalagko nga mga pang utod gidya sang wiring mga katropa. Tiila sini mga katropa nga kwano nga amo ni gidaan subong ang kwan mo. Ang uso subong ang kinawatay sang saway. No mga kabyanan, nami siguro ni utdon mo ning saway kag ibalikot sa iya sini nga liogo. Ining isa ni nga ari sa punta sa picture mga kabyanan, no katigulang na pero ay gid pagrespeto ah. Dalo na patana sa katuntuhan ng mga kabataan. Mga awat na lang gila siya, mga ayo, madala pa siya sa backup niya. Amo ni mga kabyanan ang ginasugo, suno dire, sa pagpamangkot mga katropa, no? Amo ni ginasugo nila nga masulod sa balay, kay siyempre siyang makaigo sa giha sang kwan mo, sa buho pasulod sa balay mo. Oh, mga kabyanan. Sentro. Ay, katunto nga sahi isang kwan. Nami pang utdan to, kwan, kamot, itudlo, blahaw. Oh, nami pang kakasan sang kuko. Sentro. Aning mga pliers nga dala nila ni nami niya mo ni kwan blaho ilungi sa kuko dabla mga kabyana no
1: subukan masisira ang buhay mo.
0: Di kuala ni tay, kuala ni nang tiyaw-tiyaw lang.
1: Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo.
0: Joke-joke lang to tay. Ang mga ginaya mga kabyanan mo. Oh, imagine nun ta. Oh, ay kung huwag madakpan yung balayin. Ay, yung balayin eh. Kung ito madakpan mga kabyanan to ang kwanto. Ining mga kawatan eh. Ay, mabalik to ya ang tag-iyas ang kwan. Makadto to ya sa balay da. Maonto sila ya sang sugat. Iway, way niya gasiga. Way ka mo nagkalahuya sa kapwa nyo Pilipino. Nga mga awat ka mo. Oh, dibla? Way na ano man. Way gika mo na huya sa, ano, sa sining mga tagbalay na yung naging pinangkawatan yun eh. Oh, kung si Presidente Marcos, paano gani?
2: Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
0: Ang muna iya? Ay, maluoy ka. Oh, si Toto Valdison Escalada, oh, hindi niya sugo. Sang kapiga doon, sugo na sang panulay nga ra sa ulo nila. Ari ang kabahin sa aton sininga interview sa kay Barangay Kagawad, Sed Aragon, mga katropa.
3: Yes, tama ina no, katropang Michael no. Unas tanan no naghatag ita katahuran no sa tanan nga mga tagpalamati kasang XFM Rojas no. Tama ina nga nakaabot ina impormasyon sa aton kahapon siguro sang gabi around mga 7:45 no. May nagtawag sa akon upod nga konsihal nga may ara nga nadakpan nga mga minor di edad no. Somewhere diri sa subdivision diri sa Barangay Kagay no. So insikida no aton gin pagatuan sang aton nga CBO sang aton nga chief na CBO kag sang aton nga patrol no kag aton digto gipagatuan ang area. Pag-abot digto no positive may nadakpan apat ka minor di edad kag inilunsay mga pangayawa katropa nga Michael.
4: Hindi gid dili diri sa mga taga isa ka mga residente sa Barangay Kagay.
3: Negative hindi gid no kag gin pa-verify namon sang aton CBO, Chief CBO nga si Melvin Abong no. Kag digto nakita niya nga puros mga pangayaw ini katropang Michael.
4: Sa nakita kon sa may mga na-recover nga mga gamit sa ila kon sa pagkadakop sa ila.
3: Sa aton pag-usisa may ara silang mga gamit no. Kaga medyo masubo gani nga balita sa to kay may mga bata, may bata silang opod no. Kaya mo guro tong ilang ginagamit para makasulod no sa gamay nga buho dito no, person sa CR nga may gamay nga buong ampon no makasulod para makasulod sila sa isa ka balay no. Kaga ang masubo pagid kay puros mga minor de edad no. Kaya mo ini subo nga nag-operation dahil kabalo kita katropang Michael. Ang mga saway kundo medyo mataas presyong saway no. Amoy na siguro nga ang rason nga man nga halagi nilang pinanguha sa mga saway at lupa Michael.
4: Amo gining ila target.
3: Yes, amo gining target kay mga gamit sila according sa aton CBO, may mga gamit sila pang cutting sa mga wirings.
4: Okay. So after sa to cons na respondian sila to sang aton sini nga mga tanon. So din sila gindala sila sa aton sini nga City Police Station.
3: Yes, gindala sila sa aton nga Ruas Police sa Ruas City Police Station no, kay nagtawag kita sa aton nga mga aton police. Kay may-ari kita ding standby nga pulis nga kita bulig kaga insigida ginakadtuan man kagintila sila sa police station.
4: Kaya in particular nga lugar diri sa imo sir cons no, sa Barangay Kagay.
3: Bali diri ini katrong may tropang Michael sa San Lorenzo Ruiz Subdivision 1.
4: Oo. Pagadto sa posta ko.
3: Yes, oo.
4: Okay. So kun lang tawon naton cons no may gwardiyado man tuod ang lugar, may ara posible abi sila ginagiyan git nga makasulod sila sa mga lugar.
3: Actually inang area ang San Lorenzo Ruiz sa halos padir naman ina, no? Oo. So posible kung makalusot sila somewhere sa padir sila masaka kay sure may ara kita nang may guardiya gina dira ya oh katro po Michael.
4: Okay, sa imo barangay cons no ni baluan naton nga daw madata gid ang pagkakinawatay dire no mauntat mabalik naman. May ara nga ginadihon nga tikang nga aton sini nga barangay para nga maaksyonan no ang ini nga problema karon.
3: Yes sa katro po Michael no. Ang barangay official no sa pagpanguna sa nga aton pinalang kapitan wala gid nagkauntat no sa pagdihon no sa pag pagita sang paagi kung paano ini madakpan ang mga hindi maayo nga mga tao nga naghimo sa atong barangay no kag kun nabalaan nato do halos hindi laman barangay Kagay do halos bilog nga barangay no ang buhi ning problema namon subong pero kami nagadihon kita sang pamaagi kung anong maayong himo naton kag siguro nabalaan naman ninyo nga nagligad may ari naman na nadakpan na ang isa sa mga makawat diri sa barangay Kagay no. So subong ongoing aton nga mga plano para ini matakna ini katropang Michael.
0: Nabatian mga kabiyanan si Barangay Kagawad Zed Aragon sa Barangay Kagay Roja City. Na kung paano nadakpan ang ining mga kabataan kaupod ang iban gani di mga kabiyanan tigulang na Tigulang na pero ay giga parespeto ay gapataha. Sentro. Kawatan gapon. Sentro. Eh mga awat ka mo ang kinawatan nyo, ang kita sa kinawatan nyo, pakaon sa pamilya nyo. Sentro. Ay paano na karon ko madunlan, karon kag madulan ginhawa na karon mga kopdanan nyo da. Sentro. Inulsol nyo. Sentro. Sige, anon ta mga kabiyanan kay tiya mo na ginayang kabuhi. No, mga kabiyanan sang tawo. Hindi mabuhi kundi kapangawat. Mga kawatan gani sa official sa gobyerno. Sentro. Minilyon gani gid. Roway gani gyapo na priso. Ayoy. Oy, mayo nga pagtutok lang dira o sa aton sininyo mga katropa. Oh, sa kay Tuto Valdison Escalada kung makalabay ka di sir. Mike sa balay pasampol ko simo ang tubig sang pure flow. Water refilling station. Aba. Ayoy. Aba tilawanta eh. Si Jacqueline Bonsalan Osorio, good morning. Si Bernard Villanueva. Mayong ito lang katropang Mike, abalong kagbangros lang ang panyaga. Abaw, sa ka na mitor. Namit na sir kaga. Mapasabaw, butangan mo rason sang siling makaha. Abaw ah. Wow. Always good nagapamati 4 a.m. to 5 p.m. Si ma'am na Liza Digala. Oo, ay ginaya nga dalis uliso yung radyo yung ma'am. Mga online sa cellphone gapamati sa radio. Oy. Amo na iya. Online sa cellphone para nga makapadala sang mensahe, pero ang dalongga nagapamati sa radio. Dibla? Si Luigi Dimo, good morning. Si Hilda Villanueva. Oh, partner sa ninuguan kag puto. Amo gani no. Way kuya katilaw abisin ayam. Nami gid man gali na. Si Loisa Catalan Agihap, mayo nga pagtutok lang ma'am. Salamat sa pagpamati diri sa XFM. Si Sir Rex Castillo Ramirez. Mayo lang nga pagtutok diri sa Mayagoho, Panay Capiz. Salamat gid sa pagpamati Sir Rex. Galanog naman ng XFM to sa Agoho kag. Sa imo dra bogos nga pamilya. Si Maria Gabia Bermijo, good morning sa Barangay Bungbungan, Mayon Capiz. Sa gumagawa no da sa kay Christina Dimac Dicamos. Oh, mga kaabyanan. And Meren Dicamos. Oh, sa family Balyun. Salamat gid. Sa partner ko da kay Janie Smedio, good morning. Kay Sinalin Finiquito Tabigi, good morning. Sa father ko da no sa kay Miguel Inuslay, da sa Barangay Duyok daw Kapis. Sa sister ko da kay Mary Jane. Nagabantay karon kay Chris Jeremiah. Si Monico Iho. Si Joey Catalan, shout out lang padol kag pupo dira sa Dulangan Pilar. Good noon katropang Michael from Elma Ordas Agihap. O salamat gid sa pagpamati mama. Si Ma'am Flor Abelio, good morning. Sir Mike, pa shout out lang sa Abelio family sa Panitan Capiz. Si Flor Abilio kag si Dila Ilaway, isa lang ila profile picture nga duwaw. Sir Bernal Villanueva no, nami gid na yago pandayon ang barangay kag SK election aba. Si Divine Grace Asser, good morning. Si Michael Artatis Asser, si Toto Ernesto Alvarez sa Matcom Burgos, nagapamati sa programa mo sa subong mga tinion. Si Parikoy Kudra Arsing Ononoy Arsing no, si Parikoy Idel Oliveros daw nagapamati gid. Si Peter Clark Ventura Robles pang ano okay. Salamat gid sir sa pagpamati ah. Si Pueblo no, si Michael Artatis Asser no, nagapamati no. Gaya obra ko no ya misis da sa Pueblo. O, sige, salamat gida sa pagpamati. Kay Ronald Adrian Bagyo, o dira sa Merkado, sa Radyo Merkado, nagapamati man subong ang mga tini-ondre sa aton nga pagpangalaga do. Salamat gida sa kay Migo tada classmate Ronald Adrian Bagyo. Si Rodel Intong, good morning. Kay Lea Fardigno, kay Ruel Loyola, good morning na da sa imo, sir. Salamat sa pagpamati dira sa may Kulasi Port. Salamat gid kay Sir Ruel Loyola. Wala na ta oras kag tiempo diri sa aton nga pagpangalagad. Kulabos naman kita sa oras. Kulang naman kita sa oras, mga katropa. Ay, nako. Sa ngalan ng lamang sa inyo sining regular nga angkorman, katropang Christine Dayan Ropa, sa patrol naton katropang Elmer Estimar. Sa technical side si katropang Jason Anonoy. Ini naman ang inyo alagad, inyo nga angkorman, katropang Michael Denosta Inuslaya. Para sa 106.5 XFM Roa City Capiz, katropa mo, exciting!
5: XFM. XFM.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape amo ang Suntone Gold Coffee Mix. Swak na swakid sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Suntone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Suntone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Branded nga second hand motorcycle bala ang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang tila mga motorcycle lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
6: Hala, ka-exciting!
7: Wait!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz.
0: Ang mga pauning headlines, hatid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Laban sa korupsyon, top issue na gustong marinig sa SONA ni PBBM.
2: Attorney Salvador Panelo itutulak sa si Senador Robin Padilla bilang pangulo sa 2028 kung aatras si Vice President Sara Duterte.
0: Congressman Leviste gustong gawing tax-free ang mga kumikita ng 50,000 pababa.
2: 7 sa bawat 10 Pinoy naniniwalang dapat ibatay sa ebidensya at sagutin ni VP Sara Duterte ang impeachment case laban sa kanya.
0: Pamilyang Bilyar willing na mag-donate ng lupa para sa LRT 1 Cavite Extension.
2: Signal number 2 nakataas pa rin sa ilang lugar sa Luzon dahil sa bagyong Quiapo.
0: Palitang regional katropa PBBM bumisita dyan sa Palawan, tig 200,000 pesos na tulong personal na ipinabot sa bawat barangay.
2: Sa balitang international, Iran hindi umano seryoso sa peace talks ayon kay US Secretary of State Marco Rubio.
0: Showbiz, Claudine Barreto nakiusap po sa mga fans na itigil ang paggamit ng kanyang pangalan sa mga fan accounts.
2: Sa balitang sports, sa last Pilipinas men nalaglag sa Cambodia sa CV Cup.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, Biyernes na. 24 po sa July 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita laban sa korupsyon, ang pangunang isyung nais marinig ng mga Pilipino mga katropa sa papalapit na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: SONA 2026.
0: Batay sa survey ng PALSA ESA, 29.8% ng mga respondent ang nagsabing nais nilang talakayin ng Pangulo ang kampanya laban po sa korupsyon, kabilang ang investigasyon sa mga anomalya sa mga flood control projects. Pumangalawa naman ang usapin ng abot kayang presyo ng mga pangunahing bilihin na nakakuha ng 18.7%, habang kabilang din sa iba pang issue na gustong marinig ng publiko ang trabaho at kabuhayan, kahirapan, ilegal na droga, mababang sahod at mataas na presyo ng langis. Isinagawa ang survey sa may 2,400 adult respondents mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Umaasa si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na tatalakayin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address o SONA ang dagdag sahod para sa minimum wage earners at ang pagpapatuloy ng kampanya laban sa korupsyon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Sendanya na umaasa silang mag-aanunsyo ang Pangulo ng wage increase kasunod ng hindi natuloy na panukalang 200 pesos na aumento sa minimum wage noong 19th Congress. Inaasahan din umano nilang magbibigay ng update ang Pangulo sa kanyang kampanya laban sa korupsyon, lalo na matapos ang kanyang naging pahayag noong nakaraang SONA na mahiya naman kayo laban sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa flood control project.
3: We hope that the president will make good yung promise niya na tutulungan ang ating mga kababayan na makatawid dito sa napakatinding pagtaas ng presyo na nararanasan natin ngayon. Tapos pangalawa, paano paninindigan ng administrasyon ito yung drive against corruption? Kasi oo, meron na mga nakasuhan, pero sa dulo kasi, sa karanasan natin sa bansang ito, maaaring may nakasuhan, pero kung mayaman at makapangyarihan, sa dulo maa-acquit din at makakalusot. Iba yung kinasuhan, iba yung may conviction.
2: Si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, seniors kontra kurakot dadalo sa zona ng Sambayanan. Dagdag pension daw at pananagutan sa korupsyon ay giniit. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Makikilahok ang grupong Seniors Contra Kurakot o SKK sa isasagwang People's State of the Nation Address o SONA ng Sambayanan kasabay ng ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 27. Bit-bit ng grupo ang panawagan para sa dagdag pensyon ng mga senior citizen, mas mataas na sahod ng mga manggagawa at pagpapalagot sa mga sangkot sa katiwalian. Ayon sa SKK, dapat itaas na 2,000 piso kada buwan ang social pension ng mga nakakatanda mula sa kasalukuyan 1,000 piso upang mas makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Iginit ng grupo ang pagbawi sa umano'y na sayang o nawalang pondo ng bayan at pagsasapa ng kaukulang pananagutan laban sa mga opisyal na sangkot sa korupsyon. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na alisin na ang income tax ng mga empleyadong kumikita ng 50,000 pesos pababa kada buwan. Ayon kay Leviste, kulang na ang kinikita ng maraming manggagawa dahil nagbabayad pa sila ng 12% value-added tax o VAT sa mga bilihin at serbisyo. Igrit din niya na hindi na sapat ang buwan ng sahod na 30,000 pesos hanggang 40,000 pesos. Kaya hindi na umano dapat bawasan pa ito sa pamamagitan ng income tax. Para kay Leviste, mas makabubuting gawing tax-free ang mga kumikita hanggang 50,000 pesos kada buwan kaysa gamitin ang buwis upang ponduhan ang iba't ibang programa ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
0: Gagamitin ang pamahalaan ang naipong 22.7 billion pesos. Ito daw po ay savings para tulungan ang mga Pilipinong naapektuhan ng krisis sa Middle East. Sinabi ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na bahagi ng pondong ito ang inilaan para sa pinalawak na uplift program. Kabilang pa rin ang mga ayuda sa mga magsasaka, manggagawa, commuters, OFWs at iba pang sektor na naapektuhan po ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Castro, mula sa nasabing savings ay inilabas na ng Department of Social Welfare and Development ang 12.57 billion pesos para punduhan ang cash assistance sa ilalim ng uplift. Sa ilalim po ng pinalawak na programa, sinabi ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na 7.5 milyong pamilya o umigit kumulang sa 37.5 milyong Pilipino ang makatatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Itutulak ni dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo ang kandidatura ni Senador Robin Padilla bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028 kung hindi tatakbo si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Panelo, hindi dapat maliitin ang kakayahan ni Padilla dahil napatunayan na nito ang lakas ng suporta ng publiko matapos manguna sa 2022 senatorial elections. Anya, handa siyang suportahan si Padilla kung sakaling hindi tumakbo si VP Duterte sa susunod na presidential race.
1: XFM News Nationwide.
0: 7 Pilipino o 70% ang naniniwalang dapat harapin at sagutin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment charges laban sa kanya. Batay sa survey ng Social Weather Station na isinagawa noong June 20 hanggang 29, 13% ang undecided, habang 17% naman ang hindi sangayon. Tumaas din, mga katropa, ang net agreement score sa positive 52 mula sa positive 47 nitong Marso. Ipinakita rin ng survey na 74% ng mga Pilipino ang may alam na nasa Senado na impeachment case at inaasa magpapatuloy ang paglilitis. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa may 1,200 na mga adult respondents sa buong bansa na may positive-negative 3% margin of error sa national level.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Ping Lacson igrit na ang OVP catering request sa Senado ay posibleng lumabag sa batas. Narito ang report. Binigyan din ni Senator Judge at Senate Committee on Accounts Chairman Panfilo Ping Lacson na posibleng lumabag sa Government Procurement Act ang kahilingan ng Office of the Vice President o OVP na sagutin ng Senado ang catering services ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Lacson, may natitira pang 22.6 million pesos mula sa 2025 budget ng impeachment trial na maaaring gamitin sa pagkain ng prosekusyon at depensa, mga testigo at support staff. Anya may sarili ng accredited caterer ang Senado na dumaan sa tamang bidding process. Kaya ang pagbabayad sa caterer ng OVP ay maaaring maging paglabag sa procurement law. Dagdag pa ni Lacson, sapat ang natitirang pondo ng Senado para tustusa ng mga gastusing may direktang kaugnayan sa impeachment proceedings, kabilang ang pagkain ng mga opisyal na kalahok sa paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, nilinaw ni dating Department of Public Works Highways official Montrexis Tamayo na kusa siyang sumuko sa mga otoridad sa Israel. Matapos po nitong malaman na may nilabas na warrant of arrest laban sa kanya noong Nobyembre 24, 2025. Ayon sa abogadong si Attorney Bon Anyunuevo, tumatay yung legal counsel ni Tamayo, nasa Catholic pilgrimage ang kanyang kliyente sa Egypt nang malaman ang arrest warrant laban sa kanya. Nagtungo agad ito sa Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv para voluntaryong magpasilalim sa kustodiya ng mga otoridad. Mula sa kanyang voluntary surrender, nakakulong si Tamayo ngayon sa male dormitory ng Quezon City Jail sa Payatas. Sa pagdinig po ng Sandigan Bayan, sinabi ng prosekusyon na handa itong kilalanin ang voluntaryong pagsuko ni Tamayo na maaaring magsilbing mitigating circumstance sa ilalim naman ng revised penal code. Si Tamayo ay kabilang sa mga co-accused ni dating Acobicol Representative Sal Di Co sa kasong may kaugnayan sa manay manumalyang 289.4 million pesos na road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, posibleng ubusan na ang LRT1 Cavite Extension matapos ipahayag ng Department of Transportation o DOTR na bukas ang Villar family na i-donate ang bahay.

0: mo lang 440,000 daily riders.
1: XFM News Nationwide.
2: Mahigit 1,000 puno sa Marikina ang namumurong maputol dahil po sa Metro Manila Bridges Project ng Asian Development Bank. Ayon sa semi-annual report ng third-party firm na Lichelle Technologies Inc., kabuang 1,096 na puno ang maapektuhan. 514 dito katropa ang inaasang puputulin para sa pagtatayo ng Bridge 1 na magdudugtong naman po sa Marcos Highway at sa Bonifacio Avenue sa pamamagitan ng St. Mary Avenue sa Provident Village. Dahil dito ay nagsagawa na ng signature campaign ang mga residente ng Provident Village para tutulan ang pagputol ng mga puno, habang nanawagan din ang grupong Marikina Contra Agos sa iba pang apektadong barangay na makiisa rin sa pagtutol sa proyekto. Ayon po sa grupo, sa halip na masolusyonan ang problema sa trapiko, maaari umanong magdulot ang proyekto ng mas matinding traffic, pagkasira ng kapaligiran at pag-abala sa mga komunidad.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Luisa Araneta Marcos ang inaugurasyon ng Department of Health Jose B. Linga DOH JBL Children's Medical Center sa Clark Freeport Zone sa Mabalacat City, Pampanga ngayong Biyernes, July 24. Matapos ang unveiling ng marker ng pasilidad, ininspeksyon ng Pangulo at ng unang ginang ang iba't ibang bahagi ng ospital kabilang ang Integrated Operating Room, Specialized Outpatient Consultation Area at mga makabagong diagnostic facility tulad ng Artificial Intelligence AI-enabled X-ray system at 128 slice CT scanner. Itinatag ang DOH JBL Children's Medical Center sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Department of Health at Jose B. Lingad Memorial General Hospital upang mapalawa ang access ng espesyal na serbisyong medikal para sa mga bata. Layunin ng makabagong pasilidad na makapagbigay ng libre at di kalidad na pediatric healthcare services sa mga bata at kanilang mga pamilya mula sa Regions 1, 2 at 3, gayon din sa mga karating lugar. Ayon sa pamahalaan, bahagi ang proyekto ng patuloy na pagpapalakas ng healthcare system ng bansa at pagpapalawak ng access ng mga Pilipino sa espesyal na serbisyong pangkalusugan, lalo na para sa mga kabataan.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, si US President Donald Trump nangakong ilalahad sa China ang mga alalahanin ng Pilipinas. Katropa natin sa balita, Dedy Guzman, XFM Mega Manila.
3: Live report. Nangako umano si US President Donald Trump kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilalahad niya sa presidente ng China ang mga alalahanin ng Pilipinas. Nag-usap kasi sa telepono ang dalawang leader tungkol sa global economic at security situation. Naganap ang pag-uusap matapos ang pakikipagpulong ni Pangulong Marcos kay US Secretary of State Marco Rubio sa Malacanang. Sa pulong, nagbigay ang Pangulo ng update tungkol sa mga pinakahuling pangyayari sa South China Sea. Kabilang dito ang komprontasyon malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong July 20. Ayon sa ulat, nasugatan ang isang tauhan ng Philippine Navy matapos umanong hampasin ng bato ng isang miyembro ng China Coast Guard. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Ang XFM News Nationwide, napapakinggan din sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 93.3 Antique, at XFM 96.5 Calibo.
1: Balitang regional.
2: Diretso tayo sa balitang pamprobinsya. Si PBBM po ay pumasyal dyan sa Palawan at nagbigay ng tig 200,000 pesos na tulong pinansyal sa bawat barangay. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
1: Live report. Report.
4: Nang sa Palawan kahapon, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumisita ito sa munisipyo ng Aborlan at Puerto Princesa. Mismo ang Pangulo ang nanguna para buksan ang Batoy Raan Irrigation Project na pinunduhan na mahigit 8

0: 100 million pesos na nagagamit na ngayon ng mga magsasaka ng Aborlan. Pagkatapos nito, dumiretso ang pangulo sa Puerto Princesa at dito naman, personal niyang iniabot sa mga opisyal ng barangay ang 200,000 pesos na tulong mula sa kanyang tanggapan. Umanap din ang mga estudyante na nakatanggap ng 20,000 pesos mula sa Presidential Scholar at tinanggap din ang mga punong barangay ang mga gamit tulad ng tent at office supply at iba pa. Namahagi rin ng 10 kilo ng bigas ang presidente sa mga mahihirap na pamilya sa Puerto Princesa at kasabay nito ang pagpapasalamat ng mga taong nakatanggap ng tulong mula kay PBBM. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Mahigit 195.4 million pesos na halagang relief resources nakahanda na para sa posibleng epekto ng bagyong Quiapo sa Cagayan Valley. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tuguegarao.
2: Umaabot sa mahigit 195.4 million pesos ang kabuang halaga ng relief resources na inihanda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 2 bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Tropical Depression Quiapo sa Cagayan Valley. Sa isinagawang Pre-Disaster Risk Assessment Meeting ng Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council, sinabi ni Disaster Response Management Division Head Mylin Ataban na kabilang sa nakahandang ayuda ang 207,637 family food packs na nagkakahalaga ng mahigit 120 million pesos. Bukod dito, mayroon ding mahigit 72.3 million pesos na halaga ng non-food items at iba pang food supplies na maaari ring ipamahagi sa mga maapektuhang residente kung kinakailangan. Ayon sa DSWD, sapat ang supply ng relief goods sa kanilang anim na warehouses na matatagpuan sa bayan ng Abulug, Kamalanyugan at dito sa lungsod ng Tuguegarao sa lalawigan ng Cagayan, Bayombong, Nueva Vizcaya at Ilagan at Santiago City sa Isabela. Tiniyak din ng ahensya na may nakaimbak ng food packs at iba pang relief supply sa mga lokal na pamahalaan kabilang ang mga geographically isolated and disadvantaged areas upang mapabilis ang distribusyon kung kinakailangan. Samantala, patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DSWD Field Office 2 sa mga lokal na pamahalaan, social welfare and development teams at city at municipal action teams upang masubaybayan ang sitwasyon sa iba't ibang lugar at agad na matugunan ang anumang pangangailangan ng mga maaapektuhang komunidad. At yan ang ating ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Ilang bahagi po ng Iloilo City, binaha mga katropa, yung mga paaralan sa probinsya rin ng Iloilo, walang pasok dahil sa magdamag na malakas na pag-ulan. Katropa natin sa balita, RS Pinosa, XFM Iloilo.
3: Binaha ilang parte ng Iloilo City kaninang umaga, Hulyo 24, dahil sa magdamag na malakas na pag-ulan dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Quiapo. Tinatayang las 11 kagabi nang magsimulang lumakas ang pag-ulan sa siyudad at probinsya ng Iloilo. Isa sa mga bahagi ng siyudad na binahayang distrito ng La Paz, lalong-lalo na sa public market at plaza area. Inaabisuhan ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga kabarangayan na malapit sa hazard sensors sa pag-monitor ng mga area na may high risk of flooding. Inaabisuhan rin ang mga motorista sa pagdobling ingat dahil sa madulas na daan. Samantala, sa Iloilo Province, karamihan sa mga bayan na nagdeklara ng walang face-to-face classes sa lahat ng level dahil sa malakas at walang tigil na pag-ulan. As of 8:30 kaninang umaga naman, patuloy ang pagbiyahe ng mga ferry mula Iloilo papuntang Guimaras at vice versa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
1: Cloud seeding sa Magat Watershed sisimula na ngayong Linggo. Katropa natin sa balita, Giro Cruz ng XFM Santiago. Live
4: Report! Sisimulan na ng pamahalaang panalawigan ng Isabela, katuwang ang Department of Agriculture Region 2, Bureau of Soils and Water Management, Philippine Air Force at National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA Maris para sa gagawing paunang cloud seeding operation sa Magat Watershed. Depende sa magiging kondisyon ng mga ulap sa lugar. Layunin ang operasyon na madagdagan ng tubig sa Magat Reserva upang matiyak ang sapat na supply ng irigasyon para sa mga magsasaka sa Isabela at iba pang lalawigang sakop ng Magat River Integrated Irrigation System. Aabot naman sa 30 oras ang kabuang flying time ng cloud seeding operations hanggang Setyembre upang mapanatili ang normal na antas ng tubig sa Magat Reserva at masuportahan ang pangangailangan ng sektor ng agrikultura. Ang Magat Dam na nagsusupply ng tubig sa mahigit 10,000 hektaryang sakahan sa Cagayan Valley ay nakaranas ng pagbaba ng antas ng tubig dahil sa kakulangan ng ulan sa mga nakaraang Linggo. Dahil dito, naantala ang land preparation at pagtatanim sa ilang irrigated areas, dahilan upang agad na isagawa ang cloud seeding bilang bahagi ng mga hakbang upang matugunan ang epekto ng tagtuyot at mapanatili ang produksyon ng palay sa rehiyon. Nauna nang pinaghandaan ng DA ang pamamahagi ng 47 toneladang binhi ng munggo sa 8,000 magsasaka bilang alternatibong pananim habang limitado ang supply ng tubig sa mga irigasyon. Maglalaan din ng mga binhi ng pakwan, puting mais at 1,000 cans onion upang mabigyan ng karagdagang mapagkukunan ng kita ang mga magsasaka. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Jiro Cruz, XFM News.
1: SK Councilor inaresto matapos manong suntukin ang barangay kapitan sa lupo ng barangay hall. Sa tropa natin sa balita Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Inaresto ang isang 25-anyos na babaeng SK Councilor na si alias Adelfa matapos umanong suntukin si Barangay Captain Josefina Suerte, 52-anyos, sa loob mismo ng Barangay Hall ng Barangay Duguan sa Sibunga, Cebu kahapon. Batay sa ulat ng Sibunga Municipal Police Station, nagsimula ang insidente sa isinagawang mediation kaugnay ng alitan sa pagitan ng ina ng SK Councilor at ng kanyang bayaw tungkol sa pananatili nito sa kanilang tahanan. Ayon sa pulisya, umamin sa kanyang pagkakamali ang bayaw at humingi ng paumanhin. Gayunman, iginit ng ina ni alias Adelfa na kailangan na nitong umalis sa kanilang bahay. Napakalaman ding asawa ng kapatid ng SK Councilor ang naturang lalaki. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, umano'y nakialam si alias Adelfa at hinarap ang kanyang bayaw. Dahil hindi siya kabilang sa mga direktang sangkot sa mediation, pinakiusapan siya ni Barangay Captain Suerte na lumabas muna ng tanggapan. Makalipas ang ilang sandali, nagkaroon umano ng komosyon sa loob ng Barangay Hall. Sa pagtatangkang awatin ang gulo, sinasabing sinuntok ng SK Councilor sa mukha ang Barangay Captain. Dahil sa insidente, nagtamo ng mga gasgas sa mukha si Barangay Captain Suerte at nasira rin ang kanyang salamin. Nakatagdang magsampa ng kasong direct assault ang Barangay Captain laban sa inaristong SK Councilor. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News. Weather
1: update. Katropang Brian, lumakas bilang tropical storm ang bagyong si Quiapo habang patuloy na lumalapit sa Babuyan Island.
6: Katropang Buddy, namatahan ang sentro ng bagyo sa layong 135 kilometers silangan ng Apari, Cagayan, taglay ng lakas ng hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 90 kilometers per hour at kumikilos ito pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour.
1: At dahil po dito mga katropa, nakataas po ang wind signal number 2 sa Batanes, silagang bahagi ng mainland Cagayan, kabilang din ang Babuyan Islands, silagang bahagi po ng Ilocos Norte at silagang bahagi ng Apayao.
6: Habang signal number 1 naman ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, nalalabing bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Northern at Central portion ng Aurora.
1: 5:37 sunrise, sunset, 6:28 ng gabi.
7: Balitang International.
1: Atin po sa atin to katropa ng Santon Gold, diginit ni US Secretary of State Marco Rubio na hindi umano seryoso ang Iran sa muling paipagkasundo sa Estados Unidos matapos nitong paulit-ulit na lumabag o baguhin ang mga napagkasunduan.
7: Ayon kay Rubio, ilang beses nang nagpahayag ang Iran ang kagustuhang ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan pero sinasabing binabago o hindi tinutupad ang kanilang commitment matapos itong pirmahan. Dahil dito, sinabi niya na magpapatuloy pa rin ang pressure ng Estados Unidos laban po sa Iran hanggang sa talikuran nito ang nuclear weapons program at patunay ang handa itong sumunod sa anumang magiging kasunduan.
8: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nakiusap si Claudine Barreto sa kanyang mga tagahanga na tigilan ang paggamit ng kanyang pangalan sa paggawa ng fan pages at social media accounts. Sa kanyang Instagram at Facebook post, sinabi na aktres na nagdudulot ito ng kalituhan sa kanyang followers kaya hiniling niyang gamitin na lamang ang official fan page o fan page of Claudine Barreto sa pangalan ng mga fan accounts. Pinaalalahanan din ni Claudine ang publiko na ang kanyang verified accounts lamang na may blue check ang official niyang account sa social media. Ayon sa aktres, nais niyang maiwasan ang kalituhan lalo na sa kanyang mga kaibigan, followers at mga tagahanga sa ibang bansa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
8: Balitang Sports.
7: Atid naman to sa atin, katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, bigo ang alas Pilipinas men na makabawi kontra Cambodia. Matapos itong matalo sa straight sets 20-25, 21-25, 24-26 sa pagbubukas ng kanila pong kampanya sa Leg 2 ng 2026 CV Cup. Diyan sa Jakarta, Indonesia, nagkaroon pa na 5 points na kalamangan sana ang Pinas sa third set. Pero nabawi po ito ng Cambodia at tuloy ang tinapos ang laban sa extended set. At dahil sa pagkatalo, kailangan ng talunin ng alas Pilipinas ang host na Indonesia. Kanilang susunod pong laro para manatiling buhay ang tsansa sa tournament.
8: XFM News Nationwide.
7: Alas 12:30 na po ang tamang oras at sumainyo na XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian na ito ng Friday, July 24, 2026.
6: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
7: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
6: Ako si Brian De Paz.
7: Sa Lunes, muli po tayo magsasama-sama para sa Zona 2026 XFM Philippines Special Coverage. Hanggang sa Lunes, maraming salamat!
6: Mabuhay, exciting Pilipinas.
8: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nation.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang na-

0: Mga katropa, exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: Mga katropa! Exciting dito!
3: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
4: Katropa mo XFM, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino XFM.
5: Dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Xanthon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Xanthon Vitamin C.
6: Xanthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
8: Mas Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nagsakit ang akong likod.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
9: Ako si Giselle Shoson sang Reyes La Paz, nagpasalamat sa XFM at kay Dr. Rimlito Uy sa akong nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo. Madami ka salamat.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Per DOH CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pa-diet na kubuwasa.
6: XFM.
11: Patropa mo!
12: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa mga idid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din ano, padayon kita sa nga mga talakay sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sa mga balatian. Kagang importante, no? Kung paano nato nani mahimo maalikawan. Pero kung pananglit na maginabatsag na kita sa aton sa kalawasan, maghahatag man kita sa inyo sa isang pila ka mga suwestyon, pila sa ni ka mga rekomendasyon, pinaagi sa mga food supplement nga aprobado sa aton FDA o kon Food and Drug Administration. Kag syempre padayon kita sini magatukib sa natural nga mga pamaagi, pagtukib sa mga kapasidad sang tanom, mga prutas, mga pamaagi sa pag-prepare sini, mga bahin sini sang katamnan nga makabulig paayo sa aton sini magidabatyag kag pagpabilin nga mabakod ang aton sini nga kalawasan. Para nga instead nga gi-maintain nato nang aton sini badatian, ma-maintain nato niya ang maayo nga pamatiyagan. Ganis sa edisyon sa aton magbangalaga, di sana naman ka topic. Ikaw ang aton sa nga pag-istoryahan, kag sigurado, ginakaw nung akadamo sa nga may amo sa nga kondisyon. Mga Pilipino nga may amo sa nga kondisyon, ano? Kag ang iba, ba nagalibog na lang gani ang ulo. Nga ang daw, why man ako nagkulang sa pag-sunod sa mga dapat sundon. Pagtumaras nga akon sa nga maintenance medication, pero nga nga daw hindi ni magbiya-biya sa akon sa nga galingo nao. Ambal sa kilala ko gani, why lang dok makulangan, nasubrahan ba gani? Una-una dara siya, nasubrahan panginaon. Amo na problema na to, ano? Masubrahan panginaon, sang hindi paborable sa lawas sa nga mangkalanon. Pero antes kita magkato sa aton sa nga topic, oh. Live kita galing nga mabatian, ano? Sa tanan niya mga XFM stations sa Bugos nga isla sang Panay, 96.5 XFM Kadibo, 106.5 XFM Rojas City, 93.3 XFM Antique, kag sa Negros Island Region. Sa tanan nga mga XFM stations sa Negros Island Region, kag dira sa 96.7 XFM Bacolod, welcome, welcome gid sa aton sa nga pagpangalagad. And siyempre sa nag-monitor through XFM Radio Patrol, Iloilo 100.7 sa dial sa inyo sa ringi FM band. Kag live magiging kita nga makita ang mabatian na, no, sa Facebook Live sang XFM Radio Patrol Iloilo. Kag sa mga Facebook Live, ano, sang XFM stations, kundin kamo sini nag-monitor sa aton sa nga pagpangalagad. Kung may concern kamo sa ikaing lawas, pwede nyo gid ma-send dira sa aton sa nga comment section, sa aton sa nga comment box, para mabasahan na ton o kung mahatagan na ton sa pila sa nga mga question. Pananglit, may ara kamo sini suma-concern sa ikaayong lawas. Pero sa mga nag-monitor sa aton through radio sets, o kapamati sa aton sa inyo sa mga cellphones dira, mahimo nyo lang, no, i-text sa aton o kung ipadala sa aton ang inyo sa mga mensahe through text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. Kaya aton nina, kwa na, isalot-salot sa aton sa nga tubig ko ang inyo sini mga palamangkutanon. Well, kamusta na ang aton sa nga plastada dira? Kamusta ang aton paningkay-singkay dira? Ba, ang aton sa nga suki mga tagparamati, may pila din nagapangagda. Ah, magpangapi ka nami gido kiinom mga termino sang isa dire. Araw-araw ko pa imo do. Kanami ko na ituros sang kape. kanami ihigop sang kape, no, sa mabugnaw-bugnaw kag maulanon kuno nga panahon ba ang isa ta ka listener dire. Isa gid sa sering paborito ang aton sering Sunthone Gold Coffee Mix. Sa mga coffee enthusiast bra, actually sa iban sining nga waay pa, no, makatilaw sang aton sining coffee, daw hindi pa na magbulag sa mga naandan nila sining kafe.
Pero kadamo, sa nga sang una, nagpamati lang sa aton. Pero nabatian nila sa mga testimony, mga ginatawag na message dari sa aton. Nga kanami sang sabor bala sang Sunthorn Gold Coffee Mix. Kag hindi lang sabor ha, kundi may benepisyo pa sa lawas. Kati imagina bala, may utanon, may prutas nga sangkap pa. Kag agindugangan pagit sang duha ka ingrediente nga nagabulig pahuben bala. Naga-delay sang aging naton o kung madasig nga pagtigulang. Amoy niya ang collagen and glutathione. Ang iban sa primero, try man lang, no? Pero subong nagsigisigi na sila sa pag-consume. Kag hambalon gaman na ito, na. Ang iban sini, nagsailo na sang ila sini nga paborito nga kape. Nga amo na ang isa sina, amo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Ate, tuloy-tuloy lang, konsigihan nyo lang, ha? Ang iyo sa pupulo pang api, at least kung nagapangapi ka mo, ng kape ba lang may benepisyo sa aton sa ringalawas, nagabulig para hindi magdasig ang pagkurinot sang panit, hindi magdasig sini ang pagbatyag na aton sang kangilo, kagpagpalanakit sa aton sini mga luta-lutahan, tungod nga may collagen and glutathione, kag iban pagin yung mga sangkap nga may health benefit. Of course, positibo sa nino, kag manaming efekto sa aton sa ringa ikaayong lawas. Sa kinandang naging the certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, tiopdin nyo naman ako sa nag-edisyon sa aton sininga pagpangalagad sa pag-istorya na hanungod o kung pag-discuss na hanungod sini sa isa ka kondisyon na kadamo sa mga Pilipino nga afektado sining kondisyon. Amo ini ang hypertension ukon high blood pressure. At rin, no, ang hypertension ukon ang high blood pressure nga ini, may mga maintenance medicine ukon maintenance medication na ginahatag sining aton sining mga medical practitioners. Pero ari bala, no, ang pamangkot nga nga nagiinom ka na sa imo sa nga maintenance medicine, no, kung mayara ka na sa maintenance medication, nagapabilin gyapon nga mataas sa imo sa nga blood pressure. Ano bala ang pila sini ka mga kabangdanan? Amo ina ang tukibo naton sa nga edisyon sang aton sini nga pagpangalagad. But hambalon, may mga kabangdanan ina, hindi mahimo nga wala sing kabangdanan eh. Kaya hambalan noon sa English, that disease never comes without a cause. Hindi ko no pwede nga nagbalatian kita nga waay sing kabangdanan o kung waay ko no sing ginatawag kausa o kung na rason. Pero ano bala ining mga kausa? Ano bala ining rason? Ang iban siguro, waay naghuna-huna nga may mga ginahimo sila nga amo gali ng rason kung nga ang nagabalik-balik ang pagtaas sang inyo sining blood pressure. Ang iban sini, nagaka-stress. Hindi gani karon makatumar sang bulong kay nalimtan niya sini nga maintenance. Nagka-stress, nabalaka, nag-overthink, naging nervyos, taas ang BP. Makasiling bala sang kilala ko. Sige, akon bala, dok. Matyago daw, hindi lang sa bulong nagataas BP ko mo, kundi sa nervyos ko. Sa nervyos ko kasi sa overthink ko, hindi ko makatumar sang bulong. Actually, may factor ina, no? In fact, isa ina sang factor o kung kausa o kung may labot sa pagtaas ng blood pressure, masamin naton sa nga pagka-stress. Kag aton tukibon, ano bala ang rolyo o kung ano bala ang papel o kung ano bala ang domino effect sa ginatawag nutrition o kung good nutrition pag-abot sini sa paglikaw sa high blood pressure o kung hypertension. Amun yung aton sa nga pag-istoryan, sa nga edisyon, sa nga aton sa nga pagpangalagat. Pero bago dira, ang ginatawag high blood pressure, may aragalin isang ginatawag 3 most clinically important categories ining hypertension o kung high blood pressure. Although madamo, no, sa mga kategorya ining hypertension, pero ning tatlo naman, no, ining ginatawag daw sa mga taong afektado, wala kadamo sa afektado. So, number 1, amuning primary o kung essential hypertension. Amuning most common form of hypertension usually due to a combination of genetics, combination sini sa ginatawag pag-edad, combination sang lifestyle. Kag ginabulubanta nga dira ini sa mga 95% sa mga tao ang may ginatawag primary hypertension. So kung may primary, may ara man sang secondary. Amuning secondary hypertension, high blood pressure, kausa o kung tuga sang underlying medical condition or medication, making it important to identify the treat and treat the underlying cause. Ang mga common causes sa nino sang secondary hypertension,
kung may problema ka sa kidney or may kidney disease, kung aliba hindi mayong emotioning tulog, may problema ka sa tulog, or may ara sa hormonal disorders kasubong sang excess nga aldosterone or thyroid disease, may labot sini ang ginatawag mga hormonal imbalances. Lakip na gani no sa mga kababayenhan bala nga approaching sa ila sini nga pag-menopause, dira sa perimenopause parang pakadto sa pag-menopause, batyag sa mga symptoms, or even pagkatapos ang menopause o post-menopause, ang iban sini nagabatyag sang o kung nag-experience o kung nag-develop sang ginatawag hypertension tungod ang imbalances sang hormones ni after menopause, nag-decline ang estrogen nga nagapatigas ang kaugatan kag nagapagamay sang alagyan sang dugo. Resulta, nagataas ang risgo sa mga kababayenan kung matapos ng ilasin nga mag-untat ng ilasin nga pamulanon, kataas ilasin nga risk sa hypertension. That's why, pinaka-importante, ganyan samtang bataon pa kita, mga ginainom, mga ginakaon naton aton gid siguruhon nga nag-invest kita para sa future, especially sa mga kababayenhan na no, di isa diri nga mahimo, especially kung may mga ginabatyag ka nga symptoms, hormonal imbalances, may labot ina so kung may angot sa hypertension. Kung halimbawa nag-iinom ka sang coffee or caffeinated coffee, try mo abi nga mag-inom. Kung try nyo abi nga mag-inom sang Santhon Plus Coffee Mix. Ang aman. Ang Santhon Plus Coffee Mix wise in caffeine. Kag bisan sa kabataan gani pwede sini ila pwede sila iya makainom sini. Para nga bisan paano mahagan-hagan ang fluctuations sang hormone tug mga imbalances baladira. Kag base sa pagtuon ang soya nga sangkap sang Santhon Plus Coffee Mix makabulig man gani panami sa aton sining blood circulation, may benepisyo sa aton sining endothelium o kon sa aton sining kaugatan para nga hindi magstiff magnami blood circulation, hindi maging trabahusong aton sining atay. Nga samtang bala nagapangafe-cafe ka, why kasing worry bala o kon hindi ka ba guilty nga nagadugang kasi imo sini sakit ukon nagaamat-amat kasi ni pukaw sang ginabatyag ukon mga nagakatulog nimo sini nga mga kondisyon sa sulod sang lawas nga nagkalma nang tani pero na trigger tungod sa imo sini ginhimo isa sini ang hindi healthy nga coffee halimbawa nga ginainom nimo, which is pwede magali naton mabuslan makainom magkita sang coffee nga healthy sa aton sining lawas, ting iban gani sini nagainom sang coffee nga himo sa mais, ang iban sini nagainom sang coffee nga himo sini sa bugas, aning sarasarabla naton ginasanlag na to ng bugas. Samantala, ang Santhon Plus Coffee Mix, manami sini kay kargado sa protina bangod sa soya, kag may aras ang isoflavones nga makabulig yan, no? Bisan pa ano, pahagan-hagan sang mga sintomas resulta sini sang fluctuations or imbalances sang hormone, especially sa kababayenhan. Kaya ang hormonal disorders kag imbalances may labot sa ginatawag hypertension, muna secondary hypertension. Kag may ara man kita ginatawag number 3, kundi may ara kita sang primary hypertension, may ara kita sang secondary hypertension, may ara man kita sang resistant hypertension. Amuning blood pressure nga kabudlay gid sa iya, ha? Kontrolon sa piyak nga nagainom ka na sinigani sang bulong, ha? Kung kilala ko na sa antike, sige, awot ulo mo. Katigagi daw. Nagainom ka na sang bulong, may ara ka na sang tatlo ka klase sinisang bulong, ginahulat, ginainom mo maganiin sa husto sa husto nga oras, husto nga dose, no? Sa instruksyon sa aton sa medical practitioners, ang ibang gani, may mga diuretic na gani sini, o kinahanglan pag yun tatlo mo ka maintenance o kung bulong karon dugangan pagid sang isa o kung duha pagid para ma-achieve ang pag-control sini, ito ginatawag na ito nilang resistant hypertension. So, muning mga kategorya sa hypertension nga madamo sa mga tao nga may ari sini, pero pinakamadamo gid amo ang primary hypertension. Karon diri kita nga sa iban do kabudlay gid di manage i-control ang blood pressure ngang iban nagapamangkot, dahusto man ang ginahimo ko, dahusto man ang ginakaon ko, pero may mga butang gali nga husto lang sa aton niya nga kaugalingon. Pero kung tokibon gali naton, hindi paborable sa aton sinigalawas, kaugatan, kagkurason, especially sa may mga hypertension. Number one, sa mga hidden factors nga ni, number one, mahimo nagakaon ka, kag nagapasulod ka sa lawas, sang sobra-sobra nga asin o kon sodium.
Nga waay ka, ang iba na, nga waay ka nagasuspetsa. O ko ng iba, no ay nagahuna-huna, masing ginapasulod ko sa lawas ko. Nagapadugang sang asin. Although ang asin kinang lanon sa aton sining lawas, pero kung sobra man, nag-aafekto ini sa aton sining blood sugar or sa aton sining ginatuag blood pressure. Di bala nagahalin ining mga asin magluwas sa ginatimpla na ton, table salt o kon rock salt. Nagahalin ini sa mga sangkap nga ginakonsumo na ton, mahimo adlaw-adlaw. Isa diri amo ang pagkaon sang tinapay. Ayan ang iban, may iban siguro mamangkot, tinapay may asin. Tino mo tamis man tinapay ko. At ito yung tinapay may sangkap ina siya nga. Asin. Mahimo ang iban siguro, wala. I don't know, pero sa nabalaan ko, ginabutangan sang asin sina ang ginatawag bread. Sa mga tao dira o kon sa iban dira nga mahilig sa pahapos ano o kon padali bala kag affordability palakaon sang instant noodles, palakaon sang dilata processed meat, baw kapin pa kung tagulan-ulan maulan-ulan no ang typical sin ginakaon bala o kon preparation kapin pa kung dira kita sa aton sininga kulo kamalig payag-payag ang aton sininga bahaw kalukaluho naton. Kung hindi gani, pagkatapos naton sang ginatawag prito sang ugabla, butangan, pusangan naton sang bahawang kalaha. Aging prituhan naton sang uga, pagkatapos isuso, kung may sausawan, pagkikita sina nga patis o kung fish sauce. Ang iban, ang patis, butangan pag isang toyo o kung soy sauce. Ang iban, di pagkikontento, butangan pag isang asin. Kag hambal sang kilala ko, pusan, tadok pulo, kabilog, katumbal ko, titot. Kundi na nagsobra-sobra ng asin karon ginapasulod naton sa aton sa ningalawas plus gakaon pagkita sarang ginatawag pantula ko kon ang sabaw naton dira instant noodles pagkita kaon pagkita karon sang noodles kaon pagkita karon sang tinapay dira gali sina nga mga pagkaon naton kung ginakaon naton unknowingly ang iban why nagasuspetsa nga may labot gali nga kun nga nga kabudlay kontrolon o kun i-manage ang ilang sininga blood sugar kay nga man ang sobra nga asin sa aton sining lawas nagabutong ini sang tubig. That's why kun sige kun duro-duro gani nga asin, kun damo nga asin ginapasulod naton sa aton sining lawas, sa aton sining maginakaon ti nagaretain ini sang ginatawag fluid nga may efekto o kun may labot kag may connect sa pagtaas man sa aton sininga blood pressure. So dapat gida hagan-hagano naton ang asin sa aton sininga gina kaon. May nag-message dari sa aton, bado pakot mo gidok ang pamahaw ko kay now. Amo ni gurudok daw nagsakit ang kugo ko eh. Ay, hindi ko kasiguro eh. May kuya kabalo kung may connect na. Hindi mo kasigurado kung may connect na sa imo sa ninyo blood pressure. Pero kung masami mo yung naginahimo adlaw-adlaw, at basi dira padulong ano sa ginatawag hypertension no ang aton sininga mangin kondisyon. Number 2, hindi bastante nga potassium ang aton sininga gina kaon. Kun sobra nga asin nga ginapasulod sa lawas gapataas ang blood pressure, ang potassium nagabulig man para mabalanse man ang sodium sa aton sininga lawas para nga mabalik man panubo ang nagataas naton sininga blood pressure para mabalik sini sa normal range. Hindi ka pala kaon sini no sang mga pagkaon nga manggaranon sa potassium. Hindi ka man pala kaon sang saging, hindi ka pala kaon sini sang root crops, hindi ka pala kaon sang kamatis, hindi ka man pala kaon sini sang beans. Why ka man gana magkaon sa avocado kay sumuod, pero kung magkaon ka man sang avocado, imuon naman nga avocado shake. Kargados ka lamay, kargado ka ron sa gatas, hindi mayong resulta sa aton sininga lawas. Ultimo pag-utan sa balunggay, hindi ka man sini makauyon despite nga madamo sa balunggay kung tani sa palibot. Nga ina sila kargado sa potassium kung tani makabulig sa mga tao nga mahiligon sini sa maasin o kung maalat nga mga ginatawag kalanon. Ayhan, isa ini sa kulang man sa aton sininga lawas sa aton sini maginakaon nga may nagapalano bracket nga ginasulod kang may kulang man kita nga ginapasulod sobra sa asin kulang sa potassium. Number 3, sino ba na naguna-una no? Ang iban siguro kabalo na nga ang kakulang sa pagtulog may labot gid sa pagtaas ng aton sini nga blood pressure. Kay nga aman kun mahamu o kun tani nga aton sini nga pagtulog ang aton sini nga heart rate naga-drop, ang blood pressure naton sini nagaamat-amat manubo kag ang aton sini nga stress hormone naganubo man.
Pero kung kulang ang aton sini nga ginatawag pagtulog, hindi mahamuok ang aton sini nga pagtulog, ang aton sini no nga lawas, ang aton sini nga lawas sa pangkabilugan hindi makahimo sa pagreset during sa gabi. In fact, bisan pa nagtulog ka, pero kung kulang-kulang sa oras, may labot gyapon sa mat-amat nga pagtaas ang aton sini nga blood pressure sa padayon man nga kakulang naton sa tulog. Like for example, 5 to 6 lang ka oras ang matulugan niya sa gabi. Kung sige-sige ina, may labot ina sa mat-amat man nga pagtaas ang aton sini nga blood pressure samtang nagalipas sini ang panahon. Pero may iba na kanotar ko, especially sa mga texter naton. Ang ila sini nga ginatawag concern adri. Dok, problema ko kay nagataas tuod nga kon yung blood pressure kay hindi mayong tulog ko. Di pa man ko tunga hindi mayong tulog kay hindi kondisyon ng akon sini nga atyan. May ara gani nga siya, dok, naman tiyan ko namamuhin ko pero kadto ko sa CR. Do ay masang magwa. Balik naman ko. Do buto da kon tiyan gari naguok, do gahilab nga wai man ko gana mag kaon. Kung mas delikado kung kaunan nyo pagin nga gabi o kung dis oras na sa gabi, no? Kay hindi na makabulig, hindi na solusyon, ha? Dugang pagin na komplikasyon na posible nga mag-develop sina. Tipin niyo kung nano, ang suggestion natin simple lang eh. Bakal bala kamo kang mag-inom, ha? Mga suggestion natin sa nagpamangkot sa ito na mag-inom sang Santhon Gold Herbal Tea. Ha? Ang Santhon Gold Herbal Tea, makabulig bala ini eh? Para nga direkta mapanubo imo sining blood pressure. Siyempre, hindi. Ang rason, tingnan nga mainom ko dok, hindi mag-direkta nga makapanubo na sa blood pressure. Iniya, makabulig para nga magnami ang pamatsyag naton sa aton sining atyan. Kung amo nang resulta, especially sa mga pinamangkot sa aton, nga amo nang kabangdanan, no, kung may labot, kung nga hindi sila makatulog sang maayo. Kaya kung hindi ka makatulog sang maayo, imbes nagabutod ng danimo sining atyan, nagadugang pagid ang hindi maayo ni mo sining pamatsyagan. Hambal sang kilala ko doon, nagdugang nagidyan ni dok. Ang sudo sang akon sining sulok-sulok daw puno sang hangin. Siyempre, hindi ka makatulog, nagka-stress ka. So may labot dira ang pagtaas man sang blood pressure. So isa sa makabulig gali para nga bisan paano mahamuukan kita sa pagtulog, hindi disturbo kag hindi ko dapat away kita sin discomfort nang babatsagan sa tuntyan. Diri ya masulod ang aton sining Santhon Gold Herbal Tea. Ang kombinasyon balaan sang balungay, sang turmeric, sang cinnamon bark, may ara manami sining epekto sa aton sining digestive system. Pagkatapos may ara pasang bulig sa pagbalanse sa aton sining blood sugar. Kung nag-imbalance ang imo sining blood sugar sa gabi, hindi ka makatulog sa mahamuok. Ha, muning tandaan gid nato na kung may inflammation sa aton sining lawas, isa sang kabangdanan man sang insomnia o kung problema naton sa pagtulog, which is makabulig ang Santhon Gold Herbal Tea. Therefore, kung makondisyon ang aton sining atyan, magnami aton panulog ang aton sining blood pressure, ang mabenepisyuhan man ang nagataas ng blood pressure sa amat-amat mabalik siya sa normal range nga ti dapat hindi kita maglapaw permi sa 120/80, ano? Sa aton sining normal range, sa aton sining blood pressure. Available sa mga butika sa nagapinamangkot, kundi din ni mabakal, Santhon Gold Herbal Tea, kadto lang kamo sa mga butika, hagparmasya, malapit sa inyo sining lugar. And then, number 4, nga ginatawag factor, kung nga nagataas ang aton sining blood pressure, kadto ka budlay manage, chronic stress. Actually, ang stress upod gid sa aton sining kabuhi. Hindi niyo pagpasaligo ng inyo sini kaugalingon, nakahindi ka mong pati sa kaugalingon ninyo nga wai sing may aras ang kabuhi nga stress-free, ah. Ano na imahinasyon. So bagay kung ka-imagine lang kita, di ba si eh? Sa aton lang ang imagination, marambal sa kilala ko, in your dreams eh. May ara, get stress aton kabuhi. Sorry. Pero depende lang kung paano naton i-deal, kung paano naton itrataron ang mga stressors, ang mga triggers sa aton sini nga palibot. Eh, kung hindi kita makabalo, may labot gali ini sa pagtaas, kag mabudlay kontrolo naton yung blood pressure. Ano bala ini mga chronic stress nagadisturbo sa aton, nagaffecto sa aton sining blood pressure, nagastress ka tungod sa problema sa kwarta, financial. Kapin pagid ko na hambal sang kilala ko, lapit na lang blood ako magabot sa nang Judith la. Kasi nang nang Judith man. Nang hapon naglik anday ma'am. Sa mga Judith dira. May hapon lang sa inyo. Si mga Judith bala. Judith sa Korinte, Judith sa tubig. Judith sa balay. Isa na sang nagapalibog sang ulo, sang pila sa aton. Kapin pa kung hawot-hawot balang emotion nga.
financial source. Job stress. May problema ka, nagka-stress ka sa imo sining trabaho. Kung kaysa nagtrabaho, ang bala noon, nagtrabaho gani para makakita kasang ginatawag ka kwarta para nga may gastuson ka. Pero kung kaysa ang balatian tungod sa imo sining trabaho kay na-stress ka, nakulang pang imo sining kwarta para ipabulong sa imo sining lawas. Caregiving. Kung nag-aalaga ka sa may sakit, isa man sini sa nag-pa-stress sa mga nag-aatipan sa mga nag-abalatian. Pero gina-congratulate din naton ining mga matyaga, mapinasinsyahon nga mga nag-aatipan sa mga may balatian. May balatian nga mga kapamilya nila, mga himata nila, or sa mga trabaho nga nag-involve sila sa caregiving. Relationship problem. Ang mga problema sini sa relasyon, relasyon mag-asawa, relasyon mag-ulutod, magpinamilya, relasyon sa mga silingan no kung tupad balay. Chronic stress may labot sini sa ginatawag pagtaas ng aton sini nga blood pressure. Maning hambal sang kilala ko, blamong kita ko lang tsura sina do. At saka, nagkataas high blood ko. Nagkataas, high blood nga nagkataas. Pagkat ko na high blood niya. Ang pinakapunto sa nidre, may labot ang chronic stress gali sa pagtaas. So, kung mabudlay kontrolon nga blood pressure, kaya nga aman, ang ginatawag stress, hindi lamang emosyonal, hindi lamang nasa balatyago na ton. Ang stress hormones, kasubong sang adrenaline, kasubong sinisang cortisol, nagapahugot sang aton sa kaugatan, nagapadasig sa pagpitik sang aton sa nga kurason, ang aton sa nga kidneys, nagaretain inis ang ginatawag dugang asin, nga nagapataas sa aton sa nga blood pressure. Amo man, ang blood sugar sa may imbalances man, kagposibli magtaas man, kag-increased inflammation. Kung panalagsa lang ma-stressing sa katawan, siyempre normal nga may stressors kita, kag ma-stress kita. Pero kung padayon, kag nagapabilin, kag sige-sige, halos adlaw-adlaw na lang, nag-stress ka, nagka-stress ka, irritable ka, nag-inugtas ka, hindi kita na mayo. Amo na nga kabudlay i-manage ang aton sini, nga blood pressure. And then last ano, sa aton sini mga tagparamati, nga may labot, sige na tawag, mabudlay kontrolon nga blood pressure naton nga nagatinaas, amo ang insulin resistance. Madamo sa mga tao nga may insulin resistance nga tinuig pa antes magkadto sa ginatawag full-blown type 2 diabetes. Tandaan na, tinuig pa, but ang balon, prior to that, why pa mag-abot nga mga diabetes o mga diabetic isa katao, mayara na isang insulin resistance, which is ang ginatawag mataas ang insulin level kausa sa kidney o kung nagahimo sa kidney nga mag-ginatawag retain sang dugang sini nga ginatawag sodium. Gina-activate sini kung mataas pero may nga aton sa nga insulin, gina-activate sini nga aton sa nga nervous system. Bisan hindi man tani kinanglan na no? Kag nagapatigay ni sa nga aton kaugatan nga nagaresulta sa pagtaas man sa nga aton sini nga blood pressure. But ang balon, pwede galing ang isa katao madugay ng may insulin resistance kag hypertension nga tungod sa insulin resistance antes man siya magka-diabetes. Tumuning uloan daman na ton, hindi kita maging kumpiyansa nga normal pa man ang akon sa nga blood sugar. Pero testingin nyo, monitoran yung inyo sa nga blood pressure. Kay kadamo sa mga hypertensive, why sila kabalo nga high blood gali sila o kung hypertensive sila sa rason nga waay man sila sing may mabatsyagan sini sa primero. Amo ni tandaan nato na waay si may mabatsyagan sini sa primero kung sa temprano pa ang ginatawag nagataas ang blood pressure sang isa sa nika tao. Amo ni nga kun mangapi nagin man lang kita, kun magkapi-kapi nagin man lang kita, bisyo ta magpangapi abi, untatan o kun suguon kita hong kaysa o kun hatagan kita sang session nga maguntat kita sa paginom sang kafe. Kapin pa blang iban nga hindi mo maintindihan kung ano gibala? Kafe gibala or kalamay inyo gina ginapangita, ha? Tunga sa kutsarita nga kafe. Tapos lima ka kutsarita sa ning kalamay. Ano gibala? Ano giblang gusto niyo imnon? Kafe o kon kalamay, ha? Which is hindi maayo mangin resulta, no? Kung sigi-sigi ang amo ni nga ginatawag plastada na ton. In fact, may ara gani kita sa nga texter nga nag-testify gano, nagpamatuod gid nga sa sige-sige niya inom sang ginatawag iyang kafe kay kadamo saya sini magkalamay. Actually hindi ko na
hindi mixed ang yas ining coffee ya, ining puro ganyan cafe bala sa ginatawag sachet. Iya ini gina butang sa tasa pagkatapos butangan sang pila ka kutsara nga kalamay kag ininit nakasiling nga sa sige-sige ko do nga inom sang kafe tinuig na actually na batyagan do gid nga nagaamat-amat buron ang panulok may nagsabat man singa may bala ka mo kabalo dumduman ko naman ng istorya bla ni istorya ko naman nang sililigad nga nagliligad nga singa may bala ka mo kabalo nga ang kafe makabulag. Oo, makabulag ang kafe. May isa ka tao nga nag-inom sa isang kafe nga nabulag ko no siya. Ha? Mangkot ko tayo, paano siya nabulag? Sa kawayo makuha ang kutsaritas tasa. Pag inom niya, nagtuslok sa iyo mata. Actually, mga langas-langas istorya. Pero pinakapunto si Nidri, kung hindi manggid na ton, ha? Mauntatan ang mag-inom sang kafe, pwede magkita makapili o kung makapanghangaw-hangaw dira basi may ara man iba na kafe nga ara man gyapon ang kanamiton sang kafe nga ginapangita naton ang aroma ang sabor sang kafe nga ginapangita naton pero masiling naton nga healthier version diri sini nagasulod ang aton sari nga premium D3 coffee mix ang aman na mention na kuning nasalot na kuning premium D3 coffee mix kayang sang kapsi na panit sang mangustin may santhones o kunang santhones alin sa panit sang mangustin pagkatapos vitamin D3 ang manami sini sa kombinasyon sang santhones alin sini sa mangustin pagkatapos sa vitamin D3 nagabulig sila pa improve sang aton sini nga insulin sensitivity nga amuning problema kun nagataas ng insulin iya sa isa katao, may insulin resistance, may labot gali ini sa pagpataas man sa aton blood pressure, kagkabudlay sa iya sa ni kontrolon. Ha? Nga ginatawag ang aton sa nga blood pressure range, hindi naton basta-basta mapabalik iya sa normal. Kaya isa kakausa, gali no? Ang mga ginatawag insulin resistance. Samantala, ang vitamin D, kag ang ginatawag santhones, dira sa premium D3 coffee mix. Kung diba, nagapangapikapi, nagiman lang ka mo, makabulig iya para sa insulin sensitivity para mas ma-improve pag na. Kag ang good news ang manami, pag ito nga balita, kay ti Stevia. Ang isa sa gingamit nga pampatamis si Nidri. Hindi ito na paghulaton nga magka-diabetes kita antes pa kita sini magpangandam, ka magbira-bira, karon sang tuon, kag pangayo bulig kung ano nga manami na ito nga buhaton, anong ginatawag regime, healthy lifestyle, karon nga ginatawag dapat na ito na sundon kung may balatian na kita. Though, makabulig yapon. Pero binyo kong nano, mas bintaha nga mayan pa nga daan nga ito sa nipamatsyag, i-maintain na ito, pinaagis ni sa pagpili sang healthy nga mga ginakaon, kag healthy sini nga mga ginainom, kasubong sang kung nagapangafe, nagin man lang ka mo, try nyo ang premium D3 coffee mix. Stevia, isa sa gingamit sini nga pampatamis para makalikaw kita sa insulin resistance. Hypertension, kung sige-sige nga taas ang aton sa insulin, kag full-blown type 2 diabetes, pagid kon mapabayaan pagabot sa nisang panahon. And then lastly, isalaot ko na lang, kay damog yun ang guilty sa ni, kung nga nabudlayan sila magpanubo o kung mag-control sila sa nga blood pressure, ang kakulang sa pag-inom sang tubig adlaw-adlaw. Ah, muna yung klaruhon ko ang kakulang sa pag-inom sang tubig, kadamo sa nagapamati sa aton kabaloko. Kadamo dira sa palibot nga bastante sila sa mga ginainom nga fluid nga liquid pero ano blang mga ginainom nila nga ina may mga kulor nga mga ilim noon may mga kalamay may mga sangkap nga di paborable sa aton sini nga lawas ara ang ginatuwag soda ara ang ginatuwag energy drinks iban pagid sini nga mga ginainom naton yung mabakal nga shadow ka konvenyente nakabote nga daan para siguruhon lang naton nga instead nga mahydrate kita hindi kita sini ma dehydrate

Kinanglan, iksiduhon gid ninyo ang pag-inom sang tubi kang iban sa hindi na makabatyag sa isang kauhaw. Kung hindi mo kung kaysa pagpahanumduman nga mag-inom sang tubi, hindi makainom sini kung hindi mag-inom sang tubi. So pila lamang ini sa mga rason, pila lamang ini sa mga hidden factors kung nga kabudlay kontrolon sang aton sini nga blood pressure. Kagdiri na aton karon pasudlo ng papel sang aton sini nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Like sa aton sini nga texter diri, si Sir Rodel. Dok, salamat gid. Santhon Gold, saludo gid ba perti nga message. Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Kanami gid sang pamatyag ko, Doc. Actually, dugay na ako nga may high blood. Ba madlagan na sa 15 ka tuig nga may high blood, nagaburon ang panulukan, nagaalay ang likod, ang tangkugo. Okay. Kadamo sa mga symptoms mo dire. Pero ang good news ni no, ha, para ma-shorten na lang ning mensahe no. Ang good news ni kay nag-inom siya, try lang gani ko no, ha, sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ug Santhon Vitamin C. Magluwas nga nagnami ang iya sini nga pamatyag ang tangkugo na wanya basta nagaalay kag ang iya sini nga panulok amat-amat na nga nagamat-amat man nga nag-tinaw, nagpagsik pagid ang iya sining lawas kag daw permis ako no, energetic kag may isa diring daw na surprise ako no, ah? Ang hindi ang hindi makatindog so na nagtindog so te siyempre kung nalimbawa hypertensive kita kataas aton blood pressure, hina ang blood circulation eh. Ang iban siya na sa una, ang iban siya man to, hindi makatindog eh. Kaya galuya lawas mo ha, galuya tuhod ha? Literally ang hindi makatindog ha. Pero ang kaiser na daw lain ganyan, daw amuning gusto sa kadamaan nga mapatindog eh. Kaya pa na ganyan kainom turbo ha. Kuhan pa lang na ultimate trio pa lang. Pero salamat ha sa ganitawag mga feedback naton nga ini. Kaya ano ba lang papel sa aton sa ultimate trio pag about sa hypertension? Diri kita iya sa patag sang nutrisyon. May domino effect bala ang nutrisyon pag abot sa ginatawag hypertension? Ang sabat, may ara gid. Kaya nga aman, kung husto ang aton sa nutrisyon, ma-reduce ang inflammation. Kung ma-reduce ang inflammation, ang aton sa blood vessels mangin healthier. Ang aton sa blood flow mangin matawhay ang iya sa pag-circular. Sunod, kung husto ang aton sa nutrisyon, ang aton sa blood vessels, ang kaugatan naton, madali mag-relax. Ang puwersa, madali sininga mag-nubo, kag ang blood pressure naton, madali mapa-improve kag makontrol. Sunod, kung susto ang aton sa nutrisyon, isa sinika benefit ang aton sa nga kurason, magatawhay ang iya sa nga pagtrabaho. Kaya nga aman, ang nagapalang hugot nga kaugatan, nagapalanig a, ang nagagamay nga alagyan sang dugo sa kaugatan, kung magamat-amat na ligwa, hindi na magpamuwersa sang maayo ang aton sa nga kurason sa pag-push sang dugo parang mag-circulate sa aton sa nga lawas. Sunod nga matabo, kung hustong aton sa nga nutrisyon, ang kidneys naton magtrabaho sang mas maayo. Mas manami kag matawhay nga mapagwa ang sobra sa nga sodium kag sobra sa nga tubig nga may labot sa mabudlay nga pagkontrol sang aton sa nga blood pressure kag kun hustong aton sa nga nutrisyon, ang hormone naton sini mangin more balanced. Hindi kita mabudlayan sini sa aton sini nga insulin. Hindi kita mabudlayan sini sa pagbalanse man sa aton blood pressure kag sa aton sini nga stress hormone. Kaya ang lawas naton kung tagaan lang naton sang husto nga material kag ibutang naton sa favorable environment, kabalo sila iya magbalanse sang tanan nga dapat balansehon dira mo na ginatawag naton nga homeostasis, lakip na ang aton sini nga blood pressure. And eventually kung nagatrabaho ini tanan-tanan sang maayo, hindi na kita mabudlayan mag-control sang aton sininga blood pressure. Kag kun tuloy-tuloy ang aton sininga healthy lifestyle, may posibilidad nga amat-amat na tunabayaan ng aton sininga mga maintenance medication. Amo ni ka importante sang nutrisyon
Kag amo ni ka importante man nga makumpleto man naton ang aton sa ginakaon yung mga utanon kag prutal sa adlaw-adlaw. Pero kung hindi man, diri sini magasulod ang bulig kag papel sa ni isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Nga man,

0: Isa sa sangkap sa Santhon Plus Gold Capsule among garlic. Ang garlic, damo gini nga mga pagtuon na, no? Pag-abot sini sa ginatawag blood pressure. May sulfur compound sini nga nagabulig, no? Para masuportahan ang nitric oxide production. Nagabulig parang aton sa nga blood vessels mag-relax, ma-reduce ang oxidative stress kag mayara sa nga anti-inflammatory effect. Ang domino effect kung nagapasulod kita sa garlic sa aton sa nga lawas, healthier blood vessel lining, more vessel relaxation, lower resistance, less work for the heart, support normal blood pressure. Isa palang ina sa sangkap sang aton sa nga Santhon Plus Gold amo ang garlic. Kag may iban pagidra, may moringa, may ampalaya, may spirulina, kag may mangustin nga may manami man nga efekto overall health kag paghatag sinisang nagakaigo nga nutrisyon, vitamina, minerals, bioactive compounds, antioxidant nga makabulig para nga ang aton kaugatan, ang aton kurason, ang aton sa mga hormones magtrabaho sang husto kang naga kasinanto. Kag manami kung nagainom kita sa isang Santhon Plus Gold Capsule, updan pagid naton sang premium D3 soft gel capsule. Anong rason? Tungod nga ang vitamin D receptors makita sa aton sa nga lawas, particularmente sa aton sa kaugatan, sa aton sa nga kurason, sa aton sa nga kidneys, nga tanan ina sila nagainangot-angot nga kung may problema dira sa ila, nagaapekto sa aton sa nga blood pressure kag mahimo mabudlay kontrolon ng aton sa nga blood pressure kabudlay sa iya sa ni i-manage o kung panubuon. Sa mga pagtuon, ang may manubo o kung manubo nga vitamin D levels na ginaangot sa ni sa higher risk of hypertension. Sa madamo, sa nga mga pagtuon na, kanaga pakita man ano, nga kung nagapainit kita sa ni sa adlaw, tungod niya maproseso ang vitamin D sa aton lawas kung masilakan kita sang adlaw, ukon magtumar man kita sa isang suplemento makabulig kung nagtumar kita like for example premium D3 coffee premium D3 soft gel capsule mabuligan para masuportahan ng aton sa nga blood vessel function kag may influensyahan man sini ang hormones nga involved sa blood pressure regulation. Dugang pa, mabuligan yung mabalansin nga itong sinang immune system. Nga kung mag-overreact gani ini, may labot man din kag may ginatawag angot kag may connect man. Bisan pa sa aton sinang blood pressure. Bisan why na, itong mabalaan na, may angot gyapon tungod sa imbalance sa sulod. So ang domino effect kon, di ba, nagainom kita permis ang premium D3 soft gel capsule, better overall vascular function, improved hormone regulation, kag makabulig para nga ang matamad na mabalik sa normal ang aton sa nga blood pressure. Kagabi niyo kung nano, kung nagainom kita sa nga sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kasubong sa aton sa nga texture kay na, naging kompleto niyo na lang, pati ang Santhon Vitamin C. Abi niyo kung anong isa sa nga sa ginatawag efekto or ang domino effect kung nagainom kita sa nga sang Premium o kung Santhon Vitamin C, less oxidative damage. Kung less gani ang oxidative damage, mas healthy ang hapin sang aton sininga kaugatan o kung endothelium naton. More nitric oxide. Ang nitric oxide nagabulig para mag-widen, para magligwa ang alagyan sa dugo sa aton sininga kaugatan. Nami ang pag-relax sang aton sininga blood vessels kaya nagahunit ang aton sininga blood vessels para malikawan naton ang paglaboy sini o sobrang pag-inat or kung maglupok ang aton sa nga kaugatan. Kag mabuligan nga mapanubo ang vascular resistance kag masuportahan ang normal blood pressure. Amo ning mga makuha naton ano sa nutrisyon niyang aspeto kun normal blood pressure nga aton sa nga pagastoryan kag prevention sang hypertension ang regular nga pagtumar sini sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C nga available din sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sa nga mga lugar. Sa nagapinamangkot kung din ganyang butika kag mga parmasya sa Mabakal aton din ano pagalawago ng mga outlet sa aton sa paribot sa aton sa mga lugar pagkatapos gid lamang sa maripot naton sa nga mga pahanumdom.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidyo bala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Ano kamo? Kon may migraine man kamo? Amo ni dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea!
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dahil pa ang nakakainis na kuto. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhon Plus Herbal Oil.

0: Pagbaga. Pabalik sa aton sa ringa pagpangalaga diri sa aton programa.
1: The secret of health.
0: Basi may palagas pa kamudarang ang mga panamangkutanan, mahimo nyo lang isend sa aton sa ringa text hotline 0950-975-6970. Ba may texter kita diri? Ako daw kung magsakit ang akon sa ringa arthritis. Kay kasakit, gidsang kumalagko sa akon sa ringa tiil. Gapainit gid man sa ulo, dok. Ang nagataas man BP. Ginakulukadlaw talaga nino sa akon personada. Kulukadlaw, kati ka magdugang sa pangasubo, gapainit mo, te mapanubo, blang blood pressure mo, hindi gid. Kundi ang pinakamanami na ton nga himuon sini, tunaan na ton kung anong kausa, kung yan nagsakit. Tinatay kung may arthritis ka. Diba, matag lang ko sa example ha. Kung kataas mo sining uric acid, gakaon ka pa sa mga kalanon karon nga mataas ang purine. Tapos syempre, posibilidad gid sana nga pukawon yung gid ang sakit, ma-inflame na siya, mabanog na siya, mapula na siya, magpalanginit na siya, kang magbusog na siya. Tikundi, konektado man karon sa imo sining blood pressure, sinoblang nasakitan dira nga nag-relax pa. Ako nag-yuhum-yuhum pa. Mayara man siguro iba na, pero panalagsago, no? That's why gina-kwan gina to, na gina-suggest na to, na kung hindi ginmagwantang pananakit sa lawas, di pwede kita yung makatumar sa pain reliever, kasubong sinisang cess the pain. Makabuli gina, para nga madasig, maumpawan ang pananakit sa inyo sa kalawasan. Ang inyo sa nga mga arthritis dira nga nagatukar nga tuman kasakit ang pagbusog sa mga apektado nga parte sa aton sa nga lawas. May migraine headache ka, sakit imo likod. Bisan pa gani daw hindi ka lang mapahamtang sa alay hawak mo, palamupoy kalawasan mo, iban sa nga taas blood pressure nila kaya nga man, hindi sila komfortable. Which is, kung nga pala nakita ang kalawasan, makabulig ya ang paginom sang cess the pain. Pain reliever na siya nga makabulig sa pagpasulay sa aton sa ipamatsag. Siyempre, parang hindi man mag-react nga magduga yung pagtaas na aton blood pressure o kung madugangan pag yung piladra ka mga ginabatsag na aton sa aton sa ringalawas. Pero kung nalimbawa, may ara sa aton nga nagabulo batsag, sa mild man lang napulo pala nakit sa lawas, yan nagpulo pala maul o kung naunay lang, ti ara ya sa aton niya nga suggestion, hindi man tanan balang niya pala nakit sa lawas, kinang lagi naton tumaran sa ginatawag sa the pain o kung pain reliever. Ayan madalaman sa bulo balan nyo, abi try nyo abi, Sunthorn Plus Herbal Oil. Kaya ang Sunthorn Plus Herbal Oil, may ara inasang ginatawag mga sangkap nga makabulig para nga magpanami sang aton sininga pamatyag kang magpanami sang aton sininga blood circulation. Base sa pagtuon sa no, gina-endorse gani sang aton sininga Department of Health ang peppermint oil nga makabulig gani. O kung ang peppermint nga makabulig gani para sa palanakit sang aton sininga kalawasan, especially kung mild lamblang ang mga pagpalanakit kaya hindi magintanan nga sakit suliton ko. Especially kung nag-umpisa pa lang, tumaranda yun na ito sa pain reliever. Ayan, madala pa man sa bulo balanyos. Kapin pa, kung ang imusin nga balanyos, may sangkap, gadi nga para sa palanakit sa kalawasan, kasubong sa peppermint, isa inis ang sangkap sa aton sa Sunthorn Plus Herbal Oil. Kagabi nyo kung nano, may isa pagid ka good news dira, ha? Kay ang peppermint oil, nga ara dira sa Sunthorn Plus herbal oil makabulig pagid sa aton sininga pag-relax sa aton sininga lawas kag paparelax man sa aton sininga pamensaron nga kun stress kaning sa katao dili sige na advice ni nato na bitrible try anhebla tun-i nga mag-relax sa piyak ng stressful situation. Pamanyos ka sa imo sininga agtang, sa imo sinidungan-dungan, sa imo sininga tangkugo, sa imo sininga likod, sang Sunthorn Plus Herbal Oil, kinagabulig gina sila pa-relax. Way palabot ta, sang ginatawag aroma effect, benefit sani. Kung masimutan mo nga sininga scent, nga nagabulig sa madasig na ton sininga pag-support sa ton sininga pag-relax. Para siyempre, hindi madugangan karon ng tensyon, pamatyag na ton nga daw hindi komfortable, nga nag-affecto man sa ton sininga blood pressure. Sure. Kag tiyang manami pagid sini magluwas mga palang-alay, mga palumuypoy, umpisa nga pananakit sa kadawasan, nagabulig pagid ini para malikaw kita sini sa dengue infection. Nga aman, kaya ang dengue infection ginadala ini sang lamok, ang peppermint oil specifically nagatabo gid ini iya sa dengue carrying, nagadala sini sang dengue nga lamok nga kun makakagat sa aton. Medyo mabulubudlay kag mangin komplikado nga aton sa ringa mangin kondisyon kag sitwasyon. Pero kung hindi nangadaan kita mapalapitan sa isang lamok, kaya nagapamanyos kita sa Sunthorn Plus Herbal Oil, tukunin balikaw kita sa isang dengue. Magluwas pa ang iban sa nga mga sapat-sapat eh, nga posible magkagat na magkutot sa aton, nga magtuga sa isang irritation sa aton sa nga panit. Sa nagapin naman kot, kundi ni sarang mabakal, actually available na ni sa tanan niya, kung sa halos mga butika, no? Kagparmasya, malapit sa inyo sa nga mga lugar. Pero ang iban, kung makalagaw-lagaw sila sa lagko ng mga butika, mga kilala ng mga butika, naghahapit na lang sila kang magbakal kati available man mo. Like for example, pwede ka makabakal dira sa Mercury Drugstore. Ma-available man ni sa Rose Pharmacy, sa The Generics Pharmacy, o kung TGP, South Star Drugstore, kung South Star Drugstore, All Green Pharmacy. Kung makalagaw, makasulod, makamudira sa generika, available man ni mga product naton. Kag sa iban, pagin niya mga butika, kag parmasya, dira sa inyo, sa nga mga lugar. O kung hindi gani, parang magluwas, makabakal, pakamusang tanan nga mga food supplement, ano, sa Yes to Health Incorporated, tapos may libre, pagin ka mo sa nga konsultasyon, guidance ka mo sa ni, kung may ginatog wellness counseling ka mo sa ni, pinaagi sila dirang alternative medicine consultant, pwede ka mo makakadto sa Yes to Health Wellness Center, dira inanahamtang sa A. Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, tabok lang din sila sa Iloilo Midtown Hotel. Halin Domingo hasta Biyernes, may ara sila sa libre nga konsultasyon. Nagasugod sila alas 9 ang takna sa aga. Kag sa mga taga Bacolod, surat sa Bacolod, kag sa Negros Island Region, pwede man kamo makabakal sa tanan nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated, dira sa Yes to Health Store. May physical ganyan nga tindahan, kung store dira, kung outlet, dira nahamtang sa Lizarre Street, Barangay 39 Bacolod City, atubang lang kung tabok lang din sila sa Marayo Banka. Pero sa mga wayas yung tiyempo, maggado sa butika, maggado sa parmasya, o kung may tiyempo, maggado sa Yes to Health Store, way man tiyempo, maggado sa Yes to Health Wellness Center, kung dali ka masusunod sa Iloilo. Pero gusto ka mo sinin magdugang, bakal, sa mga naanda nyo ng produkto sa Yes Health Incorporated, o kung sa iba na gusto mo na mag-try, kahit nabatian man nilang makabulig sa ila sini ikaayong lawas, especially sa patag iasang prevention, pwede man ka mo sinin maka-order online. Especially sa naga-message, gyapon dari sa aton, Dok, anong kwan man? Ano ang link online man? Kaya mabakal kami sa turbo. Iba niya magbakal sa butika mo online. Nabal sa isa. Bado ko ay kabalo sa business. Nabakal ko sa online sa turbo dietary supplement. Siya daw, believe sa mo. Kadto ka mo sa online. Kadto ka mo sa ni, kung may ara ka mo TikTok and Shopee account, i-type nyo lang sa inyo sa mga search box, Yes to Health Inc. 2011, amo inang ila sa nga official store, pwede ka mo dira makapili sa mga produkto nga nauyunan nyo na, naandan nyo na, ginagamit nyo na. Ukon sa gusto mag-try, pwede ka mo dira makapili, kag i-proceed nyo sa ginatawag order, no? Check out, kag hulat-hulato na lang nga i-deliver sa inyo sa tagsa-tagsa ka mga panimalay. Sulitan ko, ang official store nila online is Yes to Health Inc. 2011. Sa mga white chempo, maggantos butika. Kaga magbakal sining mga produkto. Namigin man, Dok, ang Sunthorn Plus Herbal Soap. Kay na notice ko, nabuhinan gin man ang BO lang ang balon tadriya. Ang BO ko kon ako ang balhason. Kag nami ginmandok sa katol kay kadugay na sang akon sa ninyo katol nga pabalik-balik daw gadamol na gani ang panit ko sa tiil. Pero nagpali siya sang ginsigisigi ko gamitan sang Sunthorn Plus Herbal Soap. May puruhan nga masulbar ang mga skin issues naton mga katol nga pabalik-balik o kung dugay magpali bala. Kahit may antibacterial property ning Sunthorn Plus Herbal Soap. Isa sang sangkap sa di is bayabas o kung dahon sa nisang bayabas. Magluwas nga may ara sang papaya, may malunggay, kagiban pagin sa nga mga sangkap. That's why manami, i-recommended siya sa aton sa nga lawas. Hindi lang pampahamis ang aton sa nga kutisa sa aton sa nga lawas, kundi lakip man sa pagpatay sang sobrang mga kagaw dira nga ukon sang kagaw nga nagamuad dira nga kausa sang pagpanimaho sang aton sa nga lawas kung body odor kung kita sa nga balhason. Pero sa mga beauty conscious pagin iban dira no gusto ka mo mag-try man sang Clear Skin Herbal Soap. Ariya recommended na to niya gamiton sa guya. Kami ko jig ini siya, kami glutathione nga nagabulig ya amat-amat pahamis kag paputi sa aton sa ringa panit sa guya. That's why gina-recommend kanin aton kung gamiton niyo sa guya, the last dasa niyo na lang pati niyo sa ninga liog. Kati kalaw ay man karon kung guya niyo lang puti, liog niyo itong. Ang iban ganin sa ni pati botkon na lang nila ginagamitan nila para nga dito kaya aya tanawon ni maputi o kon hamis imo sa ringa guya, panit sa guya, imo sa ninga liog pati imo sa ringa butkon. Clear Skin Herbal Soap may glutathione to kojic plus may aras ang virgin coconut oil para marikawan man ang tuman nga pagmala sang aton sa ninga panit. Recommended ko sa nagpinamangkot sa aton ano kung maayong imnon. May nagkapamangkot rin nga bulong gani imno, ano ko na maayo nga bulong imnon nga bulong para sa mata. Actually hindi ko na mag-recommend sa inyo sang bulong para sa mata kasi diri kita sa naturopathic medicine, diri kita ya sa patag sang nutrisyon, suporta para sa aton sa nga eye health, para sa aton sa nga overall health ng sa patag ya sang prevention. Ma-recommend ko ya sa inyo especially sa mga nagaedad 30 katuig pataas, kinanglan di ka mo sini magdugang suporta sa inyo sa nga mata sang lutein, sa xanthine, beta carotene, tag vitamin E, especially kung may ara kamo sini sang mga ginatawag risk factors. Ang isa sang ito tumuro lang nakon nga risk factor sa kalabanan na kung may cellphone kamo. Kung adlaw-adlaw kamo sini nagatamod sang cellphone, nag-emit na sang blue light, nagapakapoy na sang tuman sa aton sini nga mata, kapin pa kon instead nga ipahuway na naton sige gyapon kita sang tutok ng iban ba kung kaisa ginakuan pagi na palapit pagid sa ila sini nga mata. Ang iban instead nga magtulog na sa gabi ga pulaw pa tanaw sa screen, naga-damage na amat-amat sa aton sini nga mata. So kinanglan para maproteksyonan Visinex Plus soft gel capsule aton rekomendasyon para nga masuplayan aton sa dugang lutein, sa xanthine, beta carotene kag vitamin E ang aton sini nga mata. Kag pinakamanami gid nga way kapag ginabatyag sa imo sini nga mata, ti punuon mo nang adaan kag mintinaron mo nang nutrisyon nga kinahanglanon para malikawan sini ang problema ukon ang pila sini ka mga komplikasyon pag abot sa isang panahon. Libaton ko sa mga nagaedad 30 pataas, kinanglan gid nga may suporta kamo sa inyo sa ninyo mata. Isang nga recommend na ton bisan twice daily lang, 2 times a day bag tumar sang Visinex Plus soft gel capsule. Okay, badog kuha naman naga TV naman nga ton sa ninyo tiyempo. Pero basahon ko din ang isa na tong ka-texter dre. Si Doc, si Mrs. Bala, ambot kun husto man dok ang pag-intindi ko. Hindi na pagbasahan ang ngalan ko dok. Namo niyang husto. Sa primero pa lang ninyo gusto pagbasahon pangalan nyo, pabalo na kamo nga daan. Parang kwan, kumbaga discreet, okay? Husto gyud man bala dok si Mrs. kun indi gani mahatagan sang ginapangayo ga high blood, hindi ko sigurado. Hindi ko sigurado kung hindi mahatagan ga high blood, pero ano yan ang ginapangayo ni Mrs. no? Kay okay siya ako Aria, ang isa sa ma-recommend ko si Mosani, gamit ka na lang kung tumar ka na lang. Testing niya bala, Turbo Dietary Food Supplement. Balaw na ko, asang ginapangayo ni Mrs. ang hindi mahatag. Hindi ko sigurado kung nag-high-blood siya. Pero damo nga mga banas na nagreklamo sa itong gari-tabli ila sa nga Mrs. mo. Kung makulang sa ila sa nga obligasyon. In fact, texter na itong nagkasiling ang problema niya kay nagapangimo ng iya sa nga asawa kay kulang sa hindi ko lang pagbasahon kagbase dito sa iban ginahatag. Titesting niya Turbo Dietary Food Supplement. May klavo waska kag may maka nga nagabulig increase ang libido. Butang balon, amat-amat pabalik ang gana, amat-amat pabalik ang kainit, amat-amat balik sini ang puwersa, kag amat-amat panami ang aton sini nga blood circulation. Kay may ano pa ganin eh, may beneficyo pa ni sa aton sini nga paminsaron nga kun alba daw medyo kis ako lang kaso focus bala sa imo sini nga paminsaron, ang imo sini nga attention bala doga lapta bala, makabulig man ang kombinasyon sang maca kag clavo huasca diri sa mga sangkap sa aton sini nga Turbo Dietary Food Supplement for Men bisan twice a week lang ninyo sini nga imnon kada tatlo ka adlaw. 30 minutos antes sining sexual activity, pwede ka mo sini makatumar sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Available man niya sa mga butika kag parmasya marapit sa iyo sini nga mga lugar. Well, kalang alang nagit sa ton sering oras, sa ton sering pagpangalagad, basta nag-upo dili sa ton sa Facebook Live. Si Ma'am Lizelle is watching, Sir Cyrus. Aba, mga suki na ton dira sa kuana. Mga suki na ton dira sa Banwasang Mina. May kapamati, galida sa ton. Thank you sa pag-upod niyo sa aton sering pagpangalaga. Dito sa pagid naton sering mga Facebook viewers. Kag sa mga nag-upod sa aton sa Bugo sering isla sa nga Panay kag Negros Island region. Kabay pangabisan pa ano nakabulig-bulig sa liwat ng aton sering pagpangalaga sa paghatag sa inyo sang dugang pagid niyo mga ideya. Pagtukib sini sang pila ka mga sikreto sa natural nga pamaagi sa pagpasanyog sa aton sering ikaing lawas, pagbulong sa balatian. Kag siyempre kung paano nato na ni mahimo maalikawan. Subaybayan na masunod naton sa talakayan para sa dugang pagidsiring kayuhan sa kinandan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos. Nagapasalamat sa inyo pagsubaybay kang nagabilin sa pag-ayo sang badatian, disiplina ang kinahanglan. Mayong hapon sa inyo tanan.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes to Health!
3: Kikita sa sakit na mong kalitra o tukar. Bagong produkto nga sikat sa aming lugar.
1: XFM.
4: XFM.
5: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Bibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santhon Gold, coffee mix.
8: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhon Gold coffee mix. Nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
10: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
12: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako Galisiardio, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit gid yakon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagbili sa mga butika.
7: X-F-M.
8: X-F-M.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
10: Hala! Ka-exciting!

0: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

Oras sa 106.5 XFM Rojas, alauna 53 na sa hapon. Ang inanay nga oras, ang builog agredulong sa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banua, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw sa karon sang Biyernes, petsa 24 sa bulan sang Hulyo, 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arsiga.
2: Kag katropang Joy Banagudos.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines! Headlines!
1: Lockout sa Batasan Complex, ginpatuma na bilang kabahin sang seguridad sa nagahilapit ng zona ni President Bongbong Marcos.
0: Headlines, headlines.
2: U.S. President Donald Trump nangako nga ituad kay Chinese President Xi Jinping ang kabalaka sang Pilipinas sa sitwasyon sa West Philippine Sea.
0: Headlines. Express Balita! Express Balita!
1: Kagkaroon lito na kita sa countdown sa nga itong ginpaninyad ang mga headlines na nagapangunang top of the hour news. Nagpatuma na sang lockout ang House of Representatives bilang kabahin sang seguridad para sa State of the Nation Address o konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Bangod sini, pili na lamang ang ginatugutan nga makasulod sa batasang pambansa complex kaangay sa mga essential personnel kag mga may importante nga katungdanan. Sunod kay House Sergeant at Arms Ferdinand Melchor de la Cruz, kabahin ini sang standard operating procedure agud masiguro ang seguridad sa lugar. Ginsiguro man ni De La Cruz nga all systems go na ang ila grupo pila ka adlaw antes ang sona sang presidente. Samtang magapatuman man sang liquor ban ang Quezon City Local Government Unit o kunang LGU, humalin alas 12 sang tungang gabi tubtub alas 6 sang gabi sa Lunes, July 27. Kadungan sang sona. Suspendido naman ang klase sa tanan ng level sa mga pampubliko kag pribado nga bulutuan sa syudad agud mabuhinan ang trapiko tugas sang pagsirado sang magkatuhay nga dalan agud hatagan ligwa ang nanarisari nga aktibidad kag hublag protesta.
0: Express Balita! Express Balita!
2: Kaga sa ato padugang balita, ginkompirmar sang Malacañang nga ituad ni US President Donald Trump ang mga kabalaka sa Pilipinas angol sa sitwasyon sa West Philippine Sea kay Chinese President Xi Jinping. Sa naka Presidential Communications Office sa PCO Secretary Dave Gomez, naghinala sa telepono sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag President Donald Trump kagabi Hulyo 23 agod talagayo ng mga hinunano sa ekonomiya kag seguridad sa rehiyon. Lakip na rin ang pinakaulihing nga insidente sa West Philippine Sea nga naistoryahan man nanday Presidente Marcos kag US Secretary of State Marco Rubio sa pagbisita sa rin sa Malacañang sa ang tinalikdan ng Miyerkules. Ginsiguro naman sunod rin sa Amerika nga mas maayo ini nga matuad ining hinunanon sa China.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Mga katropa, nabatingan ang mga top of the hour news nga builogid nga gredulong sa inyo sang Zantun Gold Coffee Mix. May kape ka na, energize, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Yari na mga katropa ang pinakabago nga kape sang Yes to Health Incorporated, ang Zantun Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kinagabulig sa skin elasticity, skin health, kag overall health. Ang Zantun Gold Coffee Mix, miyara man sa natural and common herbal ingredients pareha sa mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd, kag premium coffee nga puno sa health benefits. Perfect blend, good may refreshing energy, nagasuporta si kaayong lawas kag nagahatag sa natural glow sa panit. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Zantun Gold Coffee Mix. Stand by na mga katropa sa programa nga X-Rated.
0: X. X. F. M.
3: X-FM
0: Southern Plus Gold.
4: Ako galing si Shirley.
5: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Southern Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Southern Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan ng kape. Naingidyang sabor sang Southern Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Suwabe ang aroma. Southern Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Southern Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
12: Premium D3.
10: Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Handa mo wala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Southern Plus Herbal Soap.
15: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Southern Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Southern Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Southern Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-assisted pain.
17: Muscle fever,
16: acute pain,
17: kahit ano pang pain,
16: basta pain,
17: mag-assisted pain,
16: tangkalang pain,
17: fast and safe,
16: assisted pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assisted pain.
0: Mabibili sa mga butika.
3: X.
0: X.
3: F.
0: M.
3: X. F. M.
19: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLU Lier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLU Lier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
20: Exciting, bro!
21: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
0: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
1: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan na naka mo ni tatay.
2: Ga, buksin ko ga.
3: Hubog ka naman! Dito naman halin!
2: Bisan pala hubog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
0: Makahatag sang leksyon.
4: Ikaw ang amay sang akon ginadala. Panindugay ako.
5: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Bahala, kres ka buhi mo.
6: Amo, ginaangambal ko sa imo balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
0: May mga istorya man nga makahatag sa konsumisyon.
7: Pang, pakuota ako bisan ka isa lang, be. O, ari, oh, 1,500 ina, ha? Abi-abi. Ay! Maugat! Ay! Dako! Dako, gitya! Ay! Dako!
4: Oh! Sige pa, baby! Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh! Yabitay ko na sa
0: ina, mga katropa, ang hatagan natin sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tubtob Biyernes, ala una imedya, tubtob alas tres imedya sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting X-rated.

0: Good afternoon, mga katropa!
1: Yahoo!
0: Hello, hello, Rojas City Capis! And to all tuning in right now on your favorite Katropang station, this is your DJ Chica Babes, Katropang Aira.
2: Kaga Katropang Joy!
0: Wow! This afternoon, at syempre maging kaupod nyo naman kami sa isa naman kapanibago nga episode sa programa nga X-Rated!
1: Yahoo!
0: Alright mga katropa, musika, istorya, sangka, buhi, tiari na tanandiri sa aton nga katropang station!
1: Wow!
0: Ganyan, stay tuned ka mundira ha, only here on XFM 106.5 ang katropa nyo! Exciting! Yes na yes! Today is Friday!
1: Wow!
0: And thanks God, it's Friday!
3: Aww.
0: Yes, kagbasta Friday, gani it's
2: Pagkalam-kalam Day!
0: Yes! Sige, saliwat mga katropa peeps, today is July 24, 2026! Yes, ticket off na buwas. Kag syempre, weekend na tomorrow.
1: Wow!
0: Ay, bakasyon. Ma-enjoy naman ang mga DJ Chica Babes kang mga katropa nyo dito sa katropang station.
1: Yahoo!
0: How about you mga katropa peeps? Ano ba lang ginaplano nyo sa palaabot on nga weekend? May ara na ba dira nakalista? Sige, gabay nga madayon ina.
1: Wow!
0: Para sang wala sang may masunggod dira. This time mga katropa, at ululupod na naman kita hanga mag-istorya hanay.
2: Magtamyawanay.
0: Kag magbardagunay. Yes, tisa di ahunta ni nga ton nga Biyernes para talapod asta sa inyo nga mga weekend.
1: Yahoo!
0: Para hindi ka mo dira masubo, manami dira ng inyo nga paino-ino.
1: Wow!
0: Para maka-enjoy man ka mo this afternoon.
1: Yahoo!
0: Tiwing hapon, gidanay ha, sa aton nga mga katropang listeners nga nag-umpisa na patukar sa ilang nga mga radio.
1: Wow!
0: Kung manang ibon halin pagidya ka inasang aga.
1: Yahoo!
0: Thank you so much, ginawa mga katropa peeps. Nakawag Bluetooth speaker man ka modera, di may kaso ang amon nga pagpanamyaw sa inyo aragid.
1: Wow!
0: May nayad nga afternoon mga katropa peeps, sa pila naton ka mga katropa nga nagatambay lang nyo sa aton nga Facebook Live.
1: Yahoo!
0: Sa cellphone lang sila nila nagapamati kay alam na dins ang katropa lata ang ilagi na abang-abangan. De, sige, abang-abangan nyo na ha sa mga nagatanaw din nga bago sa subong.
1: Yahoo!
0: E, paano pala magpasakop sa aton nga pakatropa leta.
1: Wow!
0: Mga katropa peeps, bisitahin lamang atin nga Facebook page ang XFM Rojas 106.5. Kag i-like and follow ang atin nga programa sumong at i-share kay para ma-include dira ang inyo nga pangalan sa atin nga ruleta.
1: Wow!
0: Basi malay nyo swerte kamo ang inyo mga pangalan sa ruleta. Iti go na!
1: Yahoo!
0: Way magkula dira sa inyo kung mag-share kamo.
1: Wow!
0: Makaambit pa kamo sa mga products ng Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
0: And ikaw na mga katropa peeps. Sa liwat ha, happy happy Friday!
1: Wow!
2: And of course, happy happy Friday once again mga katropa. So, ari na kita sa last day of the week para sa mga may trabaho, may klase of course. Biyernes, ganyan ang kung gina-look forward nilang adlaw ka man di pag-aaga. Sabado na yung katropang ay kagting iban makagora na naman sa ilang mga destination. Di gabay pa ha? Nga sa mga may plano, dira, di planuhi maya. Luwas lang ako na di mag-ulan buwas. Sige, di bang hapon na sa mga nakatutok na subong sa ilang mga XFM specialized radio dira. Di pala nuglanugan nyo ng inyong mga radyo dira. Sakpan nyo ng inyong mga kapitbalay. Nga di wala pa nakakuha sa nga itong XFM Specialized Radio. Kag syempre sa mga katropa naton nga tinagadulot ang baysubong nagatanaw sa aton nga FB Live or sa aton nga live program sa aton nga Facebook page. Aba, happy viewing mga katropa. Oy, kamusta? Kamusta ba lang Biyernes ninyo subong? Tigabay pa ang araw. Kamusta maayo nga sitwasyon samtang nagapamati sa aton subong nga hapon. And of course, once again, di makaupod nyo si katropang Ira kag katropang Joy once again sa subong nga Biyernes sa pagkalam-kalam day.
3: Yeah!
2: Gubulubantay, gitara sa Biyernes, so kay Manti Alams na. So, mayong hapon yung mga katropa. And once again, welcome gid sa aton programa.
3: Yahoo!
0: Yes, tamyawon ta na yung aton yung mga katropa peeps, especially na dira sa may Teodoro Arsenis Trade Center.
1: Wow!
0: Kamusta, kamusta dira ng aton nga audio?
3: Yahoo!
0: Malinaw bala mga katropa peeps? Dira sa may Kuanho, sa may Rosa Linda Utanan, dira sa may Otanan section.
3: Yahoo!
0: Dira afternoon kung nagapamati ka mo dira, kag syempre dira man ha sa may Hikal de Meat Stand.
1: Wow!
0: Kamusta, kamusta ang pamintahan nun, dira mga katropa peeps?
3: Yahoo!
0: Sa Antoinette Kapihan, dira sa may Meat Section.
1: Wow!
0: Mayong hapon gid, kag dira man ho sa Rhea Fish Stand. Fish section.
1: Wow!
0: Kamusta ba lang pila naton ka mga katropa? Yara, ikabay ha, nga nagapulo pa mati na ka mo sa subong. Kaya para makasmile naman ka mo nira, makayuhong.
3: Yahoo!
0: Kaya ba si gusto nyo man mag-entra sa aton nga pagkatropa let, baliki lang ang ginhambal sang inyo mga katropa peeps.
3: Yahoo!
0: Kung anong mga mechanics. Alright, di katropa peeps. Syempre ginagreet naman sa mayroon ayon nga hapon ang aton nga mga silent listeners. Mayong hapon gitra kay Ma'am Lorna Bautista.
1: Wow!
0: Ang uman kay Ma'am Lorna Arsenio.
3: Pagsasabi
0: gitra, guwapo-guwapo nga husband. Good afternoon, gid. Ay, kalipayan lang nila nga makaambit sang radyo.
3: Yahoo!
0: Ay, doon ka namit lang sa pamatsyaga.
3: Oh!
0: Nagkapusta dira, Ma'am Lorna, kag Sir Arsenio ang nga ton nga audio.
1: Wow!
0: Okay pa bala.
3: Yahoo!
0: Siyempre, gintesting naton ang radyo kaya nagaandar gid.
3: Yahoo!
0: Kaga syempre good afternoon man dira ho kay katropang Uncle Armando sang Barangay Talon. Dira man sa may Barangay Dinginan kay Uncle Dudong kag kay Auntie Susan.
1: Wow!
0: Ay hapon gid sa inyong dira nga family. Kaga syempre kay Uncle Pinky sang Marcus Fuentes Integrated School.
3: Yahoo!
0: Kamusta, kamusta ang energy? Wow! 25 out of 100 na lang ko. Sige lang, pasugtan kay Friday naman.
1: Wow!
0: Sige, sa mga wala nato na

0: ka tropang jodo.
1: Oo, doon niya. Hal, mali ni ka tropang dudoy. Ho,
0: oh, pinagaling. Kasi wala iyan ni istorya.
1: Oo. Sige, tayo ano bala ang mas masakit kisreya sa dawa? Ang ipakilig-kilig ka lang pero wala ka kunugin ibig. O ko lang yung bayan ka nga wala malang sang nihay kag nihon. Sa mga katropa natin, di pinagbinaga niyo be. Di para sa ako yung katropa, ay ako na lang una mong sa uban. Di kita guro sa iniwan ka ah.
0: Ay!
1: Ay! Ay! Ay! Oh, iniwan ka na.
0: May nagpaalam ha, oh, katropang jo.
1: Tuwa, charot. Iniwan ka, tas walang paalam. Di medyo masakit sa babaw, may konsuelo ka pa mo. Bo,
0: yes.
1: Ipakilig ka, pero okay lang nga, walang inibig. At least nakabansya ka. Once for all, or once and for all, naging pakilig ka, pero di ka naiinibig. Di okay lang. May konsuelo ka pa, pero dres dalom niya, oh. Binayaan ka gidya nga, wala malang sang babay na ginatawag. Di ba? Kasi ibubig ka, tropang ay.
0: Sa akin doon, hindi ko wala man chindihan. Pero dito man kita sa idalong, iniwan ka ng walang paalam. Kahit sa pinakilig ka pero di inibig, may mga, may mga butang, for example, hindi man ka mo, pero kinilig ka lang, pero hindi ka inibig. Pero diriya sa iniwan ka ng walang paalam, for sure may naging kamo, kaginbayan, kagani, ugaling, waay lang siya, nagbabay. At tropang Elmer, anong mas masakit? Pinakilig ka pero di inibig, o kung iniwan ka ng walang paalam. Pero sa akon, both ah. O both man kuno kay katropang Elmer.
2: Yahoo!
0: Sige, pero happy niya subong aton mga katropa. Sabi ka mo dira kung kamong pamangkuton.
1: Sa liwat ha.
0: Uy, may nagsabat na katropang Joy. Si Sir Leonard Bacanto.
3: Wow!
0: Iniwan ka ng walang paalam. Ay, bakit katropang Leonard? Na-experience mo na bala nga ginbayan ikaw nga wala man lang nagbabay? Abi i-share abi diri kay para madagan tas ang advice.
1: Ay, si katropang Lloyd, naka-relate man sa atong pamangkot. For me, no asking permission. She's leaving.
2: Uy! Yahoo!
1: Naka-relate kina si katropang Lloyd, siguro ah.
0: Yes, si Ma'am Floor ho, sila niya lang.
4: Sana
0: all lang kuno kay man, di siya ka-relate. Kiman, pinakilig siya at the same time, inibig din. At hindi pa iniwan.
2: Yahoo!
0: Amo na nga, sana all na lang.
4: Sana all.
0: Sige, as si Toto Val, hindi man makarelate. Alam niyo naman, aray mo na lang.
1: Si Katropang Solomon, no, nagkuha ng ulo niya, ho?
0: Nagkatol, naglibog, nagkoreanot ang ulo ni Katropang Solomon. Kiman, nano na lang man, duway gid gaugiyon sa iya kuno ang pamangkot, permi, ho? Pero si katropang tatay mo sokbering,
3: wow!
0: Ay nagsabat, pinakilig, na iniwan. Ay bongga, lain pag niya nga version niya.
3: Wow!
0: Sige, amo gani ina, no, pinakilig, tapos ginbayan lang, aha. Naidlaw ka na sa iya, tay mo sok. Sige, mga katropa peeps, padayon lang dira sa pagsabat. Ang inanay nga question of the day, ang buylogyad nga ginadulong sa inyo, sang Turbo Dietary Supplement for Men nga mayara sang makakag Clavowasca Herbal Extract nga di popular gina sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas. Gani sa mga boys natun, dira nga mga katropa peeps, tigamitan nyo na iniha 30 minutos antes sang labing-labing kay misis. Magtumarged sang isa ka cups, sila sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Mga katropa, ang Turbo, ti ang kalidad gidanga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved, kag safe na safe gid kung inumon. Mabakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar, o kung pwede man, mabakal through online, pinagidra sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men, sulid ka kun nakaturbo ka.
2: Yahoo!
5: Whoa, whoa, whoa.

0: o may nagdugang pagidrisang sa batho. Sila ni katropang Ma'am Elma Ordas Agiha.
1: Yahoo!
0: The false alarm lang gali nga ang pagpakilid sa imo tapos umasa ka man nga daw sa bagha ka. Ay, aragoy. Masalaan pa tadi nga bagha ko.
2: Dumas masakit pa to sa ginbayan. Kakatrapang ay haw.
0: Yes, amo gani. Sige lang, abo. Doon may pinaghugutan man si Ma'am Elma.
1: Wow!
0: Moody. Pero si katropang si Pictos ni Bus nag-present na ya. Kung kilala ko ni sound so familiar. Sige, si katropang Totoval. Kinilig lang kami ni Tol Solomon kapag nag-iihi kami. Ay, nagagali na to. Sige, alright mga katropa, go lang ng go ha, sa ato nyo comment section. Sige, naka-shirt gali si Pictos ni Boso. Tingala ko man, early ang iyang pa-present. Malalaman na later ha. This afternoon, nanay, tinagapalayag na kita ha sa tag sa Kalilisuan. Sang inyo dira mga radio all over Panay Island. Nga ni mga katropa, ano pang ginahulat niyo? Tunuga na, basko ganangin yung mga radio nyo dira ng mga speakers para the more the merrier pagit kita this afternoon. Kita ang mabatian pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Kag syempre mga katropa, nagapalayag man kita ha sa 93.3 MHz sa XFM Antique.
1: Yahoo!
0: Di naman sa 106.1 MHz sa XFM Kabangkalan.
1: Wow!
0: Afternoon sa 98.5 MHz sa XFM Kalaon. Kamusta, kamusta ang pamatsyagan sa mga katropang sister stations nato?
1: Wow!
0: Ay for sure, nakaginhawa sang madalong.
1: Yahoo!
0: Enjoy, enjoy ha sa inyong day of tomorrow. Ang iban mapahuway, ang iban manglaba.
1: Wow!
0: Sige sa liwat ha, mayong hapon nga dira sa inyong mga katropa peeps. Especially na sa tag sa ninyo dira ka mga station managers.
1: Yahoo!
2: And of course, mga katropa naman nato, hindi sa mga nagapamati sa aton subong sa radio, kung nagalantaw sa aton sa Facebook Live. Aba, hindi mga katropa, hindi na, ibaluan nyo ba lang na may other way pa para kita ang mabatian? Yes, ina ang pinaagi lang sa pag-install sa inyong mga cellphone or tablet na rasang XFM Radio Network app. Yes, you heard it right mga katropa, hindi pagitaan lang sa inyong mga Google Play Store once again, ang XFM Radio Network ay i-install na ina sa inyong mga cellphone. Hindi nga ba niya magkado? May kaladuan ka man, no need na magbitbit sa inyong mga radyo ah. Install ka lang sa application, kagisama lang ka-open, di magkapamati ka na sa mga nanarisari ng mga programa, included na daw of course ang ating 106.5 XFM Rojas.
0: Nanutusan.
2: Sige, sige katropang Neil nga may advertisement na rin sa higad. Sige lang. Sa mga katropa natin ha, once again, abi pag-install lang sa inyong mga cellphone. Kaya ang feedback natin sa aton nga XFM Radio Network app, ti goods gidya, malinaw,
1: wow!
2: Gidya ang sulod sa inyong mga katropa peeps.
0: Yes, right now mga katropa, ti live na live man kita ha sa aton nga secondary Facebook page. Sagi hapon ang XFM Rojas 106.5. Kag ti good news mga katropa.
1: Wow!
0: Kiman kahapon na mentionar ta do 4.4 lang to
1: ating
0: nga followers. Ay. Pero sa subong ya, 4.7 followers na!
1: Wow!
0: Gani, thank you so much gida sa mga katropa naton nga nagapadayon sa gihapon sa ilang pagsuporta.
1: Kasi
0: syempre sa mga katropa naton nga waay gid nagauntat dira ho sa pagpang-invite sa ilang nga mga Facebook friends nga mag-like and follow. Di sige, go na nang go sa mga wala pa sa liwat ha, i-search niyo lang ang XFM Rojas 106.5.
1: Wow!
0: Kasi syempre mga katropa, kung nagalantaw kamo sa aton nga Facebook Live. I-share man ang aton nga live para madamo pagid malabutan ang aton nga programa. Sa aton naman nga comment section,
3: Yahoo!
0: Feel free kid hang nga mag-drop sa inyong nga mga comment. Ano man ina nga words dira, basta hindi lang maingat si Lolo Mills. Go lang ako ang inyong dira nga mga pa-shout out. Go lang gid sa aton nga comment section mga event dira nga gina-celebrate ninyo. Inyong dira nga mga celebration, birthday, anniversary, fiesta. Kasalman ni na o commensary. Pwede gid ah. Basi gusto nyo man i-shout out inyong nga mga ex, inyong nga mga uyab diri sa kahanginan. For the glow, wala gid problema mga katropa.
2: Sige, sa mga katropa naman natin, nga ti wala gid sila sang data kuno nga pang tan-aw. Ti paano yun na mga katropa man? Hindi ka mo makakwalify sa atong nga pakatropa later on. So instead nga mag-encourage to di nga mag-texty. Basta may nagpa-load ka mo dira. Abi, pa-load na! Sa inyo nga pang data para may pang tan-aw ka mo sa atong Facebook Live. Kag may pang comment, of course. Mga katropa peeps. Kaya mati isa sa mga kwan, isa sa mga mechanics natin. Dapat ma-share nyo nga ito nga live program, naka-like, follow, and share, di ba, mga katropa PF. So, una-una, diba, si may way ka mo dyan nga magpa-load, magpa-load na para later on, ti qualified ka mo tanan nga managatanaw, nagapamati sa atin subong. Kaya, syempre, sa mga wala-wala, lagi siya ipa-load, wala lagi niya sarang pa-loadan, pero may aras sila sa nabiling nga piso, 2 piso, 3 piso nga load sa ilang cellphone, abati mga katropa. Pwedeng-pwede masagyapon magpalabot, ah. Sa inyo mga greetings, dira, mga panamiyaw, panawagan, o kung ano pa man. Pinagi sa pag-text sa atin nga XFM at text line number. I-update na ang atin nga numero sa 0970-129-2319. That's again, that's our XFM text line number, mga katropa. Kag syempre, bisitahin nyo man ang atin nga YouTube channel, ang 106.5 XFM Rojas City Capi. Sa mga gusto maglantaw sa atin sa YouTube, abati naga-live makita dara simultaneously sa atin nga YouTube channel, mga katropa. Don't forget to subscribe ha and hit the notification bell, mga tropa peeps. And of course, ang iba pa natin nga social media accounts, ang ating TikTok, ang 106.5 XFM Rojas. Kaga syempre, gina-promote natin sa mga secondary Facebook page natin, ang ating XFM Rojas 106.5. I-recommend nyo man, i-share ang ating mga content dari mga katropa para iti magdamo pagin malabutan sa ating mga katropa nationwide.
3: Yahoo!
0: Yes na yes, and this Friday, ato na nga check yaron, sino wala ang nagapanguna sa aton nga concept.
3: Wow!
0: Walang iba kundi si Toto Valsagi Hapmon.
3: Yahoo!
0: Ang aton nga solid gid nga katropa peeps. Ti kamusta dira to? Salamat sa imo nga pa-highlight ha kag mayong hapon kuno. Two beautiful chika babes, katropa ng Ira and Joy. It's pagkalam-kalam day na.
3: Yahoo!
0: Yes, atama ka dira, Toto Valga ni... Kuwana dira, be ready na. Si katropang dugang paniya ho, Tol Solomon, Antonio, kay Sir Melbs, husluan nyo na da kay X-rated na.
3: Wow!
0: Naman nagainano naman sila ha, katropang Toto Val. Pero ari na si Sir Melbs kag ho, nagpa-highlight na siya. Thank you so much, good. Sino pa dyan?
2: Si katropa natin, Rafael Torbodigno. Aba, maayang hapon ko ng mga gwapa ho. Diwata DJ Ira Kaga, diwata DJ Joy. Nagatutok na ang tiriktoda sa XFM, samta nagapahuway-huway. Kaya man X-rated ya ang pahuway, ang pahinga sa mga tiriktoda dira.
4: So, sana all.
2: Nagliligad to kasi man nga wala kita nag-X-rated. Aba, di wala man sila pahuway sa pagpatirik-tirik. Di good thing nga nagapulo pahuway-huway kamo dira mga miyembro ha sa tiriktoda boys, samta nagamonitor subong. Especially sa ilang founder dira. Nga si katropang kwan, Sir Melbs Anisco. Sige, sa mga katropa pagit natin dari sa Dalom, aba, si katropang Maria Gavia Bermejo nagpa-highlight pa followers
3: wow!
2: sa atong programa. Thank you so much, Ma'am Maria. And si Sir Melbzo Bogart, X-rated na! Yahoo! Uy, nagapamukaw po
3: ka sa katropa.
2: Sir Melbzo, yung mga tropa peeps nga magkwana dari sa X-rated.
0: Yes, time check ani kita mga katropa. It's 2:30 in the afternoon. And keep your comments coming in. Okay, this time we're gonna say BRB Danay. That's be right back. Di mga katropa, magabuigid lamang kita sa pila ka mga pahibalo. So kindly stand by.
4: XFM. The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
6: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2Gain. Dapat dekalibre, yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
7: Yahoo! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: The secret of health.
5: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
5: Ang karamdaman na glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
10: pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
11: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Vision X Plus Herbal Capsule.
11: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
12: Vision X Plus Herbal Capsule.
11: Mabibili sa mga butika.
9: The secret of health.
5: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
14: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
15: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Stella, ang bago kong paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
18: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman.
19: Santone Plus Herbal Capsule.
18: Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
20: Coffee break na naman.
21: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
22: Exciting!
23: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
21: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
24: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplitado.
3: Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Call your doctor.
8: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: Mga katropa, ang inyong programa ang Builog ang Graduloong sang Zanton Plus Herbal Soap. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang atong kutiyas, ang sabon nga makapatay sang kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extra, kalin sa prutas nga mangosteen, nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugot sang atong nga panit, kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga paditipunan sang balhas kag higo. Ang Zanton Plus Herbal Soap pamayaraman sa virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabasko gid sang humot sang mangosteen. Bangon ang VCO, isa sa magrakabig nga good carrier oil. Kag sa ini ka herbal oil mga katropa, nga kun ilakot mo sa ibang ingrediente, hindi magubang nga properties kag ka-epektibo. Agad na panginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa, mag Zanton Plus Herbal Soap ka na. Mapakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man ma-order online. Pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Zanton Plus Herbal Soap, a quality product of Viesto Health Incorporated. Alright mga katropa, balik na sa aton programa subong nga hapon. Tapos na ang aton nga break time.
1: Yahoo!
0: This afternoon, at ikita na isang medayad nga hapon ho ang mga katropa naton dira sa may barangay lawaan. Especially na dira sa may Gene Axis Butika.
1: Wow!
0: Dira kay ng Catherine Famulag. Kag sa iyang BFF nga si Ma'am Danielyn Yoreta.
1: Yahoo!
0: Nundra sa inyo tanan ha, kag syempre sa mga katropa dira naton nga ara dira sa E-Care Building mayong hapon gid. Sa aton man nga mga katropa peeps nga mga pinalangga dira naton nga mga mangungumaho, mga mamumugon, aton nga mga mangisda at ibayalangid nga pag panrabaho sa inyo.
2: And of course, mga katropa, nga drivers with lovers naman nato. Di nagapulo pa mati, kaya iba sila sa aton ho. Samta nagapulo pa huway-huway subong. Especially na mga tirik-toda boys nga nagapulo pa huway sa pagpatirik-tirik. Ah, subong nga biyernes sang hapon. Kaga sa mga katropa naman, nga mga jeepney drivers, mga nagabiyahe sang bus, nagabiyahe sang van, nagasika drivers. Kaga of course, sa mga motorcycle riders nato. Nga tinag pagkado pagkari deliver sa ilang mga inog deliver ng mga produkto kag syempre pa sa mga katropang konduktor kag dispatcher naton dira sa bahin sa Pueblo Terminal. O, kamusta kamusta ka madra mga katropa subong man sa inyo mga katropang pasahero nga nagahulat-hulat subong nga mapuno ang inyo nga salakyan kag makalarga na ti may lang pagpulo pamati dira kung maabtan kamo sa atong programa ti good afternoon gid sa inyo.
0: Yes, mayong hapon man kay Ma'am Emmy Villagracia
1: Tandog.
0: Dira sa may Jack's Laundry Hub. Salamat gid Ma'am ha sa imo nga pa-highlight. Si katropang Kenneth Pasete, good afternoon katropang Ayon, katropang Joy. Nagapamati na sila kuno dito sa may Barangay Poblacion, Norte Sigma Capiz.
1: Thank
0: you so much. Si katropang Solomon Ari naman nagaupo sa aton nga programa.
1: Wow!
0: Listening na siya kag number one gid as always ang XF FM Rojas. Ginatamyaw man ni katropang Melbs Anisco sang mayong hapon ang mga katropa niya diri.
1: Yahoo!
0: Siyempre nakatutok na kuno ang The Pumpkrete Boys, ang Tirik Toda, ang Tropang Buklan, ang mga Marites, Five Cell Boys, kag ang mga katropang class members.
1: Wow!
0: Thank you so much gid katropang Melbs. May rayad nga pagtrabaho dira sa inyo. Lanuga na drang imo nga speaker sa imo nga tricycle para maglalatas ang pasahero karon para manamian ang pasahero mo magsakay kag hindi sila matulugan.
1: Yahoo!
0: Si katropang Kenneth dancer na po, sana madala ako sa roleta.
1: Wow!
0: Katropang Neil, include ko na si Pasete Kenneth.
1: Yahoo!
0: Ang iyong pangalan ara na. Ang wala ka niya ginbutay. May dumot siya sa imo katropang Kent. Charot lang. Ara na ay mo pangalan.
1: Yahoo!
0: Sa katropang Solomon, dancer naman.
1: Wow!
0: Ay paldo ka na yung kaina katropang Solomon.
1: Yahoo!
0: Sige. Sino pa dyan?
2: Si katropa natin. Ay, sa katrapang Zyronoy, nagpa-highlight. Maayong hapon ko ng katrapang Iron, katrapang Joy. Pa-shoutout man from New Road, Banica. Salamat, kid. Ay, ang isa pa nating katropa na pumaldo. Si katrapang Zyronoy, nga tinag-claim sa nga na nag-underig kaina.
1: Wow!
2: Si katrapang Josel Balasa Barogo. Ari man sa ato nga programa sa bunga hapon. Ay, thank you so much for dropping by, katrapang Josel, tinag-share ka na pala sa ato nga live. Aba pa si Lipatan ka magpindot sa share button. Nabi pag-share na para malaki pang yung mga pangalan sa ato nga mga inugpalibot-libot karon. Sige, sa katropang Zyron Agiha, pa-shoutout lang da sa mga Salbakuta member sa Lutod Luto.
1: Wow!
2: At katropang Iron Joy, allows na pilak, baligya, bote.
1: Yahoo!
2: Sige lang. Di balay ng katropang Zyron. Pwede ka opo. Si katropang Kwan. O, si katropang Ma'am Delilah Way. Ari man sa ating comment section. Beautiful DJ Iron Joy. Good afternoon pa shoutout sa Abelio family. Tara sa bahin sa Panitan. Nga nagapamatigid subong. O, iba yung hapon. Tara sa Abelio family ha. Sa mga taga Panitan. Thank you so much for listening.
3: Si katropang Lloydy Navales sa City of Smile, Bacolod City. Good. And baby, I'm walking in the rain. Here afternoon, katropang I and katropang Joy. Have a nice weekend to you, my dear Chica Babes. And advance happy 5 months to you, dear katropang Cathy.
1: Yahoo!
3: Kagagasaling niya, understanding is a wellspring of life unto him or her that hath it.
1: Wow!
3: Sige, happy weekend bandara sa imo katropang Lloyd. Sige, katropang Ma'am Lisa, good afternoon.
1: Wow!
3: Ari na mo nag-upod sa aton nga programa. Salamat din sa pa-highlight and pa-followers. Isang tulog na lang, mga ma'am! It's a bulaw-bulaw day na.
1: Yahoo!
3: Yes, ato-to, Val. Thank you so much. Si katropang Leonard Bacanto, hoti mayong hapon. Katropang Ian Joy, ginagreet niya gid ko no ang konsihal dira kay Sir Algin Barrientos, kay Pastor June Ray Barrientos. Pag-greet naman sa delivery boy sa WB Water Refilling Station.
1: Yahoo!
3: Dira sa may Puente Aconia Subdivision, katropang Ian Joy. Listening kami subong adre sa may subdivision, katropang Ian Joy. Thank you so much, Gid.
1: Wow!
3: Ay, thank you, gina katropang Leonard Bacanto. Te, kamusta ang WB Water Refilling Station nyo da?
1: Yahoo!
3: Kamusta ang mga delivery boys? Te, sige, halong-halong lang asa ila sa pag-dulu-deliver. Kay katropang Ma'am Lisa, good afternoon, Gid. Katropang I and Joy, nagatutok na ko dian, nagalanog na ang amon nga radio.
1: Wow!
3: Thank you, Gid, Ma'am Lisa.
2: Sa katropa nating Marge, Berico B2O, ang aton nga guwapahon nga katropa man. Good afternoon ko ng mga DJ guwapa, maulan nga hapon. Ay, maulado nga hapon, dira katropang Marge, ha. May i-feedback ka na bala sa nga turbo.
3: Ay ba, si Uay pa kay Ara, si Maria.
2: Ay, oo, gali. I forgot. Sige, feedback ilang galing tadi. Kung may tiyempo ikaw. Sa katropa nating Joey Catalan, then share na siya kuno, like and share na mga idol Ira enjoy. Good afternoon.
1: Wow!
3: Ay, hapon. Si Bogart the big boy da. Hug ba ni sa ruleta no?
2: True.
3: Kaswerte sa niya nga pangalan.
2: Lagi siyang paldo. Si katropa nating Joey the big boy Bogart Catalan. Sige, may pagbulubantay dira ako nara ka na dira sa batching plant ninyo dahil katropang Sir Melbs. Si katropang Crystal siling niya Toloronel, ikaw lang anay subong bahala nga magsabat kay kahina isang XFM sa CP ko. Hina ang signal nga inulan abi diri. Out lang ko anay mga DJ Ira kag DJ Joy, ingat kamo guys always and mabuhay.
1: Yahoo!
2: Thank you so much, Ma'am Crystal, kag ti gabay ang makasulod karon, makalusot ang mga representative karon si katropang Ronel sa ating programa.
3: Yes, magalumon man nga hapon sa lini katropang Solomon sa aton katropang Troy. Watching live siya at samtang kapahuway-huway sa inalam sa mga kay Gatalisik Diri. Abay, pagsulod na. Anong gusto mo yun, yuron ka pa? Why, dira may mayudyod sa imo? Gani. self-service ka na lang. Sige, nagapamati siya kung usubong sa X-Rated. Kinagalanog na dito sa Banwa sang Ponte Fedra. Kaya naka-Bluetooth speaker siya.
1: Wow! Kaming
3: hapon mandira si Karin Joy Ice Cream Man.
1: Yahoo!
3: Sa may malag-eat Ponte Fedra. Si katropang Ma'am Liza, ay kaina pa ini, you're the best station worldwide, gid ko nun. Sige, si katropang Crystal, good Friday everyone. Hello, katropang Ian Joy. Paki-shout out naman sa beautiful girly ko nga si Rogeline Crystal Joy Libardo. Nga natulugan gani ara sila ni Mother Maria Sabalay samtang gaumpisa na paglaba samtang gapamati sa XFM. Thanks gira kag more power sa inyo nga programa.
1: Yahoo!
3: Thank you so much mana katropang Ma'am Crystal. Si katropang Bernard V. Villanueva.
1: Wow!
3: Good afternoon, katropang Ian Joy. Kita-kits naman kita sa Martes.
1: Wow! Ay,
3: ma-visit-visit ka naman rin katropang Bernard.
1: Yahoo!
3: Sa BCU naman kung maayo kuno ang panahon. Tigira tamiyaw niya lang iya nga anak. Nga si April Byrne Villanueva, si Irene Jennifer Ay Villanueva, kagang Ila Iloy nga si Ma'am Hilda Villanueva.
1: Wow!
3: Salamat gid. Sige, you're welcome katropang Bernard. Good afternoon gid sa Villanueva family.
2: Si katropang Rafael, may duga nga sa basa ating question of the day. Tisiling niya ang pinakasakit, ang pinakilig ka pero hindi inibig.
1: Oh no!
2: Kaya siling niya nag-asa ka na nga palangga mo na siya. Gali, bayan ka pa niya daw mabuang kagid si na iya.
3: Do ikaw lang katropang Rafael.
2: Based on Kwan. Ay,
3: char.
2: Sige. Thank you so much for dropping by sa mga sabat ka, tropang Rafael. Kagti, base sa iya sabati, ang unang inapili niya ang pinakilig. Pero hindi inibig. Si katropang Willie Arca. Ay, maayong hapon mga DJ. Katropang DJ Ira, katropang DJ Joy. Kamusta? Always lang kami nagapamati sa radio samtang nag-drive or habang nag-drive. Maulanon nga panahon diri subong sa Bacolod mga idol.
1: Yahoo!
2: Sige. Thank you so much kaya katropang Willie Arca sa always good nga mag-monitor sa aton. At di kumadanlog ang karasadahon diri sa Bacolod. Di mag-hinay-hinay gid sa pagmaneho. Drive safely. Kag kuan gid manging mahalungon gid especially kay madanlog ang inyong mga karusadahon dira
1: wow!
2: Sa
1: buhay.
3: Yes, thank you gid ha kay katropang Willie Arca apisar nga may kaugalingon nga X-rated didto ang XFM Bacolod. Nagamonitor siya sa gihapon sa atin nga Facebook Live.
1: Aww!
3: Thank you so much gid. Super na appreciate gid sa imong mga katropa pia.
1: Yahoo!
3: Si katropang Ma'am Nene Bacas de Latina mayong hapon mga ma'am kag sa tanan-tanan. Salamat mat gid ma'am ha si mga pa-highlight. Ay tisan o mo di kwa o nang nadagaan mo. Sige, padulong ka lang diri ha kung free ika.
1: Yahoo!
3: Katropang Ma'am Rhea Loyola Balapitan. Mayong hapon katropang ma'am, ladies, DJs.
1: Wow!
3: Good afternoon man sa imo, dancer na kuno kag salamat gid sa pa-highlight.
1: Wow!
3: Amo ko naka-claim na diri si Ma'am Rhea, duwa ay pa man.
2: Oh, duwala pa katropang ay.
3: Yes, sige ha, padulong lang ka mo diri ang mga nagdaog sa aton nga pagkatropa leta.
1: Yahoo!
3: Katropang Manias Leonard. Good afternoon, Ma'am Ay, kag Ma'am Joy. Ginagreet niya gid ang Ribisco kag Creamline Warehouse sa Lawaan. God bless. Ay, same to you, katropang Manias, kag sa imo dira mga kaugdanan.
1: Wow!
3: Gabay nga, i-bless man ka mo ni Lord ang inyo dira nga business and Creamline kag Ribisco Warehouse.
1: Yahoo!
3: Balawig-lawig po ginang inyo nga pag-servisyo.
1: Wow!
2: Sige, si katropa nating Ronel oy ang representative ni katropang Crystal Aridayon ho. Siling niya pa yung hapon kuno DJ I. Dear I, DJ Joy, tama ka baskog sa nga ulan diri sa amon sa Antique. Oy, gainulan man to sa Antique, gali katropang I. Same sa Bacolod. Sige, maguluhalong ka mo dira, katropang Ronel. Subong nga nagadungdong dira sa inyo sa Bacolod City. Asa Antique kang sa Bacolod kaina. Si katropang Ma'am Sonali Jolene Finiquito Tabige, nagpaula naman sa inyong pa-highlight sa ating program. Thank you so much, Ma'am Sineline. Ay, last day mo na subong dira sa kwan. Last day of the week, I mean, mo sa kantin do.
1: Wow! Ninyo,
2: di may pagpulo pa mati, dira.
3: Ang ba si Ma'am Sineline, dumandudududum. Dumudulaan mo ko ni God Show.
2: Sige, last day of the week, Ma'am Sineline. At mayong pag, ano, drabulo, baligya. Kagkaroon later on, be alert ikaw sa ito ang katropaleta. Kay naligad to, wala siya nung kabati. Kay kagahod sa mga nag-recess ka, mga estudyante. Okay, patakuan na ng volume ha, para hindi ka na mag-sapawan sa mga students karon. Si katropang JJAA Minisound. Magandang hapon mga idol. JJAA Minisound of Pasig City. Sige, magandang hapon sa mga taga Pasig City, Iloilo. Kag of course, especially as a JJAA Minisound, always ginaga-monitor din sa ato, naga-comment sa ating programa. Thank you so much.
3: Si katropang Munroy Ayayo. Ari naman, mayong hapon katropang Ayan, katropang Joy.
1: Yahoo!
3: Good afternoon, mandrasay mo katropang Munroy. Si katropang Zyrex Ordas Agihap.
1: Wow!
3: Sili niya daw, wala gid ako na shoutout ah.
4: Aray ko!
3: Ay nga man! Lagi maga shoutout sa imo, abi i-drop ang comment ah. I-drop na dira ang pangalan. I-mention bala para i-shout out ikaw, wow! Katropang Zyrex. Bas inalipatan yan lang. Si katropang Ma'am Nene, karoon ko lang kuhaon, ma'am. Ay, sige ah. Ano si Mag-Ula na karoon? Sa Domingo na lang ah. Sige, si katropang Bernard, siling niya tubaon ko danay ang duwa kapuno nga saba.
1: Wow!
3: Maduwa gidi ah, mga guwaps kay muni na lang pamahawon ko. Parisan ko lang sang Zanton Coffin Mix.
1: Wow!
3: Ay, di ka nami si na katropang Bernard. Halong-halong sa pagtuba ha, basi madanlog ka bala. Sige, kay katropang Ma'am Hilda, bo nagasundan na ang mag-lovers mo. Salamat ma'am ha sa pa-highlight.
1: Yahoo!
3: Si katropang Bernard V, sila nga thanks gig ko no tol Solomon sa imong panamiyaw sa iya.
1: Yahoo!
3: Sige, shoutout anay sa aton nga 18,000 viewers. This time, mapatukarta na isang mayat-aya dira sa inyo nga dalunggan.
1: Ayoy!
3: Sige na katropa ha, bago kita magsugod sa ito niya part 1. Di mo pa katropa leta, taanay ay para happy man ka mo da. Bala na mo, sad girl ka mo kag sad boy. Sige na mga katropa peeps.
5: Katropa leta!
3: Already, dira katropang Neil. Already.
5: XFM Network Philippines.
3: Wala na nag 19 no? Sige ang inyong madagaan sa subong hapon. Ang Zanton Plus Capsule. Isa na naman ka box another one. Marami man ini mga katropa peeps. Akay para may pangbato kamundra sa inyo. Gabaga sakit sa kalawasan. O sige na katropang Neil. Palibuta na na. Para malalaman na natin kung sino nga ito nga tigdaog. Sino ni katropang Kenneth? Ang akong radyo, hindi gidyapon magana. Ay, balik di!
2: Ano kaya ang problema ng radyo? Sino
3: kasi
2: ano?
3: Wala problema ang radyo. Basi ang tawo lang
2: yun. Amo gani, basi bala ang nagapaandari ang problema.
3: Basi hindi sa sa'yo mo, katropang Kenneth.
2: Ay, amo lang. Abi ko makadalikyat kadi katropang Kenneth lalain na para ma-check up ang imong radyo kung anong problema.
3: Yes.
2: Kag makwenta palantaw.
3: Wala mo hindi na sa magana sa mga hindi loyal sa XFM.
2: Ay. Nine out.
4: Aray ko.
3: Ay, ay miyara nakita sang tigdaog. Ay do pa bago ini sa akon nga panulukan.
2: Kada sigaw. Ang gin ano ko kaina lawag ko kaina katropa.
3: Ah, sige lawaga anay kay do medyo buron.
2: Sige. Ti ang katropa nato ha nga ti nagdrop sa iya kaina nga pa heart heart ho kag may paramiyaw. Si katropa nating Josel Balasa Barogo.
1: Wow!
2: Ay. Ikaw yes. Ang aton nga tagdaog sa aton nga katropa lata kag syempre. May chance sa ikaw magkahiguyanan ikaw nga mag-claim sini pag pinagi sa pag-comment sang
3: present. Katropang Jocel, comment present lang. Ako nagapamati ka pa. Pagkatapos ng kanta, kagway ka pa. Mapalibot, taliwat ha.
2: O ay, katropang Eric, basi kilala mo si katropang Josel, kagin mention kaniya kaina.
3: Ay, basi,
2: Ay. Ay, tapika na daha si katropang Josel. Josel, bugtaw anay, pag say present, anay dire sa atin nga program.
3: Ay, si Ma'am Dilaylaway ang nag-present. Si Sir Solomon. Ay, tama ka na yan, Sir Solomon. Si katropang Zyron, bawa pilagi diya nga present ko. Apat gid kabilo. Sige, ah, o, di na bala si katropang Josel Balasa Barogo. Comment present na, please.
1: Yahoo!
3: Present na si Sir Solomon. Sining ni katropang Kenneth. Loyal man ko sa inyo program.
1: Wow!
3: Eh? Sige, ah. O, absent. O, present di, ma'am. Sino?
2: Ay, kakatulog ko, no?
3: Ay, kakatulog siya, Ma'am Dilaylaway. Basi dira siya kakatulog sa balay niyo, ha?
2: Ay, katropang Josel, dubag ulan to i-comment kay Nakag.
3: Ahay, tiwa ay siya, ah. Katropang Nilpalibuta, liwat.
5: Sa XFM Network Philippines.
3: Pag malawagan ang inyong pangalan, comment na dayon para dali.
2: Sige, tiara, nagalibot na liwat ha, mga katropang aton nga roulette. Sino ay yan ang maswerte nga matagaan sang isa katsyansa nga mag-say present subong nga hapon kag magdaog sang aton nga pa premyo katropang ay nga Zantone Plus coffee mix. A coffee mix sa siya.
3: Capsule.
2: Ah, sorry, capsule. Capsule, ganin isa. Sige, ah. Te, arana nagahinay na libot. Ay, sino ay han ang ma... Ay, hala. Ito kilala mo. Ganyan katropang ay.
1: Wow!
3: Si Toto Val Dizon Escalada. Come on, present Toto Val. Ari mo na dagan ho ang Zantone Plus Capsule. Say present na yun ah. Masiga kalaula na itong tubi ni Toto Val, no?
2: Toto Val, din ka na ito.
3: Nag-iluwak-iluwak ito mo ang yung katubi-tubian.
2: Buta nga, eh, nahin mo nga kwandira.
3: Tama, unta ti anay nga pagpanukot to. Yin ka naman.
2: Wala siya yan, na-willy siya yung pinanukot katropang ayo.
3: Balaan, tagin nga gimbayaan niya naman tahong. Hindi naman siya nagkadto nga buhok. O, absent hoping si Ma'am Rhea Loyola. Oy, Tol Val, diin ka na. Absent na lupot to sa kay malamig ang tiyempo subong.
5: Darna! Darna!
3: O, present na si katropang Lanner. O, katropang Lanner, may nadagaan ka man diha. Naka-claim ka na bala? Dawa ay pa man. I-claim lang dari ah.
1: Yahoo!
2: O, yeah, sa 22, dalaw, dira ka galanta. Wala na si Toto Val.
3: Ay, ano, mahinang nila lang. Sige daw, ay gid ba?
2: Mili naman siya marites, guro.
3: Sige, tama na. Tatanta na niya. Hindi man ka mo interesado o nag-deliver na. Uy, present! Uy, di pa nakatropang niya. Nag-present siya, ho? Sige, akay nakahingabot man siya. Sige, ah, counted na lang. Nag-react pa siya di kaina. Message ko na dula na sa... Ara na si Toto Val, ah. Ato na lang i-consider kay man. Bisibisihan siya. Kamalbal si Toto Val. Sige, dobalaan tagid present. Buhi pa ko. Sige. Di mga katropa, excited na kamubala kung ano naman ang istorya sang kabuhi ang aton niya pagabuksan this afternoon. Inimulayhan makahatag na naman sa aton sang leksyon.
2: Oy, inayhan makahatag naman sa aton subong sang inspirasyon.
3: O kung base,
1: consumption! Oh no!
3: Malalaman later ay subong nagalia. Kaya sa subong at inion, aton na buksan ang pauna nga istorya gagin padalas ang aton nga letter sender.

Mga katropang ini nga istoryang ginting uluhan. Si Baby ang akon naning B. Dear DJ I and DJ Joy, tao ganyan lang ako kay Bert, 27 anyos, kag isa ka tricycle driver. Tuod manggigali ang ilahang balanon, nga basta driver, sweet lover. Yes mga DJs, kay ako mismo ang patunay. Isa lang ako ka-ordinaryo nga driver. In short, wala lisensya, kag wala man plate number. So ano ang tawag sa akon? Eddie Kulurong. Yes mga DJs, tuod ina. Isa ako sa mga kulurong nga nag-roving-roving diri sa Rojas City, Capiz. Amunay na ang akon pangabuyanan sa sulod sang anom katuig. Imagine mga katropa, anom na ako katuig nga nagatirik-tirik sa karsada. Ang istorya abi mga DJs ang una. Sang high school ako, grade 8. Matutom ako ya nga nagasulod sa eskwelahan. O galing, may mga classmates gitaya nga mga kapag-kapag kag mga kabalan.

0: Mga DJ, samtang ako ya, good student, sila ya, mga palaaway. Yes, mga DJs, ginaaway ako sa dos sa mga classmates ko. Kaginasunlog nila akong putsong pagdaog.
1: Yahoo!
0: Astang rapuno ako pamati mga DJs sa ila kag nag-decide na hindi na lang magbalik-balik sa eskwelahan. Totoy palang abi ako sa do eh. Kag wala pa gid sang kaisog nga magbato sa ila. Pero aton-aton lang ini mga DJs, wala pa gid man ako sa do na paltak. Naguntat ako sa akot kapag eskwela kag nangintambay. Kag wala man sang nahimo ang akon nga mga ginikanan kay nagahibi ako ya kompiliton nga mag-eskwela. Nagsulod ako sa pagka-construction worker hasta nga nakakuha ako sang hulugan nga motor nga Rusi.
2: Sana all.
0: Kag DJ Joy and DJ I, amotong akon nga nangin service sa pagtrabaho. Kag sa wala pa madugay, na patakdan ko inigilayon sang sidecar.
1: Wow!
0: Abi ni mga DJs, tuman gira nga akon nga kasadya that time. Kamay mga bagay na ako nga napundar para sa akon kag para sa pamilya ko.
1: Aww.
0: Amo lang inaagaling kay may bulanan pa ako nga ginabayaran sa ini nga motor.
3: Mga DJ sa umpisa, o kung naumpisa sang naka-sidecar na ako, naguntat na ako sa pagiging construction worker. Kaga syempre, nag-focus ako sa akon nga pagbiyahe-biyahe. Hasta nga pagkaligad sang tatlo katuig. Finally, naimpasan ko na gidman ang akon nga Rusi.
1: Wow!
3: Hindi madali ang pangabuhi before. Kag mas lalo nga hindi madali makakita pa sayro. Ilabi na kay kulurom ako, gani kisa mga katropa, wala gidya sang may nagasakay sa akon.
1: Aww.
3: I don't know, siguro nahadlok sila kay wala ako sang plate number. Alangan man nga mahadlok sila sa akon, kay gwapo man ako, mataas ang ilong, kag madakmol ang kilay.
2: Sana all.
3: Pero mga DJs, wala ko nag-surrender sa pagbiyahe. That's why nga until this year, certified Kulurom tricycle driver sa Gyapon ako. Sa sulod sang anum katuig, titamo gina ko sang natunaan kag naging lesson sa akon mga naging pasahero. Pero sang sinilang, sa nakaligad nga June, may naging experience ako nga hindi ko giguro pwede malipatan hasta sa noon. Mga DJs, isa kagabi may na-pick up ako nga pasahero. Dara lang banda sa may railway ah. Kag hindi lang ini basta-basta pasahero, kundi chicks ginya mga katropa. Kay man, ka-sexy sang iya nga pamistihanon. Kag kabalo-bala ka mo kung diin siya nagpadulong sa igpat-igpat. Yes, mga DJs. Sa una, nahuya pa siya magsiling sa akon. Kung diin siya bala manaog. Pero tiya sa ulihi, nagtingog man siya.
2: Sana all.
0: mga DJs, pag panaog niya, ginkontrata niya ako nga mapasugas sa kuno later.
1: Wow!
0: Kagziling pa niya, sana kunong bahala nga mag full tank sang akon tanki.
2: Sana all.
0: Siyempre, si Dudong New Bird, avon excitement. Nag-roving-roving anay ako sang halos tatlo ka oras mga DJs, kag ginbalikan ko siya dayon, mga alauna sang kaaganahon. Kaya amuman ina ang oras, ang siling niya sa akon, nga ti sugaton siya. Abaw mga DJs,

0: Haiti si Gia. Baby. Kagumpisa sa itong mga DJs, naging baby ko na siya.
1: Sana all.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gidyang sabor sa Suntone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Suntone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Sila sang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag may collagen pa kag glutathione.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Suntone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminuria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Man nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Sa mga butika.

0: Ang oras, alas 3:27 na sa hapon. That time check was brought to you by Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday. And we're back mga katropa. You're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5. Ang katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga X-Rated.
1: Yahoo!
0: Mga katropang ina nga programa ang builog agradulong sa inyo sa Zantun Gold Herbal Tea. Titilawin nyo na ang pinakabago nga produkto sa Yes to Health, ang Zantun Gold Herbal Tea. At yung marami ginang pang-inom siniya matapos magkaon, agod nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga trend. Inang himo sa malunggay at turmeric and cinnamon bark nga tibang granon ginha sa health benefits. Sige na patam is maninisang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga para mabalanse ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Gani wala ginha kabalakaan ang mga katropa dra naton nga nagasopreher sang diabetes. Tungod mayari maninisang santons nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangustin. Gani kakas gidya ang mga toxic kagaya gidi cleanse sa aton nga lawas pinaagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea. Maramit kag healthy ini mga katropa peeps. Gani magbakal na ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong nga lugar o kun pwede man mabakal online pinaagi naman ra iya sa inyong nga mga Shopee kag TikTok shop. Sa liwad ang Zantun Gold Herbal Tea, it's a quality product of Yes to Health Incorporated. Balik na, balik na mga katropa. Ara, babala ka mo din ha? Tapos na nga ito nga commercial ha. Di padayon kita sa Bardagulan.
2: Wow!
0: Good afternoon, Nanay kay Ma Maria Gabia Bermejo sang President Rojas Capiz. Amo man dira kay katropang Lanner Odicta. Mayong hapon, DJ I Enjoy. Gina-shoutout yung man kuno si Bugart kag kay Sir Anisco and Joel.
2: Wow!
0: Sige, good afternoon sa mga tropa peeps mo dira at katropang Lanner. Si katropang Ma'am Eleanor Gatilogo Blessed a Blessed Rainy Friday Ma'am I and Ma'am Joy.
2: Wow!
0: Same to yung katropang Ma'am Eleanor at paasuhan na darang imo nga abuhan kag mag-init na sang tubig para sa pagpangapi.
1: Yahoo!
0: Si katropang Leonard Bacanto. Shout out naman po. Pag-greet naman kay Toto Caloy sang Pontevedra kagay Nono Bargientos. Listening sila subong samtang nagahugas ang pinggan.
2: Wow!
0: Si Nono Bargientos katropang DJ I and Troy. Ay, 1 hour ago for sure tapos na ini. Basilain naman ang ginahugasan niya. Ay, sige. Si katropang JJAA Mini Sound. Magandang hapon idol from Pasig City.
1: Yahoo!
0: Sige, mayong hapon man sa imo, sir.
1: Sige, sa katropang Eric, ara sa punong ma'am, cousin ko siya. Oy, ang kwakong
2: wow!
1: Siguro sa inyo, sa katropang Josel, nga wala ka as a present. Sige, better luck next time, ato na kay katropang Josel. Sige, katropang ma'am Vivian Harse Alayon. O, yari sa ating comment section. Mga hapon ko na mga katropa. Katropang Ira, katropang Joy. Oy, good afternoon, gina sa bago na ating katropa. Nga tinag palabot sa inyong panamiyaw dari sa ating programa. Mga pagpulupamati dira sa imo, Ma'am Vivian. Thank you so much. Good afternoon for dropping by sa ating program. Kagti like, share, and follow na sa ating Facebook page, sa ating Facebook live program para qualify din mong pangalan later on sa ikaduwang hugnad sa ating katropa leta.
0: Si katropang Eric, good afternoon ko na magalumon nga panahon. Kagkahina, ginsang signal sa iya. Ginatamyaw niya lang ang mga silent listeners ang XFM. Si Ma'am Ameline Marbebe, kag Rosemary Barrogo. Uy, kanugon katropang Eric, why gid ka pa-present ang imo na kilala dira. Pero sige lang, si Ma'am Rhea Loyola Malapitan. Mayong hapon, Ma'am DJs. Pwede siya kunubala ka pangayo, radio, kag t-shirt. Wala ko nakuha ang kita og kuda.
2: Wow!
0: Iba de apin sana mag-claim ka dere sa ngimo nga nadagaan. Padulong lang dere akag magpangayo ikaw.
2: Yahoo!
0: Sika tropang sige, kaina ini. Sika tropang Ma'am Delilah Y. Mayong hapon mandara sa may bahin sang panitaan. Sika tropang Zyron. Ay nabasa na naman ini. Sika tropang Ma'am Dan Bacas de Latina. Mayong hapon sa tanan. Good afternoon, mandra sa imo, ma'am. Ah. Si katropang Zyron, pinakilig ka ni Pasetti Kinet, katropang ay, pero di mo siya inibig.
3: Aray ko.
0: Why man kaging kilig? si katropang Marge, good afternoon, mandra sa imo, ma'am. Ah.
2: Yahoo!
1: Ay, si katropang Laner. O dikta, may paramiyaw pa siya raraw ko no DJ I and DJ Joy kay Ty Binoy, Jellord Dondon, dira samtang nagapangapi, nagapamati sa estasyon nyo kay Sir Mel Zanisco. Ah, okay, kagkayibogo ko na dira boy, ang pagpanamiyaw halin kay katropang Lanner Odiktas.
0: Wow! Ay, di ko mag-claim si the big boy, upod ka na lang. Para mag-claim mo man ang imo.
2: Yahoo!
0: Kamusta dira si the big boy? Nag-diet-diet na. Motivation niya dira ang t-shirt sang XFM, ha?
1: Dapat makaigo, ginakag makapapicture siya dira liwat sa atin nga booth para may pang ano man siya update sa nga profile picture. Ay, si katropang Ma'am Sanaline. Ay, nag-kwan na, nag-latag na sa nga mga pakislagbok. Si katropang Zyron, may tugda sa ato nga letter sender. Parang neningbi ko ang kaniyang katawan.
0: Ay, rosas ka ba? Sige, si Tata Val kinilig tapos pinagpalit sa malapit.
3: Aray ko!
0: Agay to, doon mo ginanatabo si Moma. Sige, kay katropang Zyron, at isalig niya, di ko na pag-shout out ang ako na ex, kaging kuha na to siya ni Lord.
2: Aww.
0: Ay, sige, at sige lang, kaya mo na katropang Zyron.
2: Wow!
0: Ginhahan ni Toto Oval, tuo din na katropang Zyron.
2: Yahoo!
0: Sige, share lang sa amon ha. Si katropang Sir Melbso, nabasa mo na ni katropang Joy.
1: Yeah, malaba nga pa siya raraw.
0: Yes, dahil Fly Us.
1: Why ba?
0: Ay, sige, gina-shout out niya na si Fly Us Boys. Hello, there's Elmer, si Van Jer, si Jobert Sinuel, sa mga drivers kag helpers, sang transit mixers, kay Sniper Paredes, kay Papang, kay Berber, kay Paro Paro G. Paro lang galing yan. Sa helpers nga si Jerry, si Emo, si Glenn, si Nolly, si Rodel, sa watching plant operator nila, daho nga si Melchor Boy Boy.
2: Yahoo!
0: Good afternoon, Ged, kay GM, kay Head nga si Junjun Arlon, kay Buko QC, kay Inspector Vance Tonton Lodi.
2: Wow!
0: Aba, nagadinamo na ginya ang mga pa-shoutout ni katropang Sir Mouse.
2: Yahoo!
0: Ang mga ginang nanamian ta.
1: Sige, si katropang Toto Val, oy ampay gina ni Tol Zyron ang nag-iigpat-igpat.
0: Ay, alam na din.
1: Kagambal mo ni katropang Zyron, sana all eh baby.
3: Sana all. Oh,
1: baby, tayin guro.
0: Basi.
1: Sige, hambali Toto Val, mayad pa ko na ang kuring nakadumog sa iya katropang
0: ay. Ay, pero ikaw to, Waikin. Mahinang nila lang.
2: Ayoy!
0: Si katropang Ma'am Jenny S. Medio, ang partner ni katropang Michael.
2: Yeah!
0: Salamat sa pa-highlight, Ma'am Hati. I-share na nga ito nga programa para maka-intra ikaw sa ito nga ruleta.
2: Yahoo!
0: Si katropang Melbs, na-shoutout mo ni si Wiligo, ho?
1: Oh,
0: ay, shoutout, tanay, para magligo na siya. Bigger, louder, shout-out kay Purman Marlon Palpak. Kay katropang Engineer Wiligo. Kay katropang Tutoy Archie, sa driver nga si Christian Bandaragat, si Bonbon, sa washer nila nga si Laner, kag Joel, kay Digoy Bundad, kay Jasper Lipid,
2: Yahoo!
0: Sa watchman nga si Joey Bogart, the big boy,
2: wow!
0: Kag kay Tay Binoy Aguirre. Sige, good afternoon, gida.
2: Yahoo!
0: Si katropang Toto Von, naghinarikik na ho. Pero swerte mo lang to nakahingabot kasi yung mga present. Thank you ko na Sir Solomon Antonio sa iyo mga greetings kay Ma'am Senaline.
1: Sige, sa katropang Zyron, may helmet pagaling iya nga ula. wala pa ko nung mahuslo sang letter center.
0: Ay, pero sad to pa to. Yaka tropang Zyron. Di mabalaan tayo na karoon kung anong ending sa yung story. Hamba niya daan, sad to ko nung wala pa siya napaltak. But silingon subong. Hindi na huslo na ang helmet niya.
1: Pero... Kagbayin siya, tiyan niyo sa sasyobong.
0: Yes!
1: Sa sasyobong!
0: Yes! O si Tata Baltol Solomon, anong Bluetooth speaker mo? Paupas ta! Ay, sige, paupas. Ay, kamo na, mistress, kaya niyo.
1: Daw manok na ka ginapaupas.
0: Amogid. Si katropang Rose May, good afternoon. Katropang I enjoy watching from Pontevedra.
2: Wow!
0: Sige ba yung hapon, manrasay mo. Katropang Mamay.
1: Sige. Sige, tropang day pa kita sa babaw. Sa babaw. Sa babaw-babaw. Ay, congrats ko na to, Val. Hambal ni Airbus Val. Hambal ni katropang Zyron. Siling pa niya kondomisyon. Gid na iya. Konsumisyon siguro ang letter T. Friday. Subong basi wala niya konsumisyon. Katropang Zyron.
0: Basi kondomisyon. Gid niya.
1: Ah, okay. Kondomisyon. Okay.
0: Sige. O, si katropang Zyrex, mayong hapon ko ng mga katropa,
2: peeps!
0: Kasi niya, ako magtani, madalaman sa ruleta, mabawi ko present, kaya wala ko ka-present legal. Ay, malalaman later. Si Ma'am Senaline watching live now. At sige, present man ko, Sir Jason, ha? Thank you, good food. Basi kayo na, pala sa sentro. Sige, mambalita to. Ma'am, ay gusto mo stick fit? Ay gusto, ay patulong lang di sa XFM. Ay kaya kami kabalibad, basta pagkaon to, Val. Dulong lang dito, ha?
1: Si katropang Zyron, sabat niya sa imo, katropang, yes, ma'am. Tuod, ina kaging dengue ang ako niya ex last year. December 23, kaya siya ginkuha ni Lord. Uy.
0: Ay, si Toto Val, tunto, ginigin kinadlawan niya, katropang Zyron. Sige, I hope, ano ha, gabay nga naka-move on ka na dira, ha, katropang Zyron. Sige, pwede man nga hindi ka na lang mag-move on. Si katropang Rance Santisas, happy listening to Bruno Bravo from Randy Santisas.
2: Yahoo!
0: Uy, 3:39 na, time check, taneng balikan, taneng istorya, katropang Joy. Kulang na naman ang aton nga oras this afternoon. Ting aton nga istorya, gintigluhan nga si Baby ang akon, Neneng B.
2: Wow!
0: About a certified nga tricycle driver, sweet lover, gintigin aton letter sender nga si Bertho.
2: Yahoo!
0: Ay di, mabalaan ta ka tropa kung ano ang next nga matabo kay man. Ginakontrata niya kuno si Bert nga siya pagidang magaduluong pauli. Kag, gusto niya nga tawagon siya nga Baby.
2: Yeah!
0: Sige mga katropa, padayunon ta na ha ang istorya sang kabuhi ni katropang Bert.

0: Mga katropa, after sa to, naging suki ko na siya. Kagina ako paranya na ako pierme. Mga almost 1 month man nga pag-servisyo ko sa iya bilang driver niya, kag naging sweet gid kami sa isa kag isa. Mga DJs kada duluong ko sa iya, nag-back ride gina sa tason sa akon, kag dayon nga maghakus-hakus.
1: Yahoo!
0: Wala man sang kami pero masadya ako nga kung kaupod ko siya. Wala manabi ako nobya mga katropa. Gani wala ginaiya problema. Kay mana perme lang abi ako ginatunto sa mga babayi. Gani mas bet ko ining setup namon ni baby.
1: Wow!
0: At least hindi na ako masakitan kay wala man kami sang libel. Ginsakyan ko gid mga DJs ang trip ni baby. Until one night, ginupod niya ako sa iya nga destinasyon. Siya na kuno bahala magbayad sa ngakon nga kitaon sa pagbiyahe. Gani, for the go man si Dudong New Birth. Pagsugat ko pa lang sa iya, ay perte kagwapa ni baby. Naka all black siya kag sa layo pa lang. Gabadlak na ang iya nga agtang. Kagsimhutan ko na ang kahamot niya. Dugangan pa mga DJs ang aritos niya nga perte kadako nga nagabitay-bitay sa iya dalunggan. Kag nag-reflect ini sa akon nga suga. Ay, skatahong gituloko ni baby ang mga katropa peeps.
2: Mga DJs, nag-abot kami sa bar kag nag-party-party. Nag-shot to the highest level kag after that, daw nahubog na kami ni baby.
3: Sana all.
2: Ginhablot niya ako kagindala sa madulong nga lugar. Kag mga katropa, dito mismo sa pader, ginhalid niya ako. Nag-standing ovation portion kami dito. Ginhalukan ako ni baby kag wala man ako maglikaw kay man gusto ko man. Mga DJs, gilingilingan ako ni baby sa bayrap sa akon duha ka mga abs.
1: Yahoo!
2: Kaginuyatan niya ang akon nga jelly ace nga madugay ko na nga ginatago-tago. Mga DJs, feeling ko that night, aba ako gidiya si Nick Makino.
1: Wow!
2: Kag siya naman niya, daw uling nga nagabaga-baga. Gin-corner ako ni baby mga DJs. Kag dito niya ginpaguha ang iyang abilidad na ginapabugal sa akon.
1: Wow!
2: Kag masinin ko mga DJs nga so far, na-satisfied gira ko.
1: Yeah!
2: Kag after namon mag-bumbahan na ni baby, nilutoy gin siya mga DJs, gani sa balay ko siya gindala kagin papahuway. Pagkaaga, grabe ang huya niya sa akon, kagusto niya na lang kuno magpuli sa ila.
0: Mga DJs, gindulong ko siya. Si baby, abi, mahuluyon, gid. Kaya nagagawa lang ang talent niya kung matamaan siya. After sa to, wala na siya mag-contact sa akon.
1: Oh no!
0: Hasta subong mga DJs, waay kid. Pero nagabalik-balik ako dito sa my real way. Kay basi man nga makita ko siya liwat. Pero daw wala na gid niya. Wala na gid nagtuhaw ang akon baby nga nening biya. Pero wala man sang kaso sa akon ah. Kay wala man sang kami. Kani normal lang ang akon na batsyagan. Pero feeling ko bala mga DJs na in love na ko kay baby.
1: Wow!
0: Kagkunggaan man kami liwat sang chance ka magkita ay, hindi ko nagid siya pagbuyan. Seryosohon ko siya kagpalanggaon sang todo-todo.
3: Sana all.
0: Sa imo, baby. Kabay, ha? Ngara ka sa maayong kahimtangan. Kag kung mabatian mo manini ang akon sulat, tani magkonta ka na sa akon. Kay ako na hidlaw na ginakos sa imo. Tub-tub na lang din ang akon istorya mga DJs. Madamo gid nga salamat sa pagbasa. Kag madamo gid nga salamat sa pagpamati mga katropa. Liwat, ini na lang si Bert, ang driver sweet lover sang Capiz. And this is My Ex Rated Story.

0: That song was brought to you by M. Louillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Mga katropa, ang inilang programa ang Buylog ng Gradulong sa Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ang imukaw galingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, ang mayaras ng glotacogic virgin coconut oil o kung VCO nga nagabulig agad nga mapungga ng early signs sa aging o kung pagdigulang sa nga itong selula sa panit. Inima na nagabulig, agad nga mapaputik o papakilis sa nga itong supat gamit ang natural ng mga ingrediente ng yara sa Clear Skin Herbal Soap. Inima ng anti-aging, moisturizing, white tining, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo na nga natural ang pamaagi sa mga pagpagwapa, mga katropa. Magamit na sa Clear Skin Beauty Soap na mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore. Kag pwede man mabakal online, pinagi sa mga Shopee kag TikTok Shop. Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Yes, mga katropa, at yaton ginabatiano ang kasugpon sa istorya ni katropang birth 27 anyos diri sa Capiz. Do nalingaw man kita asaya nga istorya sang kabuhi. Kag naka-relate man ang iban ho ka mga driver, sweet lover. Kaya mo na gani ato katropang Joy, naging suki niya na si katropang baby. Kag siya na nagasugat dulong. At the same time, sweet sila ko na sa isa kag isa. Kag kada sugat niya nag-back ride gid sa iya.
3: Yahoo!
2: Pero wala sang sila. Pero
1: walang label.
2: Yes. Kag mas namian niya ko ng setup nila nga walang label, at this hindi na siya masakitan. Kung bayan man siya ni baby.
1: Oh, ginapulo pa na naawin niya na gali. Katrapang ay nga someday bayan siya, no? Sang yes. Nakilala nga si baby.
2: Amo ganit. One night kuno ginakat siya ni baby dito sa destination nga masami ginakadtuan ni baby. Kag nag-upod man siya, kag bonggaitan yung ganong outfita ni baby, naka all black. Sige, kag dako nga aritos.
3: Yahoo!
2: Kag pertigi ko no katahom kung si katropang vert pa ang pamang pahambalon.
1: Ay, na-folgin siya kay baby.
2: Yes, sige, nag-party-party sila katropang Joy, nag-shot to the highest level. Kag gulpi siya nga ginbutong, ginhablot, kag ginhaliid sa pader.
1: Makahaliid daw ko lang.
2: Do kundra lang ba? Abang, ay tidid do ko no sila katropang Joy, nag-standing ovation portion.
1: Ay!
2: Kag ginhalukan siya ni baby. Sige, kag si katropang Bert ho, otro maniwa ay naglikaw kahit gusto niya man kuno.
1: Yes.
2: Sugda na ah.
1: Sige, kag dito na gani naganap ang mga kaganapan, katropang ay, aba, puwerte ang mga eksena nga ginsaysay din ni katropang Bert sa aton.
2: Yes, ay ti mo to na ah. Sa sang after ko na sa ito, nilotoy gid si baby. Ay ti gindala niya sa ila balay. Pagkaaga ko na uya-uya si baby daw. Ay gusto niya na lang magpuli. Ay gindulong man sinini Bert. And then after that, waay na siya nag-contact. Ay, pero si katropang Bert ho, nag-aasa sa Gyapon. Umaasa ang ating katropa. Para te sige lang, kay normal ang kunuyang ginabatsyagan, pero may ginapaabot sa Gyapon. Te sige, nagbalik-balik siya dito katropang Joy. Uh-oh. Kung di niya gina-pick up si katropang baby.
3: Yahoo!
2: Kasi man kuno, makita niya pa sa liwat.
1: Basig pamati, subong si baby katropang Bert. Ay, tanimabatean ni baby para kitanay kamaliwat.
2: Yes, diba sa hunta na din mga ano naton ho. O si katropang Zyro, ang importante na satisfied kagid sa iya performance. Ano pa na man? Ay, true ka dyan katropang Zyro. Si katropang Zyro, di ka na sinalugi letter sender. Ang importante, nakaana-ana ka mo. Ano nga na-ana katropang Zyro?
1: Sige, si katropang Ma'am Elma sa Vega. Oy, ari man si Ma'am Elma nakapahabol pa. Good afternoon ko na mga katropang DJ Ira, DJ Joy. Maghapon din Ma'am Elma sa mga taga Antique. Subong mo si katropang Raymart Cargando. Oy, watching with you ko na subong hapon. Thank you so much, katropang Raymart Cargando. Ay, oo, si katropang Zyron man siguro may anaanag yung siguro nga natabu.
2: Ay, alam na dias about perte, gid ko no. Sige, si katropang Rafael pa ho. Kung ako sa imo sender, okay lang na kung hindi ka mag kung hindi na magpakita si bebe, si baby sa imo. Hindi ka na sila perde kay nakaambit ka naman. Ay, ang muna ko nung klase sa tao, hindi dapat pagseryoso ho. Sender, abog grabe man si katropang Rafael. Dahiling mo on mo gid ni ba? Charis. Pero ang balik katropang Zero na ubos na load ko di malas. Agay. Te sige lang. Ah, importante nag-present ka ni. Ay, te sige sa imo. Dira katropang birth. Gabay ang may closure nga matabo sa inyo ni baby. Kati para mag ano na rin ang pensar mo. Ah, para malinawa na inangin mo. Dira nga huna-huna.
1: Kagdi, balang ko hindi pa na siya ready mag-move on. Di, sige lang, katropang Berta, asa lang sa gihapon habang buhay. Ay. May pag-asa, gani. Malay mo someday, one night or one time, di ba? Malabayan mo siya liwat.
2: Oh, yes. Bisitahi, bala to sigpit igpat, katropang Berta. Basta dito mo siya makita. Ate, sige na mga katropa, why na ta oras paroleta na ta? Kay why na load si katropang Zyron?
4: Katropaleta!
5: Katropaleta!
4: Sang XFM Network Philippines!
2: Yes, sa subog nga hapon, ang aton nga second nga ipakatropaleta ang Zanton Vitamin C. Ay, kanamig yun sa mga katropa pips pambato sa mga sakit na sa imong kalawasan mo.
3: Yahoo!
2: Para ipatakdan sang sakit nga ginatawan.
3: Wow!
2: Sige na katropang Neil, palibutan na yan. O, bali Ma'am Senalin, memory na lang na sang sender. Amugid katropang Ma'am Senalin, kaso fresh pa ini saya nga mind. Last June lang ini mo. June katapusan. Uy, ato na ni pasahon ding iban katropang Joy. Karoon masunggod naman ini.
1: Oh, yeah.
2: Pero ang baling katropang Zyron, kilala niya kuno ang sender. Kasi ikaw ni ha, pakuno-kuno ka lang da. Ay, naka-ears man si Ma'am Senalin. Tuod ka, kilala mo, Zay. Sige, ay, post na malakam mo. Sige na.
1: Ay. Sino ay, ha? Ang maswerte nga magabaton sa Zanton Vitamin C.
2: Ay, si Ma'am Liza Digala.
3: Wow!
2: Ay, swerte naman ni Ma'am Liza. Ma'am Liza, say present.
6: Exciting dito.
2: Hindi na wala si Ma'am Liza. Kasi nagkakalados mo na to siya.
1: Ay, katropang Ma'am Liza. Tiyari ka pa bala sa 13 na nagatanaw. Be safe, present na.
2: Ara na, nag-comment
1: perfect.
2: Na.
1: Perfect.
3: Wow.
2: Perfect, Ma'am Liza. Kay man overtime na tayo. Thank you so much, gina. Astige, si Ma'am Liza ang nagdaog sa Zanton Vitamin C. Congratulations. It's time to say goodbye na mga katropa peeps. Enjoy your weekend, ha. Naging kaupon niyo na lang inyong mga DJ sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga, katropang Joy.
2: Partner natin sa technical, katropang Neil Luzada. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting!
4: XFM. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: Sa
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ambal sa kumpare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
6: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kagglutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Magbibigay sa mga butika. Uy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3.
11: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
12: Mag-Premium D3 na!
11: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
15: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit!
17: Mag-assist pain!
18: Muscle fever!
17: Acute pain!
18: Kahit ano pang pain!
17: Basta pain!
18: Mag-assist pain!
17: Kangkarang pain!
18: Fast and safe!
17: Yeah! Sys the pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sys the pain.
19: Mabibili sa mga butika.
15: Wednesday!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X FM.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
6: Samsung Plus Cold.
7: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Canton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Canton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
6: Samsung Plus Cold.
8: Yahoo!
5: Ang sikreto ni Nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
6: The Secret of Health.
5: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Vision X. Marami na ang natulungan.
9: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
6: The Secret of Health.
5: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
6: The secret of health.
5: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
6: Salmon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Salmon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
6: Salmon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na si iksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
6: The Secret of Health.
5: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: I'm really happy for
1: X.
2: X.
1: F. M.
2: X. FM.
3: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Sunthorn at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunthorn at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes,

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Permigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
4: Ibagay niya epekto siya kung saan. Sister the Pain.
3: Parasigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
6: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin. Kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
8: Ako si Matilde Ayayo sang Purok Uno Libas Rojas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito. Oy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso Santon kag XFM libu-libong papremyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na Santon XFM libu-libong pa-premium.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na!
5: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
9: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: usan nga 141 ka mga total of entries nga ari diri subong sa aton sulod sang karton. Gano'ng mga katropa peeps, sa subong nga hapon maging kaupon niya sa Gyapon na si katropang Ira para sa aton nga pag-draw. This afternoon, ti aton mabalaan kung sino balayhan ang mapalaron. Maswerte nga magadaog na naman sa liwat sang 3,000 pesos sa aton nga Zanto na Nagsapem libo-libong papremyo. Pero bago ang tanan mga katropa, ti aton na nai nga imbitahon ang aton nga mga katropa pips nga magpasakop. Paano bala makapasakop mga katropa? Ti maggagamit lang ha sang mga produkto sang Yes to Health Incorporated ang apat ka mga produkto nga pasok sa aton papromo. Ang Zanton Gold Capsule, isa ka blister sinawa ka tropa pips, automatic isa na ka entry. Way kaso kung naguntin yung draa ka upod sa premium B3 soft gel capsule, isa man ka blister sinati, pwede man o kung pasok man sa isa ka entry. Kaga syempre nga ito nga kape, ang Zanton Gold Coffee Mix, 5 ka empty sachet sina, automatic pwede nyo naman isulod sa sobre bilang isa ka-entry. Kaga nga ito nga Turbo Dietary Supplement for Men, nga may arasang makagkaglabo was ka, nga ti makapapagsik, kaga makapabakod sa inyong nga mga energy sa kalawas lawasan. Isa man sinakablistor mga katropa ha, automatic sulod sa isa ka-entry. Ate, ano bala ang obrahon sa isa ka envelope? Isulat nila sa likod sang envelope ang inyong kompleto nga pangalan, ang inyong nga address, inyong nga contact number, nga aton pagatawgan once nga kamo ang mabunutan. Ang inyong nga proof of purchase nga gingamit, ayaw gid pagkalimti ha. Isulat nila sa guwa ang pangalan, kung premium D3 soft gel capsule ang inyong ginhulog, kung Zanton Gold capsule, kung Zanton Gold coffee mix, o kung turbo man siya mga katropa. Kag syempre, last but not the least, ang inyong nga mga sperma. Yes, sperma mga katropa. Kag sa babaw, ayaw pagkalimti ha, nga isulat na nga ito nga promo title ang Zanto na NXFM libo-libong papremyo. Yes, kaya mo yun natin nga mechanics para maging qualified ang inyo tagsa-tagsa ka mga sobre. Mga katropa, katropang IDin bala pwede makahulog. At idari sa ito niya stasyon dari sa may barangay Tiza, Sitio San Miguel Street. Dira lang sa may intersection between sang Bilyaran kag Karwasan, ang tunga sina Chico Street. Di makita nyo na ang simento nga pasakaon, ilang duwa lang bala ka simento nga may ano gani ina o? May separated sa tunga. For wheels lang ba? Di ako nakasingle ka mo. Pwedeng-pwede. Kaya akong kaya sa inyo nga mga tricycle dira nga magsaka. Dari sa babaw. Di for the go ah. Di mga katropa ha. Dari sa atin nga estasyon. May ara kita sa Dropbox. Kag pwede-pwede kid ka mo makahulog. Dito naman niya sa nagkarailain nga bahin. Dira sa may panay. May ara man kita sa Dropbox. Dira sa may Super K Drugs store. Pangitaan nyo lang daadra-dapit sa may burgeran kuno ang mga katropa pips. Kaga syempre, dira man sa Pontevedra Public Market, dira sa may Jeans Pharmacy. Bumiara man kita dira sa drop boxes para sa mga katropa naton nga taga Pontevedra. Para di hindi na sila mabudlang yan na magpadulong dira kay man. Malayo-layo pa ang Pontevedra sa Tiza. Gani mga tropa, pwedeng-pwede gida sa mga taga Pontevedra dira. Pwede na ka makapadulong dira sa may Jeans Pharmacy kag maghulog sang inyo nga mga entry. Syempre dira pagid sa may Panitan Public Market dira kay Sir Bong sa RB Boutique. Available dira nga ton nga mga produkto at the same time available man nga ton nga Dropbox. Tiko taga Panitan naman kamo yan. Don't worry ah. Kimiara man kita sa Dropbox dira. Pwedeng-pwede gid mga katropa kay man every Thursday or Friday morning at gina-collecta ina sa aton nga mga patrol kag ginasimpon tanan nga entry sa nga apat ka mga drop box sa Pontevedra, sa Panitan, Panay kag diri sa istasyon. Kani sa subo mga katropa sa liwat ha. May ara kita sa kabugusan nga 141 total of entries. Sa subong aton mabunutan magadaog sa sang 3,000 pesos. Kag syempre hindi tanang pagpadugayon no. Ato na pagabunuton. So ari ang mga entries diri sa sulodo ah. Ato na ni okayon mga katropa kay para mabalaan na naton. Kung sino ba lang aton tigdaog sa subong nga hapon. Nagulogan tanay para fireman sa Ivan. Alright, bunoton ta na nga aton nga winner this afternoon. Uy, tinga aton nga winner. Short nga envelope. Mga katropa, aray na sa akon mga kamot. Ang aton nga tig daog, subong nga hapon. Tingyagin gamit nga proof of purchase ang Zantun Gold at Coffee Mix. At check yaron taanay before naton ilawag ang iya nga pangalan. Kung nga Zantun Gold, ginmang bala ni Basi Balala, ini karon nga coffee ha, good line na ay Zantun Gold, gid ya mga katrapa peeps. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, 5 ka mga empty sachet sa Zantun Gold at Coffee Mix sa nga ton nga tigdaog. Ay, sa malayo nga pungsod sa Panitan Capiz. Shout out sa mga taga Panitan dra ha. Ang aton tigdaog subong nga hapon, lalaki mga katropa. Pahuway anay ko ng mga kababainhan. Yes, sa liwat ang aton nga winner si katropang John Carlo De La Torres ang Kios Panitan Capiz. Ara mga katropa niya nga sobre. As you can see, Panitan Capiz. Congratulations sa katropang John Carlo De La Torres ang Panitan Capiz. Ikaw ang nagdaog sa 3,000 pesos nga cash. Kag pwedeng-pwede mo ginadrimaclaim sa Sunday morning 8:30 o kung pwede man sa Monday 9:30 AM. Magdala lamang ha sang imong valid ID, duha ka valid ID nga Xerox kag syempre ang imong self dalon mo. Ikaw gid mismo ha. Kung sino si katropang dyan, siya gid dapat ang mag-claim diri. Bawal ang proxy diri ah. Yes mga katropa. Gani sa ibandra naton nga mga katropa ha nga nag pasakop sa ato ni ka 21 nga week lidro. Iyo kong magkasubo kung ay ka muna bunutan. Ah, madamo pa sa mga sinimana nga pwede ka mo magdaog. Gani palayo lang dira sa pagbakal, sa pagtumar, kag pagtipon sa inyong nga mga entries para may ara naman ka mo ihulog sa sunod nga simana. Kag syempre sa aton pala abuton nga grand draw ay madamo ka sa pa-premyo nga nagahulat sa inyo. Sa aton nga third winner, makadaog siya sa 20,000 pesos. Sa atin nga second winner, makadaog siya sa 30,000 pesos. Kaya nga atin nga first prize, which is 50,000 pesos nga cash. O diba, bongga nga atin nga mga prizes. Kag hindi lang ina mga katropa ha. Kaya syempre, sa mga katropa natin nga waay nabunutan sa first, second, and third, don't worry, hindi ka mo magkasubo. Kamera, pakita sa mga pulo ka mga magadaog sa consolation prize, which is 5,000 each. Di, nakabenepisyo ka na, nakadaog ka pa. O diba, saan pa kayo? Dito na, Zazando na XFM, libo-libong pa-premyo. Alright, di, sa liwag din na congratulate tahang aton nga ika-21 weekly draw winner nga si Katro pang John Carlo De La Torres ang Kios Panit and Capiz. Congratulations ka, tropa! Yeah. It's time to say goodbye na aning kaupo niya lang inyo DJ Chikabib sa kahanginan sa aton nga Zanto na Next FM. Libo-libong pa-premyo. Bye-bye! Happy weekend mga katropa!
1: XFM Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Zanton and XFM libu-libong pa-premyo. 1 blister ng Zanton Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Zanton Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop box boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: That song was brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: X FM. Cellphone Plus Gold.
2: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Cellphone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw.
4: Good thing, may Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Maluwas na manamit gid.
4: May free collagen.
3: And guta tayong kapa.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
5: Kape na may natural energy booster. Cellphone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Cellphone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Cellphone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
1: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit!
13: Mag-assist the pain!
14: Muscle fever!
13: Acute pain!
14: Kahit ano pang pain!
13: Basta pain!
14: Mag-assist the pain!
13: Pangkalang pain!
14: Fast and safe!
13: Assist the pain!
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist the pain!
7: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
16: Ako si Matilde Ayayo sang Purok Uno, Libas, Ruhas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito. Oy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso Santon kag XFM libu-libong papremyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na Santon XFM libu-libong pa-premium.
15: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ng ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhon Vitamin C.
2: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santhon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
5: Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santhon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
8: Mga butika.
9: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sistapain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na mga pagbiyahe ang Sistapain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver.
4: Sistapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sistapain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Wednesday.

0: XFM.
1: XFM.
0: Cellphone Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, hara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
3: Pinili sa mga butika.
0: Cellphone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Cellphone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Cellphone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Cellphone Plus Coffee Mix. Cellphone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assist the pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist the pain.
12: Pangkalang pain.
13: Fast and safe.
12: Assist the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assist the pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Mga katropa, exciting dito!
17: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio

0: anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
1: Katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
2: Branded nga second hand motorcycle bala ang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ilang mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayo Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
3: XFM.
4: XFM.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
7: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga sugimutika.
8: The Secret of Health.
6: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
9: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo!
3: panalo ka.
10: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: The Secret of Health.
13: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
14: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
15: Mag-Visionix Plus Soft Gel Capsule.
16: Visionix Plus Soft Gel Capsule.
15: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Visionix Plus Soft Gel Capsule.
15: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: The secret of health.
13: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy, antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sanfon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas ng nutritional value ang Sanfon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sanfon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sanfon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sanfon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
12: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanfon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sanfon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Sanfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sanfon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Sanfon and XFM libu-libong papremyo.
14: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangwan, Roha City. Nagapasalamat sa XFM sag kay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Sanfon kag XFM libu-libong papremyo.
13: O ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
4: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X, marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain.
18: Ang sakit.
17: Mag-sister pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-sister pain.
17: Kangkarang pain.
18: Fast and safe.
14: Yahoo!
17: Sister pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sister Pain.
3: Mabibili sa mga butika.
9: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.

0: saksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa tanan aton nga mga kabayanan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta kamo mga pinalangga namon nga mga kaabyanan kag mga kauturan sinigid gabi. No, gabay nga malipayon kita sa sinigid nga tinion bisan pa sa maulanon nga tsimpo. No, grabe nga ulan. Mga kaabyanan, no, halin kagabi hasta daw nag-aga gid mga kauturan, no, ang ulan, no, siguro iaayhan ang iban nga mga duog puno sa tubig. No, ti amo na nga halong gid sa mga lapit dira sa may mga suba, no, lapit sa may mga baybay, no, ati isip ti tagid ang aton yaya nga panimalay o kun ang aton kabuhi, no, tungod kay no, wala ta nabalaan, no, ang ulan, no, basi magbaskog ti malabot aton nga balay, no, una ta nga layo man lang ni, pero ti kung magbaskog ang ulan, maayo nga aton nga ta tulog-tulog dira. Ati delikado mga kauturan. Dumay na lang nga mag-safety gin na sa ato niya nga kabuhi. At the same time, di gin magkadula sa pag pangamuyo, no, sa Ginoo, ayo ta protection. Kiti amo man lang nga ato niya nga mahimo mga kauturan. Before kita magapadayon sa ato niya pagtuon, kag pagpanamiyaw sa ato mga kabayanan sining gabi, magapamati ta danay sa isa ka pinasahi nga ambahanon.

dira. No, siguro ayan ang suba dira naga lapaw naman sa kuanay, no? Overflow. Sige, so maing gabi, may lang pagpumati dira kag regards na lang dira sa imong mga kabataan, mga hinablos kag mga kaapuhan. Sige, maing gabi. Kag subong man dira kay brother Panoy Villadolid, no? Sister Jingjing o kon Roslyn Sabakan Villadolid, maing gabi dira, may lang pagpamati man, no? Kag happy Sabbath man. Padayon sa pag-alagad sa Ginoo, amula na ang aton niyang katungdanan subong samtang kita nagkabuhi sa sininga kalibutan. Kag subong man, dirita sa uton, sa po natong inatamyaw dira sila ni Do Crispin Hiko. No, may gabi dira Do Crispin, happy Sabbath upod sa imong pinilanggang asawa kag imo the only boy dira kag sa imo mga apo dira. Okay, may ilang pagpamati, happy Sabbath. No, kag subong man kay Pastor Estrera, no, kag subong man kay Brother Joseph Estrera, may gabi dira upod sa iya pinilanggang asawa. Kag subong man kay Brother Emil Burakit, may gabi, happy Sabbath Brother Emil. Kag subong man kay Sister Rachel Sanseda, no, may gabi dira sa inyo sa Sanseda family dira sa Uton, no, may ilang pagpamati. Kag subong man, no, antes ko malipatana, no, si Sister Kaning Sumiho Isma dira sa Kabatuan, no, nalipat ko sa iya barangay dira. Sige, may ilang pagpamati, Sister Kaning, happy Sabbath dira sa imo upod sa imo nga pinilangga nga husband, no, kay Sister Marilo sa imo uto dira sa Ragusa, maayong gabi kag happy Sabbath man dira sa inyo. Kay Sister Magdalena Rabago, no, maayong gabi Sister Magdalena, always man na siya nagpamati sa aton, no, happy listening lang dira. Okay, kag happy Sabbath man, no, kanto ta dire sa Liganes, no, aton ginatamyaw siya pon ang mga Olbido family la ni Brother Ronil kag kay Sister Chuna, happy Sabbath dira, no, Brother Ronil. Kumusta? Wala gaba dira sa inyo. Okay, kag subong man kay Sister Jolina Sunio, no, Sister Jolina, happy Sabbath, no, kag sa imo dira nga mga utod kag mga hinablos. Sige, kag subong man kay Brother Paul Dumagit dira sa Dumangas, maayong gabi dira, happy Sabbath, no, kay Sister Mirian, kay Sister Maribel, maayong gabi dira. Okay, kag kay Sir Leo Labadan, no, is watching. Thank you, dire sa aton nga live. Sila niya, good evening. Kag si Apple Tabanda, no, cylinder listening. So, style, thank you, no, sir or ma'am Apple, no, nga always nagapamati sa aton niya nga programa. Okay. Kag subong man sa mga naka live, subong sa aton, dire sa aton niya nga account, Hidren Soliano, no, si Easy Crisel, no, nabuak, no, mayong gabi, brother, shout out sa family Kaumban, sa family ko sa Cadiz, Halonggid, kamuda. Okay, sige, no, si Easy amo ang naga pa shout out subong, no, from Cadiz. So sumay lang ang pagpamati draw sa taga Cadiz, so di ko na malipatan ang Cadiz kay tilawid man ako dira. Sige, so kag si Jan Liwansi, no, may lang pagpamati, no, kag subong man, Sister Kaning, no, nakakuan man din, naka-join man gali, no, siling din rin ni Easy, watching live from Liganes, Iloilo, ara gali, daka, ma'am or sir, no, di ko makuan mo profile, so salamat, no, daka gali sa Liganes. Sige, Sister Kaning, no, siling niya dira, happy Sabbath, everyone, so thank you, Sister Kaning. No, sorry, wala gid ako kalagaw sa inyo. Hidlaw man ko sa inyo dira ba, no? Sige lang, adaso na, basi maka kantuman ako dira. Sige, kag si Lanji Bilya, ano ni? Dahil na kay daw, nagsaka da yun. No, Lanji Bilya Mia Pular, no, silindiri. Happy Sabbath, no? May the Lord God and abundant blessing be with you. So thank you, no, Sir Lanji, no, sa imong message. Sige. Dali lang, no, kay daw may ara gasulod, no. Sila niya diri ni Janry Pagal Banes. Sila niya diri mayong gabi kag happy Sabbath. Sige, happy Sabbath man sa imo, sir, ma'am, no.
sa sinigit ni Gab, ikaw si Janjan Pindon, is watching. Kumusta, brother?

0: brother dyan, no, akon nga mga kababata, no, din kasabong brother dyan, no, may lang pagpamati, salamat, no, sa imong pag-join sa aton yung live streaming. Sige, no, sa sining atinion, among gid kamo ginapasalamatan, way kami iban mahambal sa inyo. Thank you, ka God bless sa inyo nga nagapamati always sa aton nga programa Tinig na Reformasyon. Subong man naga-live through Facebook, diin man kamo sininga kalibutan, no, always take care, no, sa aton yang life, no, tungod kay wala ta kabalo kon ano ang magkalatabo sa aton yang earth. Mga kaabyanan, sa amo na nga halong gid always, no, kag pray always, no, amo lang nagi atong himuon, no, nga pangamuyo always kay ti amo lang na sayang aton yang protection samtang kita gakabuy sining kalibutan. Sige. Sa sining gabi, makauturon magatuon kita sa isa naman ka matahom nga topiko, no, sa balaan nga kasulatan, mga kaabyanan. Especially sa pagtuga sa Ginoo sa tao, no? Kaya ang tao makauturan sang una, no, kanami wala problema, tawhay ang pangabuhi, no, di na kun masaysay kung ano kanami ang tao o kung ang aton ginikanan sa itong mga panahon, mga kaabyanan. Okay? Now, kung aton tunan ang Genesis chapter 1, no, mga kauturan, arada ang pagpanuga sa kalibutan, no, o kung sa langit, mga kaabyanan. Ngayon kang langit, no, kalangitan, mga kalangitan, damo ina, mga kaabyanan, no, ang kahawaan, no, ang adlaw, no, ara man sa langit. So bulan, bituon, ara gyapon sa langit. So ang kalibutan sa another time kun atong tun-an ang creation, no, sa Genesis, adulom gid makauturan. Okay. So lakto ta diri sa chapter 1, no, sang Genesis o kun Genesis verse 26, no, mga kauturan. Amo ni ang paghimo sa Ginoo sa aton nga ginikanan kay Adan kag kay Eva, no. So gin-create si Adan kag si Eva, mga kauturan. Suno diri sa bersikulo 26, dayon ang Dios nagsiling kag karon mahimuon ta ang tao nga mangin silindra, mangin ka subong sa aton kag mangin kaanggid naton, no, magagahom sila sa mga isda, no, mga kapispisan kag sa tanan nga mga sapat, no, silindra kag sa mga tanom dalagko kag magagmay. So amo nang silindiri makaturan sa balaan nga kasulatan. Himuon sa Dios ang tao, take note, mga kaabyanan, silindra kaangay gid, no, sa ila, mga kauturan. Kaangay sang Dios. So ang Dios wala sala, no? Ang anak wala man sala, nga Dios man, mga kaabyanan. So kaangay gid, no, sa ila, mga kauturan, kag gihatagan sila sang ginatawag nga pagahom sa mga kasapatan kag sa tanan nga mga tanom sa sini nga kalibutan. Kung atong galitanaon, makauturan diri sa verse 27, gani gintugas ang Dios ang tao nga kaanggid sa iya, no? Gintugan niya sila nga lalaki kag babayi kag, no, ginbindisyonan, no, mayar pagid bindisyon, no, ginbindisyonan niya sila nga nagsiling, no, magapamata kamo sing madamo agod ang inyo mga kaliwat, magalapta kag magagahom sa bugos nga duta, gani gitugyan ko sa inyo ang mga kaisdaan, mga kapispisan kag ang tanan nga mga kasapatan sa talunon. Oh, amo ni mga kauturan. Dali, mga kaibigan, kun aton tulupang doon diri, kun ang aton ginikanan wala lang sila tani naglapas o kun wala lang sila tani nagpadala kay Satan, ang promesa, mga kauturan, madayon gyapon, magdamo gyapon ng tao sa kalibutan. Oo, mga katun, ang problema kay wala, ha? Nagdamo tuod ang tao sa kalibutan, pero anong natabo? mga kaabyanan, nakasala sila. So amo ni, no? Kung nag-live ka mo subong, dire sa XFM, makita ninyo ang aton nga PowerPoint, no? Aton PowerPoint, no? So search nyo diraya ang Iloilo XFM o kung XFM Iloilo, 100.7 makuturan ara da aton nga live, no, mga kaabyanan. Okay? So makita niyo aton PowerPoint kung ano ka nami sa aton ginikanan sa una sa ila pagkabuhi, no, mga kaabyanan. So tawhay kaayo sang si Adan paginhimo, no, mga kauturan, tawhay ila kabuhi kag bisan ara na si Eva sang wala pa man matintal si Eva, nami man ang ila nga pagkabuhi, nagadayaw sila sa Ginoo, no, aga udto kag hapon, mga kauturan, sa paghimaya sa Ginoo nga ila Dios o kun ila manunuga, mga kauturan. Amo na tani ang role sang tao bisan subong. Aton himayaon always ang Ginoo, no, mga kaabyanan. Dili ang mga adlaw, dili ang mga hinimo lang sa kamot sang tao o kun ano man na nga pagsimba nga sa tubig man na o kun dalom sa tubig. No, kay ara na sana, ara man na sa Exodus 20, no? 1, no? Exodus 20 verse 3, no? Sa mga Diyos-Diyos, di ta pwede magsimba dira. Kundi ang aton simbahon, amo ang manunuga, mga kaabyanan. Kaangay kay Adan, no? Sa amo nilang ginahimo. Now, actually, makauturan si Adan kag si Eva, gina-instruksyonan man sa Ginoo. Kung aton basahon diri sa chapter 2 sa Genesis, verse 16, no, nagsiling ang Ginoo, puydigit kamo Adan, iba makakaon sa tanan nga mga kahoy, nga ara sa palibot, sa sining Garden of Eden, pero, inang kahoy nga ara sa tunga, hindi gid kamo magkaon sina, kay mapatay kamo. Amo na instruction sa Ginoo, sa aton nga ginikanan, mga kaabyanan. Okay? Ang problema, kaya mo mga ginimakuturan ang sitwasyon. Before we create ang Garden of Eden, mga kapturan, no, sa sinatawag nga kalibutan nga wala pa nahulog sa sala, ari na diri si Adan, si Satanas. Oh. Ari na diri si Satanas. So pag-create sa Ginoo kay Adan, kay Eva, no, ara na si Satan. So ano ang target ni Satan? Kini, siling niya dira. No, tsansa kay naghimo siya sing tao, akon gid ini tintalon. Na. Kay nagpati man si Satanas nga madala niya gid ang tao kay nga aman sa langit pagari damo man siya sang madala nga na-convince nga mga anghel nga upod niya sa sining kalibutan. So muna makauturan, no, ang scenario diri sa balaan na kasulatan. Ginstruksyonan si Adan kag si Eva sa Ginoo. Meaning nakabalo sila nga ina nga pagkaon o kung ina nga tanom nga ara sa tunga, no, sa center sa Garden of Eden, dili pwede kaunon, mga kauturan, no? Ang problema, mga kaabyanan, kay si Eva, nagpalapit-lapit siya dito o kung naglantaw-lantaw siya dito. Ang delikado galing na maglantaw-lantaw ta, no? Kay ko maglantaw-lantaw ta daw may tendency nga matintal kita. Huh? Delikado galit na maglantaw-lantaw. Sige, so okay lang na iakon. Natural makakita man kita, pero tay, diligid, sige. Daw tuyoon nga lang, tulukon mo gid. Now, dire sa chapter 3 naman sa Genesis, mga kauturan, no, dire nagsugod ang pagkahulog sa tao, mga kauturan. Nga man, no, basahon niyo dire sa chapter 3 sa Genesis, no? Ang problema kay ang babae na kinistorya man kay Satanas nga amo nang manog, mga kaabyanan. Mga delikado gali kung masigita istorya sa wala na ito nagkilala, ano, adayon tugidugay, matintal ka na gali, madala ka na. O, di man pwede, di man malain ang pag-istorya. Pero kung ang imong istorya, no, mga lain-lain na nadira, ati delikado gali, mga kaabyanan. Now, ginpamangkot sang manog ang babae, no? Siling niya, ginumilian bala ka mo sa pagkaon sining bunga sang kahoy. No, ti sumabat man ang babae, eh. No? Siling niya, makakaon ka, no? Oh, kami sang bunga sang kahoy diri sa chapter 3 verse 2, no? Bisan ano nga kahoy, no? Luwas lang sang kahoy nga yara sa tunga sa sini ang Dios nagasiling. Amo na siling ni iba mga kaabyanan. Ang problema kay si Satanas, sige man niya istorya, hasta naging ligwat ni Satanas makauturan ang ginhambal sa Ginoo mga kaabyanan. No, ginligwat niya instead nga nagdumili ang Ginoo, pero si Satanas naghambal nga hindi ka mapatay. Naglain pa makauturan kung inyo tun Andre ang chapter 3 sa 4 and 5 mga kaabyanan, ang siling pagani ni Satanas. Kung magkaong kasi ng bunga sang kahoy, mag-abri ang imong mga mata, kag makahibalo ka sang maayo, kag malaot, kag mangin kaangay ka sa Diyos. Grabe nga pasalig ni Satanas. Na kung makaon daw si Eva, no, maparihas siya sa Ginoo nga gabhanan mga kaabyanan. Tikon ikaw abihang balon, no? Kaon balabrad, na-meet niya, makondisyon mo yalawas. Umutang talang naabi mga katuran. Pero, kayo nanamian ka man, daw namit giniya, no? Kaon ka man, pero anong matabo gali sa imong lawas? Ay, balatian gali, makuturan. So, amo man yung natabo kayo iba, no? Sang pang-ingan yun ni Satanas, daling historia, nagkaon siya makauturan, at the same time siya iapagkaon, gin, hatagan niya man, iyaban na nga si Adan, nga bisan si Adan nakabaluman nga hindi pwede nakaonon, iya man gibaton makauturan ng ina nga prutas kag anong natabo dira nakita ano dayon sila aba hublas na sila mga kauturan instead nga ang ila itsura kaangay sa Dios mga kaabyanan kay ang ila bayo the time amo ang himaya sang Dios ang pagkamatarong sa Dios mga kauturan pero sa dira nga nagdisobey sila sa gintudlo sa Ginoo sa ila mga kauturan, ano nang nakita? Kaya nagdisobi, nagkaon sila sang bunga sang kahoy, nga gindumilian sa Ginoo mga kauturan, anong natabo? Hublas sila mga kaabyanan. Sa rason, kung aton padayunan basa mga kauturan, in ang chapter 3 mga kaabyanan, no, ang Ginoo nagtawag sa ila, no, mga kaabyanan, kagpagtawag sa ila, tungod hublas sila, nanago na sila, siling sa Ginoo na, no? Nagkaon bala kamo sang bunga sang kahoy nga akong ginsiling? Ara na man katuran. Usahay daw makuan ta gid leksyon nga sunod man ta sa aton nga tatay kag nanay. Ti sempre din tabi magsunod, no? Mga kaabyanan. Sempre sa aton nga nanay kag tatay. So sang si Adan ginpamangkot sa Ginoo, no? Nagkaon ka bala sang kahoy nga akong gindumilian sa inyo? Siling man ni Adan, Ginoo ang ginhimo mo, ang ginatag mo nga babae sa ako, nang akong asawa. Amo gid ang nag ha? Tintal sa ako, naghatag sa ako sa sinang bunga sang kahoy. Amo na hambal ni Adan. Ang babae naman ginpamangkot, ha? Eva, nga ginhimo mo na. Ha? Ay, nagsabat man si Eva. Ginoo, ang sapat to bala nga manog nga ginhimo mo, siya gituya. No? Ang nag ganiyat sa akon nga magkaon. Butsing ganun makauturan, rikta nga paghambal, wala sila nag-ako mga katuran sa ilay na himo nga sala. Okay? Ginpasa-pasa nila mga katuran. Kung kaisa amo man ang tao, di ba mga kaabyanan? O, amo man akong kaisa kita. So amo na mga katuran nga, ang tao dapat, kung nakasala, dapat i-accept. No? Nga nakasala, usay abil ang tawabasong kung atong tanawon karon, no, bisan sa atong gobyerno may mga testigo na gina, no, pero dili pa magpati, no, kay makuan pa gid, no, mabato pa gid ya, no, bisan di na lang tayo sa aton nga mga senado, diri na lang sa aton kung kaysa amo man agyapon mang kabinan, no, so di naton mabasol kay kung kaysa daw luna na gina sa tao gali nga defensive na bisa nakahimo na sala no mga kauturan. Okay? Aton diri gitatami si Sister Kim one isa mayong gabi brother shout out no sa family kaumban sa family ko sa Cadiz. Kim one isa no imo gali ni pamilya diri si EC. Oh, sige so thank you no. Sige dira halong gid kamuda. Oh, sige. Kay subong man si Brother Emil Burakit, good evening. No, sila niya dira. Happy Sabbath. So thank you Brother Emil, no, sa imo nga pag-join. So gitamyaw ta nakagina. Salamat nag-join ka sa aton nya live streaming subong. So thank you man sa pagpa-highlight, no, sa sining aton nga live streaming subong. Kag nakasulod man diri si Ma'am Luz Biminda Olarte Villesa, no, good evening ma'am. So salamat gid, no, sa imo nga pag-join. Sige nga diri, good evening Brother Hedren. Yes, thank you ma'am sa imo nga pag-join gid. Always halong ha Ma'am Luz Biminda, no, labi na sa atong nga panahon subong. So thank you. Okay, now nakasala si Adan kasi iba ano natabo makauturan. Ginpagwa sila dito sa Garden of Eden mga kaabyanan. Oo, ginpagwa sila. Ang Garden of Eden makauturan karon amuning handom kag tuyo naton nga aton liwat maistaran. Oo, kay ara na ni sa una mo. Kung wala lang tani nagpakasala, ang atong ginikanan tani amuna at gyapon atong ginaistaran karon. Katawhay tani kayo mga kaabyanan. Oo. Kung wala lang matintal si Adan kag Eva, kay atong binbasa gina, no? Ang Ginoo nagbindisyon sa ila pamata magapamata sila sing madamo sa sini nga ginatawag Garden of Eden. Ang problema kay nagpakasala man sila. So sa tapos sila naghimo sing sala makauturan, ginpagwa sila sa Garden of Eden, dayon ang Garden of Eden subong at to subong sa langit mga kauturan. No? Gahulat na subong sa aton dito ang Garden of Eden. Kun maluwas kita mga kaabyanan. Tiyan mo na nga, subong, ginatunan naton ang mga palatukuran sa Dios kung anong dapat himuon naton, agon nga, makapauli kita liwat o kung makaistar kita liwat sa itong ginistaran sa itong ginikanan. No? Nga si Adan kagsiba dito sa Garden of Eden. No? Sa ulihi, no? Amunan ng kalibutan. No? Ako natong tabasahon ang Biblia, mga kaabyanan, dire sa chapter 3, no? Chapter 4 sa Genesis, no, nagbusong din bata niya una gid si Cain diri mga kaabyanan, nagbusong si Eva, no, dayon si Abel, no? So dire nagsugod mga katuran tungod sa sala, una nga krimen nga natabo sa panimalay ni Adan, si Cain iya gipatay si Abel, no, mga katuran. Nga aman tungod sa sala na mga kaabyanan. Oo, kaya kung wala lang tani sila nagpadala sa kay Satanas, tani, wala kita nakasala mga kauturan. Okay? So, muna ang kalibutan. Now, sunod diri sa Romans 5 verse 12, no? Ang sala nagsulod sa kalibutan paagi sa isa katao. No? Butsing ganon, kita tanan mga kaabyanan, nakasala paagi lang sa isa katao. Sino una nakasala? Ang aton nga ginikanan mga kaabyanan. Nga si Eva, no, una ang babae nagkuan eh, una ang babae na tintal eh, no? Sa spirit of prophecy mga kauturan, pagbalik sa Ginoo, ang naka-record dito nga luwason si Adan. No, mga kaabyanan, no, kasubo din man si Eva gali. No, wala man si Eva nakabutang dito mga kauturan kundi si Adan. No. Butsing ganon, si Eva it because ka wala siya na-record tungod kay siya amo ang source sa sala o kon tintasyon mga kaabyanan. Okay? So pero kita nga mga henerasyon karon, no, mga kaabyanan nga nagtuo kay Kristo, babae ka man o kon lalaki, once nga ikaw nagatuo kay Jesus Christ nga Savior at the same time imo gina-obey ang commandment sang aton nga Ginoo, may ara ka tiyansa nga ginatawag kaluwasan. Now, ang natabo diri sunod sa Romans 5:12, tanan kita na dagtaan sing sala mga kaabyan kag sa Romans 3:23, no? Kay ang tanan nakasala kag nawad-an sang himaya sa Dios. Amo na makuturan kita way kita di kita exempted sa sala. No? Bisan ano pang aton buhaton, wala gid kita sing matago o kon siling tanga matarong kita sunod sa Isaiah. No, ang aton pagkamatarong kaangay lang sa trapo mga kaabyanan. So di gita. No, sa aton nunahuna pa lang makasala na ta sa aton nga mga words, no? Sa aton nga paghambal makasala kita, sa aton nga mga action makasala kita. Di ba? So amo na makauturan. Tanan kita na kasala sa sining kalibutan. Okay? Now, ano ang sala? No, ang sala makauturan, so, badali sa Psalms 51:5. Psalms 51 verse 5, halinpas ang adlaw sang akon pagkatao, nangin makasasala ako. So, muna, tanan kita mga kabyanan, nga nabunag sining kalibutan, puro kita na tao na sa itawag masinalaypon o kun nakasala mga kabinan. Kag ang Isaiah 59 verse 2, ang inyo mga sala nagpahilayo sa inyo sa Dios. So muna nga di naton makita subong ang Ginoo. No? Sa time ni Adan kag ni Eva, makita nila always ang Dios, no? Makita nila o kun ang Ginoo mga kauturan. Okay? Pero sa dira nga sila naglapas sa instruction sa Ginoo, wala na, dili na lang makita ang Ginoo. No? Until sa tong kadlawan karon mga kabinan, wala sing mga nakakita sa Dios, no? Luwas sa ginatawag nga anak nga nagpakatawo sa kalibutan. Okay? So amo na nga kita nga nakaibalo kag nagapati sa Godhead, no, nga ang Dios, Dios kag ang anak, Dios man, kag ang Holy Spirit, Dios man. Kay halin ini tanan sa Dios mga kaabyanan. Okay? Now, anong natabo? Kita napalayo na sa Ginoo tungod sa ano? Sa sala mga kaabyanan. Nautod ang ginatawag nga relasyon sa Ginoo, no? Tungod sa sala mga kaabyanan. Now, sa aton karon bilang mga katawan sa Ginoo, kumbaga hindi na ta maka palapit sa iya tungod sa sala mga kaibigan. Pero kanami sa Ginoo nga bisan tuod kita nakasala, pero may solusyon ang Ginoo aton ini matun-an gyapon mga kaibigan. Sa rason nga siling sa Ginoo sa time ni Adan kag ni Eva nga dili sila magkaon sang bunga sang kahoy, nga yara sa tunga nga mong pagkilala sa maayo kag malaot, kay mapatay sila. Now, natuman ba lang mapatay ang tao? Yes. Romans 6 verse 23, kay ang kamatayon amo ang bayad sa sala. Okay? Amo na mga kauturan, nga tanan kita, dili exempted na sa kamatayon. Mapatay gid kita mga kauturan. Pero, nami lang dira kung kita ara sa Ginoo. No? Matunan ta na gihapon. Nakasulod diri si Ma'am DC Awakay Garpa, Happy Sabbath, no, people of God. Sige, so thank you Ma'am DC, Happy Sabbath. Kumusta ka mo dira sa Salong Kabangkalan, no? Regards sa aton mga brethren dira, no, sa Kabangkalan, Salong. I miss you all, no. Ma'am DC Awakay. Sige. So thank you. Now, ang sala makauturan amo ang bayad sa kamatayon. Subong ang kalibutan karon ang tao nga makasala, ang iban gidabutang nila sa ilayang panggobyerno, no, may ara bayad ang gitawag nga kamatayon, no? Pero sa aton makaturan ang Ginoo lang dapat amo ang mag kuha o kon magbayad o ang Ginoo umusukot sa aton mga nahimo nga sala mga kauturan, dili ang tao. Kaysa napulo ka sugo, na siling ang Ginoo, thou shall not kill. No? So, sa iban, tindi na itong problem, kaya mo na ilang alayi mga kauturan. Okay, tungkol din na sa sala. Now, sang una, sang nakasala ang tao, ang Ginoo may solusyon. No? Sang una mga panag-on, maghalad sila para lang mapatawad o kung matinlo ang ilang nahim o sala. Ano ilang ginhalad sang una? No, ang karnero, no, mostly gid mga karnero mga kauturan, para lang nga madula ang ila mga sala, no. Amo na solusyon sa likod nga sila naglapas ang ila sang Ginoo nga nagtudlo sa ila makauturan. So nakasala sila pero nagtudlo man ang Ginoo para mapanas sa inyo sala, maghimo kamo sing halaran kag maghalad kamo dira sang karnero, agod nga mapatawad ang inyo mga sala. Amo na sa una mga kabinan ang gihimo sa Ginoo. Okay? So amo na. Now there is a Romans 5 verse 12. No, ang sala nagsulod sa kalibutan paagi sa isa ka tawo. Romans 5 verse 18. Subong man tungod sa isa ka tawo nahilway ang tanan nga mga tawo kag nahatagan sila sing kabuhi. So sang una mga kaabyanan, no, akong ibalik gamay nga ang tawo no, nga nakasala maghalad sila para madulang ila sala. Pero sa aton kaadlawan karon mga kaabyanan, sukad nga si Kristo nagkaris sa sining kalibutan, no? Iya ginhatag ang iya kabuhi dito sa Kalbaryo sa cross. Ginpakamatyan kita mga kauturan ang misiling niya dire, no? Nga siya, no, pagi sa isa ka tawo na hilway ang tanan. Butsing ganon, sino naghilway sa aton? The only Jesus Christ mga kauturan, no? Si Kristo amo ang nanginmatay sa imo kag nakon. Agod nga ikaw mawalang o kun mapawalang sala. Kun, ha? Kun atuntunan ang topic ko nga gitawag repentance, paghinulsol, no? Mapawalang sala ikaw kag ang saad sa Ginoo sa unang John, no? 1 John 1 verse 9, kung ituad ang aton sala, din ta magtuad makabinan dira kay Jesus Christ mga katun. Nga aman, kay ikaw kag ako iya nagin pakamatyan. Amunin nami diri mga kauturan. Okay? So muna nga subong dili kita magabalaka kay ang Ginoo naga hatag solusyon bisan tuod kita nakasala. Nga aman. So no, sa 1 John 4 verse 9 ginpadala niya ang iya bugtong anak sa kalibutan agud nga may kabuhi kita paagi sa iya. Wow. Amo nagali mga kauturan. Grabe ang Ginoo, no? Nga tani, wala na. Wala na tsa-tsansa. No hope na, no? Tungod kay nagpadala kita sa kay Satanas. Pero, bisan to natintal ang tao, nakasala ang tao, pero gisolusyonan sa Dios. Iya gitpadala ang iya, ha? Bugtong anak nga si Kristo para kita may ara kabuhi nga wala sing katapusan. Mga kauturan, no? Kadasig sa aton oras, no? Kanami sa Ginoo nga iya ginhatag sa aton. Now, ang aton lamang himuon karon. Suno diri kumong ini nga teksto bisan sa nagkalain nga mga sikta ginagamit ini nga teksto sa John 3:16, no? For God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Kung mutuo, ikaw mga kauturan, kay Kristo, meaning nagatuo, nagasunod ikaw, nagaobey ikaw sa kay Kristo, sa iya nga pagtuluan, mga kaabyanan. Kung imo'y nagituan, ginasunod, may ara ka, siling sa Ginoo, dili ka mapatay, kundi may ara ka, kabuhi nga wala sing katapusan. Mga kauturan, ang kuling karon is ginatawag pagtuo. Ang pagtuo, mga kauturan, amo ang pagsunod dira kay Kristo. Kung ano si Kristo, kung ano iya ginhimo, sang time sa creation, sang time nga nagpakatao siya, until now dito sa langit, sa most holy place, ang Ginoo nagabantay sa sinang adlaw nga ikapito mga kauturan. Di ang creation niya, amo ni Mia, memorial sa creation ining adlaw nga inugpahuway. Kaya nga aman, ginpapahuwayan gid si Ginoo ang ikapitong adlaw mga kauturan. Oo. So kung nagtuo ka kay Jesus Christ, kinahanglan aton man niya sundon ang iya nga mga prinsipyo mga kaabyanan. Nga aman, para maangko naton ang iya promises nga everlasting life, no, mga kaabyanan. Gani, no, makauturan. Sa aton nga panahon karon, makita naton nga wala na gid auntat. No, wait, takabalo next week, saka naman liwat ang gasolina o kun ang gatong. O, ti ano na lang matabo, makauturan. Ti sa tanan nga nagatuon sang propesiya, mga kaabyanan, initanan padiyot ni Satan, mga kauturan, para magpigado ang tao. No? Magpigado ang tao. Until now, matuman ang propesiya sa Revelation 13 nga hindi ka nakabakal kabaligya. So anong himo ni Satan? No? Tandaan ta makaturan ang aton ginikanan, nahulog sa sala tungod sa pagkaon. Di kung di ka nakabakal kabaligya sa ulihi, anong himuon ni mo, Sir Alex, kung di ka nakabakal kabaligya sa ulihi? Ha? Tigutom eh. Pero anong himuon ni Satanas, may i-offer siya. Ha? Bato na lang ni Sir. Ha? Brother Hedrin, bato na lang ni para kabakal ka kabaligya, pero huwag kabalo ang imugin baton, dili na galit si Jesus Christ, mga kauturan. Oo. Kundi ang imo galit ginbaton, amo na ang pat-in ni Satan, mga kaabyanan. Di amo ni dako nga isyu nga palaabuton sa bilog nga kalibutan. Oo, makutuan ini tanan subong mga padihot ini ni Satan, mga kaabyanan. Nga aman, para maduso niya ang iya mga plano, agud nga ang mga tao iya ma-deceive, mga kutuan, tungod sa kabudlayan. Pero ang katawhan sa Dios, no, kung build up siya, rooted siya dira kay Christ, hindi ni siya mo sunod sa mga offer ni Satan. Mga kauturan, sining gabi. Kita ginpadal-ana sa bugtong anak nga si Kristo. Ginpakamatyan kita sa mga dili madrawing nga kamatayon, kahuluyan tanan, mga kauturan ara. Tungod lang sa imo kagnakon para kita maluwas. Gani, mga kabinan. Aton man hatagan sing dako nga balyo ang kabuhi ni Kristo. Ang iya lamang pangabay sa aton, magtuo kita sa iya. Mag-alagad sa iya, mag-serve sa iya, labi na sa sining adlaw nga inugpaway. Nga amo ang silyo sa imo kagnakon kung kita nagabantay sining adlaw nga inugpaway, nga amo ang Sabado, mga kauturan. Gani, mga kabinan. Buwas sa gabi, padayon naton ini nga pagtuon until Sunday nga sa diin aton makumpleto ini nga topiko, makauturan. Ang pagsolusyon sa sala paagi kay Kristo, mga kauturan. Gani, no? Aton na lang pasalamatan oras tanan ang Ginoo sa sini nga tinion kay wen ta oras. Subong man ang aton nga CEO Dr. Remilito Oy, kag aton nga station manager Sir Jose Ibanez, kag aton karon nga radio technician Sir Alex Bertis. No? Kag sa sini nga gabi, no, amon kamo ginapasalamatan gid nga naga pamati sang pulong sa Ginoo. Magapangamoy danay kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan nga ira kistasan sa mga langit, nagapasalamat kami dira sa imo nga sadiin. Imo kami ginpakamatyan dito sa Calvario, sa cross, sa likod sa amon nga pagkamasinalaypon. Kag inigitanan among ginapasalamatan nga kami nakaangkon sang imo saad, nga imo kami gawaron sang amon mga sala lamang kung kami nagatuod diri sa imo, kag nagatuad, kag nagahinulsol sang amon mga sala. Musa buligi ang tagsa-tagsa sa amon karon, labi na sa imo makanakan nga nagapamati sa ila mga radyo subong man nagalive through Facebook. Kag subong man ikaw gid maghatag padayon, protection sa imo makanakan karon, kundi in man sila nagpamati sa ila tagsa kapanimalay. Malain ang tiempo subong, gabay nga ikaw magapalibot simubalaan nga mga anghelis nga wala sing manabo sa ila kabuhi. Kag subong man ikaw magahatag sa amon kapag-on sa amon nga pag-alaga dira sa imo. Wala kami sarang mahimo sa amon kagulingon, kundi sa imo lang kami nagatugyan. Kasi sining gabi, samtang kami magapalahulay sa amon katulogon, sige po, ikaw magaproteksyon ka na mo. Subong man sa amon nga CEO, Dr. Remilito Oy, upod siya panimalay, ang maayong panglawas, protection, blessing, sige po nila maangkon, nga madamo pa nga mga tao ang mabuligan, labaw sa tanan, ang imubulaton sa pagwaragwag, sang pulong sa kahanginan. Amon station manager Sir Jusel, upod siya panimalay, ang protection sa Japan maangkon, mayang panglawas, kasubong man sa tanan ng mga staff sa XFM, ikaw man maga-protection sa ila, kag ihatag ang dugang kaalam sa ila, pagtagsa ka mga buluhaton. Kag sa sininga gabi, amon ginapasalamatan ikaw, tumod nga ikaw nagaupod sa amon, kag initanan ang ginasali kag ginalauman, nga ikaw magasabat sa amon pagpangamuyo, sa ngalan ni Ginoong Hesus, ang personal nga manuluwas. Amen. Ang inyo kubos nga lagad, Brother Hedrin Soliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye, see you tomorrow. XFM.
1: Mga katropa, exciting dito!

Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

Noël. Give you glory. We give you honor.

glory. We give you honor.

glory. We give you honor.